0: Mayan,
1: tatalakayin
0: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin
1: at sasagutin
0: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan dito sa Radyo Pilipinas
1: 738 AM.
2: Sa mapagpalang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito pong magandang umaga sa ating lahat. Araw ay Lunes, mga kababayan. Ang inyo pong palatuntunang bangon, Bayang Mahal, na napapanood nyo sa Radyo Pilipinas. Eh dahil sa ilang technical adjustments po, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ay pansamantala munang mapapakinggan sa 104.3 FM simula Lunes. Ngayong araw po yan, July 6. Mapapanood nyo pa rin kami sa live streaming sa amin pong Facebook page sa Radyo Pilipinas at sa iba pa naming mga social media pages gaya po ng YouTube. Sa amin pong pagbabalik sa 738 sa inyong mga talapihitan, asahan po ang mas malinaw at mas pinaigting na pagpapahatid ng mga balita, impormasyon at serbisyo publiko. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagtitiwala sa atin pong himpilan.
0: Bangon!
1: Bangon!
0: Bayang Mahal!
1: Bangon! Bayang Mahal!
0: Dito sa Radyo Pilipinas
1: 738 AM.
2: Bukod sa ilang mga technical adjustments, mga kababayan, ngayong araw na ito ng Lunes, July 6, 2026. Mga kababayan, isa po sinantabayanan ng ating bayan ang isasagawang impeachment ng atin pong pangalawang pinakamataas na opisyal sa atin pong pamahalaan. Inpong araw ang formal na pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kung matatandaan mga kababayan, ito po sa ating kasaysayan, sa kasaysayan po ng Pilipinas, unang beses mangyayari na ang isang vice-presidente ay nakatakdang ma-impeach. Ang mga kababayan po natin nag-aabang gagawin po yung pagsisimula sa mismong sesyon na gagawin ng Senado with the Senate sitting as an impeachment court. Mamaya po yung hapon magsisimula ng alas 2 ng hapon. Ang inyo pong Radyo Pilipinas, ating pong himpilan at ang iba't iba pa naming mga palatuntunan sa ilalim po ng ating istasyon ay nakadakda pong maghatid sa inyo ng mga pinakahuling balita, impormasyon na kaugnay po ng mangyayaring impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatutok po ang lahat ng ating mga kasamahan, nakatutok po ang buong himpila ng Radyo Pilipinas upang pangbantayan ang mga kaganapan sa Senado, kung saan inaasahan nga po na tatlo ang magiging unang resource persons ng Senado na ipo ng pagdinig sa impeachment trial ng Vice Presidente.
0: Bangon!
1: Bangon!
0: Bayang Mahal!
1: Bangon! Bayang Mahal!
0: Dito sa Radyo Pilipinas
1: 738 AM.
2: Bago po ang ating panayam, ngayong umagang ito, tanggapin muna natin ang ilang mga pag-ulat mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Senador Ping Lacson, giniit na walang kapangyarihan ang impeachment court na buksan ang Bureau of Internal Revenue box. Ito po ay may kaugnayan dun sa mga statements, tax statements ng Vice Presidente. Ang ulat na yan mula kay Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
0: Report.
3: Nanindigan si Senador Ping Lacson na hindi pwedeng desisyonan ng Senate Impeachment Court ang pagbubukas ng BIR box o ang kahon na naglalaman ng tax record si Vice President Sara Duterte. Ang naturang kahon kasi ay isinumite ng House Prosecution Panel bilang bahagi ng kanilang ebidensya laban sa Vice Presidente sa impeachment trial at naghain sila ng motion noong pre-trial conference na buksan na ito at markahan na ang laman ng BIR box. Ayon kay Lacson, hindi pwedeng mangibagbaw sa batas ang impeachment court at dapat ibatay sa umiiral ng mga batas at jurisprudence ang disposisyon sa selyadong kahon. Anya, posibleng ibalik ng Senate Impeachment Court ang kahon sa House Prosecution Team hanggat hindi nasusunod ang mga kondisyong itinatakda ng batas dahil hindi tungkulin ng Senado na i-safekeep ang naturang kahon. Pinaliwanag ni Lacson na sa ilalim ng National Internal Revenue Code, ang mga ITR ay maaari lamang ma-inspeksyon kung may utos ng Pangulo ng Bansa alinsunod sa rules and regulations na itatakda ng Secretary of Finance batay sa rekomendasyon ng Commissioner. Maaari rin anyang mabuksan ang mga record kung magbibigay ng waiver ang respondent. Nagbabala si Lacson na kung magpasya ang impeachment court na buksan ang kahon ng hindi sumusunod sa batas, ay maaari itong malantad sa akusasyon ng grave abuse of discretion. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mga runners, nananawagan sa agarang pagtiyak ng impeachment court na pananagutin si Vice President Sara Duterte. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Hinimok ng ilang runners ang mga senator judges na pahintulutang mailatag ang lahat ng ebidensya at mapakinggan ang lahat ng testigo para makita ng publiko. Ginawa namang ito ang pahayag kasabay ng anti-corruption run sa bisperas ng impeachment trial. Ayon kay Nico Dumlao, organizer ng run, huwag ipawalang sala ang pangalawang pangulo sa pamamagitan ng mga teknikalidad o personal na pampolitikang pagkiling. Ang anti-corruption run ngayon ay upang ipanawagan ang pananagutan ng pangalawang pangulo. Ayon naman sa mga runners, ang araw na ito ay panawagan din sa buong pamahalaan mula Kongreso hanggang Senado hanggang sa Ombudsman na habulin ang lahat ng tiwaling opisyal ng gobyerno. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Sa pagbabantay naman ng mga seguridad sa naturang lugar sa Senado, mga kababayan, mga pulis na ipinapakalat sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, pinaalalahanang maging impartial at disiplinado. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ang pinalalahanan nga ng lideran ng Philippine National Police ang lahat ng tauhan nito na nakatutok sa pagbibigay seguridad ngayong unang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na sa Senado. Sa flag raising ceremony sa Campo Crami ngayong umaga, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na dapat maglingkod ang PNP ng wala kinikilingan, disiplinado at tapat sa kanilang mandato. Binigyan din ito na hindi sila nagsisilbi sa sinumang personalidad o interes sa politika kundi sa konstitusyon kung saan sila nangako na ipatutupad ang batas, gayon din ay poprotektahan ang mamamayang Pilipino. Nauna nang sinabi ng PNP na handa na ang kanilang inilatag na security deployment para sa pagbubukas ng impeachment trial. Aabot sa mahigit 6,000 pulis ang nakahandang magbigay seguridad, kabilang na ang mahigit sa 3,200 idineploy sa mga pangunahing lugar sa paligid ng Senado at 2,100 civil disturbance management personnel. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
6: Another important national responsibility awaits us as the Philippine National Police secure the impeachment proceedings at the Senate. Let me remind all personnel to remain impartial, disciplined, and faithful to your oath. We do not serve personalities or political interests. We serve the Constitution, uphold the rule of law, and protect the Filipino people.
5: Ang tinig ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. mula dito sa Campo Crami para sa Bagong Pilipinas, si Martagala Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Samantala, grupong Bantay Senado magsasagawa ng watch party sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
0: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
7: Isang watch party ang inorganisa ng grupong Bantay Senado sa Quezon City kasabay ng inaasahang pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Lunes, July 6. Gaganapin ito sa Barangay Cruz Naligas Covered Court sa Diliman mamayang alauna hanggang alas 5 ng hapon. Ayon sa grupo, layo ng aktibidad na sama-samang masubaybayan ng publiko. Ang unang araw ng paglilitis at isulong ang isang patas, transparent at makatarungang impeachment process. Bago ito, nagsagawa rin ng Bantay Senado ng mga baranggayan sa iba't ibang lungsod kung saan ipinaliwanag sa mga residente ang impeachment process, ang mga susunod na hakbang sa paglilitis sa Senado, ang kahalagahan ng pakikilok ng mamamayan sa mga usaping may kinalaman sa demokrasya. Sinabi ng grupo na ipagpapatuloy nila mga ganitong talakayan sa iba pang komunidad para mas maraming Pilipino ang magkaroon ng sapat na kaalaman pagdating sa impeachment trial. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Hudikatura, muling ipinamalas ang kalinga at malasakit sa mga empleyado nito sa pamamagitan ng health insurance. Ang ulat niya na mula kay Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Ni-renew ng Supreme Court ang comprehensive healthcare plan nito para sa judiciary bilang pagpapatibay sa commitment nito sa kalusugan at kapakanan ng mga court personnel sa buong bansa. Pinangunahan ni Chief Justice Alexander Gismundo ang contract signing ceremony sa SC Division Hearing Room sa Maynila kasama sina Supreme Court Associate Justice Samuel Gerlan at Supreme Court Associate Justice Raul Villanueva. Ayon sa SC, layunin ng Unified Healthcare Plan na bigyan ng komprehensibong healthcare protection ang mga justices, hukom, opisyal at empleyado ng hudikatura anuman ang kanilang destinasyon o assignment. Ang renewed contract ay nilagdaan ni Supreme Court Clerk of Court and Bank Attorney Marife Lumibao Cuevas at Kaiser International Health Group Incorporated President Dr. Lea Uyolo. Ipinatutupad ang healthcare plan sa pamamagitan ng joint venture ng Kaiser International Health Group Incorporated at Manila Bankers Life and General Assurance Corporation. Una nang inilunsad ng noong 2024, patuloy na pinalalakas ng programa ang access ng mga miyembro ng judiciary sa healthcare benefits at medical support bilang bahagi ng Strategic Plan for Judicial Innovations 2022 hanggang 2027. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: 24 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, yan po ang kalipunan ng mga balita ng ating mga reporters sa labas po ng ating himpilan. Kaya nga po, nang napaulat ng ilan sa ating mga kasamahan, mga kababayan, alas 2 ng hapon, magsisimula na, formal na magsisimula ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, tayo po bilang mga Pilipino, tayo po bilang taxpayers, kailangan po nating makilahok dito sa mga ginagawang political exercise, not just political exercise mga kababayan, this is a constitutional exercise. Sabihin, nangangahulugan po ito ng ating konstitusyon ay umiiral, gumagana sa ilalim po ng ating bansa. Sa lahat po, no, inaanyayahan naming manood at makinig dito po sa aming gagawing special coverage mamaya po yung hapon. Dito po sa Radyo Pilipinas kung saan pansamantala nga po kaming hindi mapapanood at mapapakinggan sa 738. Kami po ay mapapakinggan muna sa Capital 104.3 FM. Pero bago yan, let's take a short break at sa ating pong pagbabalik, may makakapanayan po tayo upang suriin at asahan natin mga kababayan, ano yung mga dapat nating maintindihan, ano yung dapat nating bantayan na mamaya sa gagawing impeachment trial. Ang oras po natin, 16 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
0: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin itong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
0: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
10: Ako po si Mark Duydoy. Sa tingin ko, mapatunay ang sangkot sa korupsyon ng isang politiko, dapat nanagot siya ayon sa batas. Mahalaga rin maibalik anumang perang na patunayang nakuha sa maling paraan. Para sa akin, ang importante ay patas ang pagpapatupad ng batas at walang pinapaboran.
0: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
0: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: 19 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, nagbabalik po ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, dito pa rin at napapanood kami o napapakinggan kami sa Capital 104.3 FM. Nakasama na natin ngayong umagang ito, Dr. Leopoldo Cachuela, ang atin pong political analyst at isa rin pong political science professor mula po sa Technological Institute of the Philippines o TIP. Dr. Cachuela, magandang umaga po.
13: Magandang umaga ka, Ginoong Al. Magandang umaga din sa inyong mga tagapakinig at mga nanonood. Mabuhay ang Radyo Pilipinas, Bangong Bayang Mahal.
2: Opo, mabuhay po. Rin po kayo, Dr. Cachuela, sir. At it's nice to hear from you again, sir, no, mula dun sa una nating panayam. Pag-usapan po muna natin. Ngayong hapon, gagawin na po yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ano po bang nakikita nyo na unang dapat bantayan ng ating mga kababayan? Of course, hindi naman po tayo naiiba, no? Sanay na tayo sa impeachment trials. Pero this would be the first time in history, in our history, na ang vice-presidente ang lilitisin naman as ng Senado, sitting as an impeachment court.
13: Tama yan, Al. Ito ay totoong makasaysayan at makabuluhang pangyayari sa gaganapan ng ating buhay politika sa ating bansa. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa ay sasalang sa tinatawag na impeachment proceeding. She was the first VP sa Pilipinas na na-impeach ng ating Congress at ngayon nga ay magsisimula ang kanyang trial. Ang mga dapat na isyung ating bantayan sa aking pananaw ay ang mga sumusunod. Una, mahalagang bantayan kung magkakaroon ng legal challenge sa bagong impeachment case na ito. Dahil may naunang desisyon, tandaan natin, may naunang desisyon ang Korte Suprema noong nakaraang taon. Maaaring gamitin ito ng depensa ang mga argumentong tungkol sa due process, one-year ban rule at constitutional validity ng proseso. Ikalawa, dapat bantayan ang lakas ng ebidensya ng House Prosecutors kasi sila ang inatasan ng ating saligang batas na mag-prosecute sa kasong ito. Ang impeachment ay hindi lamang labanan pampolitika. Kailangang maipakita ang sapat na factual at legal na batayan para sa bawat article of impeachment. Apat ito eh. Ikatlo, mahalaga ang political attachment or political arithmetic ng ating Senado na siyang tatayo bilang huwes sa kasong ito. Kahit malakas kasi ang ebidensya o malakas ang depensa ng final outcome, ay nakasalalay pa rin ang boto ng ating mga senator judges dahil kailangan, sabi ng ating saligang batas, 2/3 vote para sa conviction ng ating VP. Mataas ang threshold para mapatalsik ang isang vice president. At ikaapat at panghuli na dapat nating bantayan sa kaganapang ito, dapat bantayan ang transparency ng proseso. Bakit? May mga ulat na maaaring pahintulutan ang publiko no, mag-obserba sa proceedings. Pwedeng pumunta ron, pwedeng manood sa TV, makinig sa mga radyo, sa mga shows na katulad ninyo. Ngunit, maaaring magkaroon ng executive sessions kung may sensitibong impormasyon, seguridad, o confidential matters na kailangan talakayin. Tulad ng sinabi na yung pagbubukas ng mga bank account sa isang bangko, ang sinasuggest ng defense ay executive session na lang yan. Dapat maging transparent ang impeachment trial court para maliwanagan din tayong mga publikong nakikinig at sumusubaybay sa makasaysayang gawaing ito.
2: Opo. Actually, Dr. Cachuela, sir, yun nga po, no, yung sa BIR box, yung box nung saan naglalaman o nilalaman ito, yung mga ITRs, ang depensa kasi, ano, at ang paliwanag ng ilan sa ating mga mambabatas, dapat, upon the recommendation of the Bureau of Internal Revenue Commissioner sa atin pong Pangulo, ang Pangulo ang magsasabi na, okay, sige, pwede niyong buksan yung BIR box na yan. Kung sakali po kaya na ang gawin ng Senado, gaya nga po sa ulat ng aming kasamahan, iibalik yung BIR box sa House Prosecution Panel pending the approval of the President, eh kung mapagdesisyon na nila altogether na ay wag na nating buksan yung BIR box, ano po kayang magiging epekto nito? At ano kayang, would this lessen the trust on the confidence of the voting population sa atin pong mga nakaupong opisyal?
13: Pwedeng magduda ang mga mamamayan. Kasi una, tatanungin, bakit parang may itinatago? Alam mo, Al, yan ang pangunahing argumento at motion ng defense. Huwag buksan. Kung bubuksan, gawin hindi sa plenary. Gawin sa executive session. Kasi sabi nila, medyo confidential nga at medyo sensitibo ang mga nilalaman. Pero it is up to the Senate Impeachment Court to decide. Pagbobotohan nila yan eh. Hindi naman agad-agad yan na sasabihin ng defense o ng prosecutor, buksan, hindi buksan, executive session. It is really the impeachment court. Pero tama yung sinabi mo eh, magkakaroon talaga ng pagdududa. Tulad ng sinabi ko sa ika-apat na dapat nating bantayan na issue, yung transparency. Mahalaga yan. This is a trial court, an impeachment trial court. Nililitis ang ikalawa sa pinakamataas na pinuno ng ating bansa. Transparency is the name of the game.
2: Opo. At syempre, karapatan ng taong bayan na malaman kung ano talaga yung mga impormasyon. That way, yung mga kababayan po natin, especially the voting population, sila yung makakapag-decide ano, kung yung tiwala nila na inilagay dito po sa ating mga namumuno, eh dapat pa rin nilang ibigay sa mga susunod na pagkakataon, sa susunod na botohan. Dr. Cachuela, sir, yeah, sa isang bahagi naman po, gaano kahalaga na mismong ang Vice Presidente ikukumpirmahin niya na a-attend ako sa sarili kong impeachment trial? At ano naman kaya magiging epekto po nito kung hindi niya hindi siya dadalo at ang padadalohin niya lang ay ang kanyang legal counsel?
13: Napakagandang signos yan kung ang ating pangalawang pangulo, si VP Sara, ay totoong sasabihin niya at gagawin na she will personally attend. Sa ilalim ng saligang batas at ng mga batas ng ating bansa sa trial proceedings, ang akusado ay binibigyan talaga ng karapatan to hear, to meet face to face the witnesses at siya ay binibigyan ng karapatan mismo personally na magpahayag ng saloobin niya at magpresenta ng ebidensya niya na sinasabi nilang maraming ebidensya na makapag-aakwit sa kanya. So maganda na talagang umaten siya. However, sinasabi din ng ating mga batas, if the vice president could not possibly attend personally, she would be properly and legally represented by her defense counsel. Tama naman din yan sa batas. Pero mas maganda talaga, Ale, na dumating talaga siya. Makikita talaga na wala siyang tinatago. Makikita talaga seryoso siya sa gawaing ito, sa pagharap ng kanyang mga sinasabing pagkakasala sa batas.
2: Mm-hmm. At of course, kung pag-uusapan lang po natin, Dr. Cachuela, yung procedure, of course, she may waive yung karapatan niya to be there physically, you know, to be present sa kanyang mismong impeachment trial. But yung tiwala po kaya ng taong bayan, siguro bababa. We know that there is still a number of people na sumusuporta pa rin sa Vice Presidente. Tingin niyo po ba maaapektuhan nito kung sakaling hindi siya pupunta? Maaapektuhan nito yung tiwala at siguro paninindigan ng mga supporters pa rin ito ni VP Sara, no? Kung sakali na hindi po siya darating.
13: Definitely, Al. Una, baguhin natin at ang premise na mababawasan ba ang tiwala ng bayan kung hindi siya atin. Unang-una, Al, sa aking pananaw, mula nang sampahan siya ng impeachment case at in-impeach na nga ng Kongreso, talagang nabawasan na at bumaba na ang tiwala ng mamamayan sa kanya. Kaya lalong bababa ang tiwala sa kanya kung hindi siya magpapakita personally sa impeachment trial na ito. Mababa na talaga ang tiwala ng mamamayan sa kanya.
2: Opo. At bukod po dito, ano, Dr. Cachuela, sir, yung mauuna kasi mamaya, ano, yung unang tatlo na iimbitahan as resource person, namely dito yung NBI Regional Director, no, si Attorney Jeremy Lotok from the BARM, from the Bangsamoro Administrative Region in Muslim Mindanao. Ito po yung may kaugnayan dun sa kanyang mga naging pahayag kung saan pinagbabantaan niya ang buhay ng Pangulo, ng First Lady at ni former House Speaker Martin Romualdez. Ito po kaya, ano po ang assessment natin dito? Bilang kayo po ay isang political analyst din, what does this entail? And ano yung mga sa tingin po ninyo mangyayari na mga, how do we say this? Siguro precedents na mangyayari kung paano po ia-approach ng Senado at ng mga manguusig sa Vice Presidente itong usapin po na ito kung saan nakapagbitaw ano ng medyo siguro seryosong banta ang Vice Presidente laban sa Pangulo.
13: Napakabigat ng ginawa ng VP na yan sa pagbabanta sa buhay ng ating Pangulo at ng iba pang opisyales kasama ang unang ginang. Ngayon, sabi ng prosecution, yan kagad ang ating pag-usapan at tama yung sinabi mo, yan ang unang ihaharap na ebidensya. Ang tanong ay ano ang magiging implikasyon nito? Ang pwedeng maging implikasyon na ito ay kung babaguhin ng impeachment, ng Senate Impeachment Court, ang iba sa mga rulings nila, dito pa lang matapos i-present ang ebidensya sa isyung ito sa nabanggit natin, dito pa lang pwede na silang magdesisyon kung i-convict o i-acquit ang VP. Napakabigat nito, napakalalim ng pinanggagalingan na ito. Imagine the vice president threatening the life of the president. Ay, napakabigat niyan. Bwede nga i-disbar ang ating VP, pero walang nangyayari. Hindi ko alam bakit tahimik at sa isyung iyan. Napakabigat niyan. Diyan pa lang talagang malalaglag na ang defense ng VP. Kasi pagbabantayan, it is talking about the national sovereignty, national protection, at buhay ng Pangulo ang nakataya dito. Sabi ng Constitution, ang pinakamataas na opisyal ng ating bansa na dapat bigyan ng pangunahing proteksyon at bantay ay ang seguridad ng ating Pangulo. Pag nalagay sa alanganin ang buhay ng Pangulo, malalagay sa alanganin ang buhay ng ating bansa. Ganun po kabigat yan.
2: Opo. And I think, Dr. Cachuela, even, nakasulat din sa ating konstitusyon na yung well-being ng ating pong Pangulo is a matter of national concern. Hindi lamang po ito simpleng pagbabanta, hindi po ba? Ito po eh, nangangahulugan din na yung mismong pagtakbo ng ating bansa eh, at stake dito sa mga binitawan niyang mga statements.
13: Dr. Salamat. Tama po yan.
2: Opo. At of course, talagang nakakabahala ito coming from the second highest na opisyal ng ating pong pamahalaan. In any case, Dr. Cachuela, sir, kayo po bilang isang political analyst, how do you see na magbabago yung ating political landscape, yung ating pong siguro, no, yung mga manok, so to speak, ng ating mga kababayan, ng, of course, we understand na kada lugar, kada rehiyon sa ating bansa, eh meron na agad na pipisel na susunod, ano po, na mamumuno sa ating bansa. How do you think the political landscape will change matapos po nitong mga mangyayaring impeachment trials kay Vice President Sara Duterte?
13: Napakaganda ng iyong sinabi, Al. We call that, or I should say, that is a political analysis at posibleng epekto sa darating na 2028 elections. Merong epekto eh. Payagan mo akong maglahad ng maiksi na apat na posibleng epekto ng impeachment trial na ito sa ating 2028 elections. Ang impeachment controversy ay maaaring magkaroon ng epekto sa 2028 elections dahil hindi lamang, tulad ng sinabi mo, hindi lamang ito sinusukat ang legal na proseso sa pananagutan ng isang opisyal, inilalantad din nito ang tinatawag na tunggalian ng mga elite, political alliances tulad ng nabanggit mo, regional loyalties, party coalitions at public trust. Una, maaaring palakasin nito ang political polarization. Magwawatak-watak na naman tulad ng nangyayari ngayon ang ating mga kababayan. Yan ang sobrang nakalulungkot eh. Hindi na nagkaisa ang Pilipinas, ang ating mga kababayan. Ang mga taga-suporta at kritiko ng ating VP ay maaaring lalong maging matindi ang pagkakahati-hati. Sa ganitong sitwasyon, ang impeachment ay nagiging simbolo ng mas malawak na tunggalian sa pagitan ng magkakaibang political camps tulad ng nabanggit mo, Al. Kaya simpleng legal na usapin. Ikalawa, posibleng epekto ng trial na ito, ng pangyayaring ito sa darating na 2028 elections, maaaring ma-impluensyahan nito ang pagbuo ng alliances para sa 2028 presidential elections. Ang mga senador, kongresista, lokal na opisyal, ganun din ang mga political parties ay maaaring pumwesto batay sa kanilang inaasahang electoral advantage. Kaya nga maka-epekto ito eh sa magiging desisyon ng ating Senado, ng ating impeachment court. Ang kanilang mga pahayag at kilos sa impeachment issue ay maaaring gamitin kasi ng mga butante bilang batayan sa pagtukoy kung sino ang mga pro-accountability, ang pro-Duterte, ang anti-Duterte o pro-administration. Ikatlo, ang proseso ay maaaring maka-epekto sa tinatawag na political legitimacy ng mga institusyon kung makikita ng publiko na ang proseso ay malinaw, meaning evidence-based, at sumusunod talaga sa sinasabi at inuutos ng saligang batas, maaaring tumaas ang tiwala natin ng publiko sa tinatawag na democratic institutions. Ngunit, kung makikita itong partisan, minamadali o may procedural irregularities, bababa na naman ang tiwala natin sa Congress, sa Senate, at maging sa buong political systems. At Al, ika-apat, maaaring maging mahalaga ang narrative politics. Sa 2028, maaaring gamitin ng iba't ibang kandidato ang impeachment controversy upang bumuo ng tinatawag na mensahe tungkol sa corruption, due process, political persecutions. Ganun din, maaaring mabanggit ang tinatawag na rule of law, public accountability o elite conflict. At panglima, huli na ito Al, maaaring lumakas ang tinatawag na papel ng regional at personalistic politics na binanggit mo kanina. Sa Pilipinas, sa ating bansa, ang suporta sa mga kandidato hindi lamang kasi nakabatay sa party ideology. Malaki rin ang epekto ng pangalan, pamilya, pangalan ng pamilya, rehiyon, patronage networks, social media narratives, at ganoon din sa local political machinery. Dahil dito Al, mga kababayang nakikinig, ang impeachment controversy ay maaaring magpalakas, maaari din itong magpahina sa political brand ng mga pangunahing personalidad at sa kanilang mga kaalyado. Yan ang mga posibleng epekto political sa darating na 2028 elections. May epekt talaga, apektado talaga ang political system sa ating bansa.
2: Opo. At Dr. Cachuela, no, ay naiintindihan ko po yung sinabi ninyo, and I share the same sentiments, ano po. The regions will be, of course, eh kada rehiyon kasi alam natin kung sinong apelyido yung pinakamalakas diyan. Yan. Kung kayo po mga kababayan ay botante, kung kayo ay nakalagay o kayo ay naninirahan sa isang specificong lugar, alam niyo na kung sino yung pinakamalakas na pangalan doon. But with all this polarization in mind, siguro magiging medyo chaotic ano po yung unlike before ng mga nakalipas po nating elections, na alam na natin kung sino-sino yung mga pangalang matunog. But this time, sabi nyo nga po, dahil sa mga magiging polarization ng mga botante, of course, gauging kung ano yung magiging aktuasyon nila during the impeachment trial proper, I hope you'll let me ask this question, Dr. Cachuela, sir. Sa palagay po ninyo, sakali lang po, let's play with the siguro... Ano lang, hindi natin sinasabi ng tapos, but purely based on analysis. Sakali po na hindi ma-impeach si Vice President Sara Duterte, siguradong tatakbo siya sa pinakamataas na posisyon sa atin pong bansa. Who do you think would be the best person to go against Vice President Sara Duterte from the slate of the administration? Sa tingin po ninyo, sino ang magiging tagapagmana ng mga proyekto at programa na itinataguyod ng Marcos administration?
13: Siguro ikaw yan, Al.
2: Di po ako po pwede. Naku po, Dr. Cachuela, baka po, baka po malubog ang Pilipinas lalo. Biro lang po. Pero sa tingin po ninyo...
13: Tutulungan kita. Ganito yan. Please, if I may respectfully correct yes, you, kung sakali sabi mo kasi ma-impeach ang VP, na-impeach na siya ng ating Congress, ng ating House of Representatives. Ang iniintay na lang natin ay acquittal or conviction. Kaya nga makasaysayan ito eh. Siyang kauna-unahang VP na na-impeach sa kasaysayang political ng ating bansa. So, impeach na siya ha. Ang iniintay na lang natin, conviction or acquittal. Ngayon, ang tanong na napakahalaga, paano po kung hindi ma-convict ang VP, tiyak tatakbo yan. Ma-convict man siya o hindi, tatakbo naman siya. Kaya lang, kapag na-convict siya, may parusa kasing permanent disqualification to hold public office. So, doon, madi-disqualify na siya. So, hindi na siya makatakbo. Pero kung siya ay ma-acquit, definitely tatakbo siya. At sino ang pwedeng tumapat sa kanya? Sa ngayon, may ugong-ugong na si Senator Risa Ontiveros ay interesado at mismong sinabi niya na kung siya'y aalukin, iimbitahan, na tumakbo sa mas mataas na pwesto, nakahanda siya. Actually, Al, ang dami ko nang nakikita sa social media na parang promotion niya na. Pero ito ang ako, okay ako kay Senator Risa, kaya lang parang mahina yung kanyang machinery in a sense na wala siyang political bailiwick eh. Wala. Ikalawa, hindi pa rin sobrang fully trusted ang simbahang Katoliko kay Senator Risa. Kasi aktivista siya eh. Ang mga pananaw niya, ang mga pinaglalaban niya, taliwas sa stand ng Catholic Church. Mahalaga ang role ng Catholic Church eh. ang majority religion sa Pilipinas, the only majority, ang Catholic Church. Halimbawa, Risa, Senator Risa is pro-divorce. Pro same-sex marriage.
2: Mm-hmm.
13: Inilalabanan niya ng Catholic Church. In that aspect, palagay ko doon, hindi siya makakakuha ng suporta sa Catholic Church. Yung Bill Wick, wala si Senator Risa. Pero may ugong-ugong din na patuloy na kinukonvince ang dating Vice

0: course, alam natin, itong dalawang taong ito, eh, they have their own political bailiwick. Kanya-kanya sila. The Dutertes from Davao, the Robredos from Naga. Eh, syempre, yeah, may kanya-kanya silang baluarte. Ano po? Eh, correct. Sa palagay po ba ninyo, may iba pang posibleng tatakbo at hahatak siguro, no, ng boto, no, ng percentage mula dito sa two major players na ito?
1: Alam mo, hindi natin maiasahan yan. May iba pang tumakbo. Sabi kasi ng ating saligang batas, we welcome the so-called multi-party system. Open and multi-party system ang sinasabi ng ating saligang batas. Kaya, kung mapapansin mo, sa mga nagdaang presidential elections, kadami-daming tumatakbo na pangulo. Mangyayari uli yan sa 2028, pero sana isipin ng mamamayan o ng mga tumatakbo ito, ng mga tatakbong ito, yung talagang kapakanan ng Pilipinas. Kung ayaw natin kay VP Sara Duterte, eh, pagkaisahan natin, magkaisa tayo kay Robredo. Pero totoo, Ginoong Al, hindi pagbabawalan at aasahan nating marami pang tatakbo. Inaalaw kasi ng ating saligang batas yan.
0: Po. At like yung nakalipas po nating national elections, eh, napakarami rin tumakbo actually. Even from the same groups, marami rin tumakbo from each side. Dr. Cachuela, sir, ang dating Vice President Lenny Robredo, eh, nagsabi na wala na siyang planong tumakbo. Sa tingin po ninyo, ano yung makakapag-convince muli sa ating former Vice President to take up the torch, to continue kung ano man yung mga nasimulan na natin, especially sa usapin po ng anti-corruption?
1: Napakaganda ng pagtatanong mo, Al. Si VP Robredo, ang dating VP Robredo, alam niya, so, tumatayo siyang nanay at tatay sa mga anak niya. In that aspect, nakikita ko, kapag nakita at naramdaman ni VP Robredo, ngayon ay Mayor Robredo, na talagang malalagay sa alanganin ng bansa at talagang naghihirap ang bansa. May history na eh, may precedent na eh, may precedents na eh. Kaya malagay ko, magbabago ang isip ni VP Robredo. Kung siya ay kumbinsihin ng simbahan, ng civil societies, malamang magpapalit ng isipin at sasabihin niyang, sige po, daatandaan mo, history, we read our history, we review our history. Noong panahong si Ginang Cory Aquino ay kinukonvince na tumakbo, ayaw niya talaga, ayaw niya. Civil society, ang simbahan, kinonvince siya. Ano sinabi ni dating Pangulong Cory Aquino? Bigyan niyo ako ng 1 million signatures, tatakbo ako. Baka ganyan ang mangyari uli. May mga nagdaan tayo sa kasaysayan eh. So, pwedeng mabago ang isip ni VP Robredo, Mayor Robredo, lalo na kung makikita niyang malalagay sa alanganin ng bansa, mabait na tao si VP Robredo. Nanay yan. Kaya mararamdaman niya ang pangangailangan ng bansa natin.
0: Opo. And I think, gaya nga po doon sa sinabi niyo, napakalaking bahagi po na ito sa Simbahang Katolika and of course other civil societies to convince, yeah, na tumakbong muli si Mayor Lenny Robredo. With that, maraming salamat po, Dr. Cachuela, sir, sa napaka-impormatibo, napaka-brilliant na analysis po ng kasalukuyang nangyayari sa atin pong bansa. I think, kung pagtatakbo si Mayor Lenny, kayo po ang bagay na kunin bilang Vice President. Maraming salamat po at magandang umaga.
1: Karangalan ko, Al. Maraming salamat. Mabuhay kayo.
0: Maraming salamat po at mabuhay rin po kayo. Ang ating po nakausap ngayong umagang ito, Dr. Leopoldo Cachuela. Atin pong Doctor of Public Administration, Master of Public Administration at Juris Doctor. Siya rin pong isang political analyst at AB Political Science Professor mula po sa Technological Institute of the Philippines.
2: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 47 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Yun pa ang ating panayam kay Dr. Cachuela. Alam niyo mga kababayan, totoo yung sinasabi kasi ni Dr. Cachuela, no? This will always be a numbers game. Mga kababayan, sa politika, kahit anong paksyon ka man, kahit anumang grupo

0: ang iyong kinabibilangan, this will always be a numbers game. Gaano karami ang sumusuporta sa iyo, gaano karami yung mga nagtitiwala pa rin sa iyo. Kaya kahit yung mga dating namiminuno sa atin na talagang nagpahayag na ayoko nang tumakbo kasi nakakapagod na no yung kasalukuyang estado ng ating bansa. Eh, oh nga, wait lang, banggitin natin yan ha. Alam nyo kasi mga kababayan, yung mga tunay na karapat dapat maglingkod, eh sila yung mga tao na hindi gusto yung kapangyarihan. Ibig sabihin, mga kababayan, sila yung mga naglilingkod hindi para sa pansarili nilang interes. Kung hindi po, mga kababayan, sila ay naglilingkod para sa ibang tao. Oras po natin, 48 minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, ulitin lamang po natin sa mga katututok lang sa atin pong palatuntunan. Ang dahil nga po sa ilang technical adjustments, ang Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay pansamantala munang mapapakinggan sa 104.3 FM simula po Lunes. Ngayong araw po yan, July 6. Mapapanood nyo po pa rin kami sa live streaming sa Radyo Pilipinas social media pages. Sa amin pong pagbabalik sa 7:38, asahan ng mas malinaw at mas pinaigting na paghahatid ng mga balita, impormasyon at serbisyo publiko. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagtitiwala.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
0: 46 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Abang inaantabayanan natin ang balita ni kinakapatid na AJ Ignacio. Aba, gusto ko lang batiin ng happy birthday ang akin pong Ninong Rolly Bumatayo. Ong, mabuhay ka hanggat gusto mo. Pasakay naman doon sa tsikot mo. Mabuhay ang aking ninong, ang pambansang ninong, Ninong Rolly Bumatayo. At ito, mula sa iyong inaanak, Chinese na nagnanakaw sa kapwa pasahero sa eroplano mula Bangkok, inaresto pagdating sa NAIA. Ang ulat na yan mula kay kinakapatid na AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Yes, kinakapatid na yan, arestado nga ng mga tauhan ng PNP Aviation Security Group ang isang 58 taong gulang na poserong Chinese national pagdating nga dito sa NAIA patapos umanong magnakaw ng bank card sa katabing pasahero habang sakay sa eroplano mula Bangkok patungo Maynila. Patay sa inisyal na investigasyon, hiniling ng biktima na ilipat sa ibang upuan ang katabing pasahero matapos makaranas ng discomfort dahil sa inasal ng suspect. Pinagmasdan noon ng isang cabin crew ang suspect na hinahawakan ng bag ng biktima habang wala ito sa kanyang upuan. Sa pagsusuri sa kanyang mga gamit, natuklasan ng biktima na nawala ang kanyang debit card na may available na balance na umikit kumulang 1,800 o katumbas ng 30,000 at ang kanyang GCash card. Kalaunan ay nasaksihan ng isang cabin crew ang suspect na maingat na tinangka na ibalik ang nawawalang card sa pamamagitan ng paglagay nito sa bulsa sa likod ng pantalon ng biktima. Dahil sa mabilis na koordinasyon ng flight crew ng PNP Aviation Security Group bago dumating ang eroplano sa paliparan, ang suspect ay naaresto na kinakapatid na yan ng NAIA at itinurn over sa NAIA Police Station 1 para sa pagsasampa ng kasong pagnanakaw. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Bangon! Bangon! Bayang mahal! Bangon! Bayang mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
0: At sa pamamagitan po ng ulat na yan ng ating kinakapatid na AJ Ignacio, samantala po kaming magpapaalam sa inyo mga kababayan. Maraming salamat po sa ating nakapanayam kaninang umaga, Dr. Leopoldo Cachuela, ang atin pong political analyst. Maraming salamat din sa aking mga nakatuwang at nakasama sa ating technical and production side, Boss Rovan Malilin, Mark Bukiron, Arnel Villamor at Ms. Rose Ann Erno. Maraming salamat din sa aking mga nakatuwang sa ating production team, Ms. Tess Ramirez, Christopher Tirambolo, and of course, Ms. Glorife Bagon. Kaya naman po mga balita ay hatid sa atin ni Ms. Zef Busongan mula sa PBS News Division. At matapos yan, Leslie Bocobo Live, kasama pa rin si Ginoong Leslie Bocobo. Nag-iwan po kami sa inyo ng isang magandang umaga at bumangon, Bayang Mahal.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, 8:54.
1: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Manghakbang upang maprotektahan ang mga komunidad sa pagbaha, umaarangkada na base na din sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula sa Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
1: Radyo Pilipinas. Report.
4: Kumikilos ngayon ang iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan kasunod ng kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gumawa ng hakbang para maprotekta ng mga komunidad na madalas na apektuhan ng malalakas na ulan at pagbaha. Sa katunayan, ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, ay pinakilos na ng gobyerno ang pinakamalaking puwersa ng 10,000 tubad workers para isagawa ang expanded bayanihan sa Estero Program. Ito ayon kay Recto ay sinimula na nitong Hulyo 1 na kung saan ay nagtulong-tulong ang MMDA na siyang lead agency katuwang ang dole at mga benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged, displaced workers o tupad. Magkakatuwa nga niya ang mga ito sa paglilinis, pagtatanggal ng putik at basura at regular na pagmamantine ng mga pangunahing estero at kanal dito sa Metro Manila. Ito niya ay agarang hakbang na makatutulong sa ating mga komunidad sa Minerecto habang sinusulong ang mga pangmatagalang solusyon. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Trabaho ng Senado hindi dapat maantala sa gitna ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito'y ayon kay Senador Erwin Tulfo. Mula sa Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Report.
5: Iniyak ni Senator Erwin Tulfo na hindi maantala ang pagsusulong ng mahalagang panukan ng batas kahit pa magsilbi silang Senator Judge sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tulfo, bagamat tungkulin ng Senado na gampanan ang papel nito bilang impeachment court, hindi maaaring mapabayaan ang mga suliraning kinakaharap ng mga Pilipino tulad na lang ng mataas na presyo ng pagkain, kakulangan sa serbisyong pangkalusugan at usapin ng kapayapaan at kaayusan. Sinabi ng senador na dapat kayanin ng Senado na sabay nagampanan ang tungkulin nito bilang mambabatas at bilang impeachment court para matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo sa publiko. Kabilang sa mga prioridad na nais niyang isulong ang panukalang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX Act, ang amyenda sa Oil Deregulation Law, paglikha ng Philippine Petroleum Reserve at komprehensibong pagrepaso sa Juvenile Justice and Welfare Act. Ayon pa kay Tulfo, mahalaga rin ipagpatuloy ang oversight functions ng Senado. Bilang miyembro ng Blue Ribbon Committee, sinabi ng senador na dapat magpatuloy ang mga investigasyon kaugnay ng flood control projects. Gayun din ang issue ng malawakang pagputol at paglilipat ng mga puno sa Palawan. Binigyang diin ni Senator Erwin ang pangangailangang repasuhin ng Juvenile Justice at Anti-Bullying Law kasunod ng pagtaas ng krimeng kinasasangkunaan ng mga minor de edad. Nanawagan din si Tulfo sa kanyang mga kapwa senador na manatiling nagkakaisa sa pagtugon sa mga suliraning pang-ekonomiya at panlipunan ng bansa. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Kaso ng COVID sa Quezon City lumobo sa 265% sa loob ng 3 linggo. Narito ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Muling pinaalalahanan ng Quezon City Health Department ang publiko na ugaliin pa rin ang tamang respiratory hygiene at magsuot ng face mask kung may sintomas ng ubo. Kasunod ito ng muling pagsipa ng kaso ng COVID-19 sa lungsod. Ayon sa QC Epidemiology and Surveillance Division, umabot na sa 146 ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa Quezon City ngayong taon o katumbas ng 265% na pagtaas sa loob lang ng 3 linggo. Tumaas din ang bilang ng kumpirmadong kaso mula sa 23 noong May 21 to June 10 sa 84 mula June 11 to July 1. Nangunguna ang District 4 sa may pinakamaraming kaso na sinundan ng District 1. Dahil dito, muling hinikayat ng LGU ang mga nakararanas ng sintomas ng ubo at sipo na agad magpakonsulta sa pinakamalapit na health center. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Department of Labor and Employment Chief, personal na naghatid ng tulong sa biktima ng lindol sa Mindanao. Narito ang ulat ni Lawrence Tanhoco.
8: Radyo Pilipinas, report.
9: Nagpaabot ng tulong ang Department of Labor and Employment sa isang manggagawa sa General Santos City na nakaligtas sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sock Sargent noong June 8. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawa, personal na binisita ni Labor Secretary Francis Tolentino, ang worker survivor na si Bondok. Nagkaloob si Tolentino ng 15,000 pisong tulong pinansyal mula sa donasyon ng mga kawaninang dole kasama ang pagkain at iba pang relief goods para sa pamilya ng biktima. Si Bondok ang nag-iisang nakaligtas matapos siya at tatlo niyang katatrabaho ay matrap sa kanilang workplace habang nagsasagawa ng stock inventory ng masirang istruktura dahil sa malakas na lindol. Na-rescue si Bondok matapos ang humigit kumulang 40 minuto habang nasawi naman ang tatlo niyang kasamahan. Kasama ni Tolentino sa pagbisita at pamamahagi ng tunong si Dole Sock Sergeant Regional Director Imelda Gatinao bilang bahagi ng opisyal na aktibidad ng ahensya sa Region 12. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Mahigit 4.66 milyong piso na tulong sa agrikultura ipinamahagi ng Department of Agriculture sa 18 samahan ng magsasaka sa Region 1. Mula sa Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Mildred Coquia.
8: Radyo Pilipinas, report.
10: Mahigit 4.66 milyong pisong halaga ng agricultural interventions ang pinagkaloob ng DA Special Area for Agricultural Development o DA SAAD Program Phase 2 sa 18 samahan ng mga magsasaka na may kabuuang 1,424 na miyembro sa Pangasinan, La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Isinagawan sa bayang pamamahagi bilang bahagi ng pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng DA. Pinangunahan ng aktibidad ni SAAD Operational Planning, Budget, Monitoring and Evaluation Lead, Lorena Olvenia, kasamang Regional Implementation Team at Community Development Officer sa Region 1. Kabilang sa pinamahaging suporta mga pataba, crop protection inputs, plastic mulch, plastic crates, knapsack sprayers, forage seeds, livestock supplements, pump and engine sets at commercial vacuum sealers upang mapalakas ang produksyon, mabawasan ang post-harvest losses at mapaunlad ang kabuhayan ng mga magsasaka. Ayon kay Olvenia, layunin ng DA SAAD na magbigay ng maaga patangkop na suporta upang makabuo ng mas matatag at mas matagumpay na mga pamayan ng pang-agrikultura sa Region 1. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
7: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Busongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: May dalawang mukha ang gutom na matagal nang kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
18: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
19: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
17: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
20: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
17: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
21: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
22: May ulam na sir. May protein na tayo eh.
23: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami ninyong yung pinapakain.
17: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
24: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
25: Mabigat ng

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live. Talakayan ng mga isyong pambayan. Hihimayin.
4: Diyos, hindi tayo ganun. Ang prayer ko lamang, ilagay natin sa tama kung saan tayo nilagay ng Diyos sa ating mga assignment dito sa ating minamahal na bayan.
5: Pastor, meron talagang yung stigma na ginagamit ang salita ng Panginoon to advance their political agenda. And, well, again, uulitin ko, Senator Cayetano was one of them. And then also there are other religious groups that have forgotten the separation of church and state. Yun po ay very, very clear po yun. But there is really a, Pastor John, napakanipis na linya for the religious group or the religious person to jump into politics. And vice versa, for the politician to always use the word of God to make it come out, because pag tayo ay nagbanggit na ng Panginoon, we really listen, and we are not quick to judge. But however, at the end of the day, we cannot help but make judgment as human beings, Pastor John.
4: I agree with you, Leslie. Dito pumapasok yung mga nakakatakot, no? Pag pinaghalo natin yung scriptures, religious words, para sa ating personal na layunin. Hindi pwede eh. Malalantad eh. Hindi man matukoy diretso, nararamdaman at nadi-discern, if we may use the word, nadi-discern ng mga tao. Something is wrong. Something is wrong. Kaya nga, kung manatili ang spiritual group, to really pray, seek God, and ask God to intervene, He will. Pero pag tayo gagamit ng marahas sa salita, hindi tamang pakikipag-usap. Kaya nga tayo may mga politicians. Namimiss ko, Leslie, yung mga panahon ng daddy mo. Namimiss ko yung talastasan ng matatalinong talastasan. Nothing personal. Para sa bayan. That is spiritual. Pag nakita mo nagtatalo yung mga politiko ng araw, para sa bayan. Hindi para sa kung kaninong tao o kaninong agenda. At dalangin ko, maibalik yan. At naniniwala akong marami pang Pilipinong magigiting aangat sa ating bayan upang tunay na mahalin ang ating bayang Pilipinas.
5: Ngayon, tapos na po yung drama sa Senado. Ngayong araw, magkakaroon na ng panibagong, well, drama, kasi siyempre marami na mag-grandstand dyan na senador. Paano po yung gagamutin? Kasi marami talagang na-turn off doon sa kilos ng isang dating Senate President. At marami rin those belonging to another religious group na nagalit din sa kilos na tila hinihingjim namumuno sa atin. Paano po gagamutin ito, Pastor? Is there any middle ground that we can both agree on, Pastor John?
4: Una, sabi ko nga, ito po sa aming department, if I may call it, sa spiritual department, ano mang reliyon kayo, ngayon ang panahon para idalangin ang ating bayan,

0: Idalangin ang bawat senador, ang ating pangulo, idalangin ang taimtim. Tanggalin natin ang galit sa puso, tanggalin natin ang pagkakabahabahagi, tanggalin natin ang confusion. Yan ang utang gagawin natin. Pangalawa naman, sa mga politician, diyan kayo gagawa ng sinasabi natin kalooban ng Diyos. Magdi-decide kayo ayon sa inyong nakikita, no? At ibabalance niyo yan sa bigat ng inyong narinig at nakita, at ang inyong pwesto at ang inyong boto, magagamit niyo yan para umusad ang ating bayan. Matigil ang pagkabahabahagi. At dalangin ko, lumagay tayo sa ating mga pwesto. Kasi kung driver ka, mag-drive ka. Ha? Kung teacher ka, magturo ka. Ha? Huwag mong paghaluin. Kung hindi ka tubero, huwag mong pakialaman yung tubo sa bahay ko. Ganon din po sa ating bayan. Napakahalaga na gawin mo ng tama ang pinagagawa sa inyo ng Diyos dahil diyan kanya tinawag sa pagkakataon ito.
1: Siguro yung binanggit mo ngayon, Pastor, I believe that is also applicable to our senator judges that will be performing a very, very vital mission today, beginning today, no? They will not only be senators, they will be sitting as judges, no? Yes. They will be rendering a verdict to a person, not an ordinary person, but who sits as the second highest officer of the land. Importante talaga kasi marami ngayong tao and they're very skeptical about it. Paano magre-render ng patas na hustisya ang isang senador na openly nagsabi ang aming alliances ay sa nakaraang gobyerno, nakaraang tao, si President Duterte. Anyway, Pastor John, bago mo sagutin yan, magbe-break muna tayo. Christopher, mag-break muna tayo, tayo babalik.
2: Leslie Bukobo, Leslie Bukobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin itong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaaring ma-impeach ang pangulo, pangalawang pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
4: Tinig ng bayan. Hi, ako po si Greg Leanyo. Para sa akin, if ever may public official po tayo na proven na naging sangkot sa isang public corruption scandal, I think na they have to face accountability sa ginagawa nila. And then, of course, yung isa din na naisip ko is they have to be banned from ever holding a public position, like forever, kasi nakatag na kasi sa name nila yung distrust after the scandal. So, of course, we want our institutions to have yung restored credibility. So, without them, ma-restore ang credibility. Lastly, yung mga ninakaw nila from their scandals, it should be returned to the people kasi pera yun ang taong bayan.
2: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas?
6: Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin.
5: Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko?
6: Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag patatag ang may alam.
7: Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
8: Bas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
9: O na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? 60 ng aircon.
8: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na, eh.
9: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
8: Nanay naman, eh.
10: 25 lang. Sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees. Para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
1: Tayo ay nagbabalik sa programang ito. Ang oras po ay 9:35 na po ng umaga. Bago natin balikan ang ating special guest, si Pastor John Vidalgay, magpunta muna tayo kay Jamet Dagala. May live report siya. DILG Secretary John Vic Remulla pinulong ang mataas na opisyal ng PNP ngayong umaga. Jamet?
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nang Leslie, matapos nga ang isinagawang pulong balitaan sa kapo kami ngayong umaga, ay agad na nagtungo itong si DILG Secretary John Vic Remulla sa kampo kami. Ito ay para pulungin ang matataas opisyal ng Philippine National Police sa ngayong araw na ito. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Rayco, mismong sa ang DILG Secretary ang nagpatawag na naturang command conference. Ito ay para sa alignment ng mga programa ng PNP at para na rin magbigay ng mga kukulang instruction. Natanong naman ng kung kinalaman ito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ko na hindi pa ito kumpirmado bagamat posible na inaasahan nga ito sa mga talakayan ngayong araw na ito. Bukod dyan ay ang napipintong pag-aresto nga dito kay Senador Rolante Marcoleta na naharap sa kaso ng plunder sa Sandigan Bayan. Papatuloy ang command conference dito sa Kampo Krame at nag-aantabay ngayon ng mga miyembro ng media kung magpapatawag ba ng pulong balitaan itong si DILG Secretary John Vic Remulla. Para sa Bagong Pilipinas, Emer de Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Maraming salamat sa iyo, J-Mark de Gala. Bago natin balikan ang ating panawin, gusto kong balikan ang 2012. If you remember, kasi ngayong araw po ang Senate Impeachment Trial, day one ng pangalawang pangulo. Pero nung taong 2012, nagkaroon din tayo ng Senate Impeachment ng punong maestrado, the Chief Justice, the late Chief Justice Renato Corona, and the presiding officer there being the Senate President was Juan Ponce Enrile. Kahapon, merong isinulat in anticipation to today's first day of hearing. Walang iba kung hindi ang anak ng yumaong Senate President, si Juan Ponce Enrile. Walang iba kung hindi si Secretary Katrina Ponce Enrile ng Cagayan Economic Zone. Ito yung kanyang reflections. Babasahin ko. Tapos hihingi tayo ng reaction kay Pastor John. Sabi, when the Senate sits in judgment, tonight as I sit quietly, reflecting on what tomorrow may bring, which is today, no, I cannot help but remember my father, Juan Ponce Enrile, when he served as Senate President and presided over the impeachment trial of then Chief Justice Renato Corona. During those days, I would occasionally ask him in private how he intended to vote. The answer never came. Instead, he would look at me and simply say, "Iha, I am a lawyer. I will weigh the evidence presented before me and render my judgment according to the weight of that evidence. Until then, much as I would like to discuss it with you, I am constrained. Even as his daughter, I was never allowed to know how he was thinking. That lesson has stayed with me all these years. It reminded me that when senators sit as judges in an impeachment court, they cease to be politicians advocating positions. They assume a constitutional duty that demands restraint, impartiality, and fidelity to the rule of law. Their oath requires them to listen before they decide, to examine before they conclude, and to judge only after both sides have been fully heard. In the coming days, the Filipino people will witness the prosecution and the defense present their respective cases. That is precisely how our Constitution intended it to be. The Senate now carries a responsibility entrusted to it by the Constitution. And we as citizens have a responsibility as well to allow that process to unfold without prejudging its outcome. I know emotions are high. The political climate has become deeply polarized and many will inevitably interpret every development through partisan lenses. But impeachment is not merely a political event. It is one of the most solemn constitutional processes our republic can undertake. Its integrity depends not only on those inside the Senate chamber, but also on the maturity which we as a nation receive it. In ending, sabi niya, and I will cut this, medyo mahaba. Tonight, I ask every Filipino, whatever your political beliefs may be, to pause for a moment and say a prayer for senators, for everyone who will be participating in these proceedings, and for our beloved nation. May wisdom prevail over passion, may truth prevail over rhetoric, may justice prevail over prejudice, and may God continue to guide the Philippines, so help us God. Pastor John, ano pong masasabi mo dyan?
0: Napakaganda at yan ang kailangan isipin natin lahat sa sandaling ito. Di ba Leslie, ilang taon na ba tayong nagpalipat-lipat ng presidente? Ako nakakapito na, ikaw siguro lampas, baka walo.
1: Oo, parang ganun na rin. Oo, marami na rin.
0: Pero nakita mo ba? Paikot-ikot lamang. Ang napakaganda ritong exercise, democratic exercise na meron tayo, ipaanyaya to sa lahat ng mga kababayan na manalangin na maitama ang mali at umusad ang ating bayan. Kaya mamaya magpipray tayo, sabi mo. Kasi napakaganda na matapos itong mabilis, maganap ang malayang kalooban ng Diyos at yung mga senador na upo. Alam mo, nakakatawa dyan, Leslie. Tao lang sila. Pwedeng idalangin sa Diyos na yung makikita nila, mababago sa kanilang isip at puso. Magugulat tayo sa supernatural work of God when people pray. Kaya nga yung imbitasyon sa Bible, di ba? Sabi, come, let us reason together. Ganda, no? Yung reason together, hindi lang mental yun. Ang premise nun, yung mga lalahok sa reasoning ay inuuna ang kalooban ng Diyos. Lord, yung kalooban yung maganap. Not my will, but yours be done. Ako naniniwala, kayang baguhin ng Diyos ang puso at isip ng lahat ng senador na lalahok sa impeachment proceeding na ito. Again, Leslie, wala tayong pinapanigan ha. Ang sa atin, all things work together for good to those who love the Lord. Kaya lahat ng ito, pag nananalangin tayong sama-sama sa kalooban at plano ng Diyos, alam mo mangyayari? Kahit sa tingin natin, hindi mo gusto yung nangyayari, God can overturn things because He has a purpose para sa ating bayan.
1: Sa sinabi mo, Pastor John, meron ako naisip agad. So, posible na nagkaroon po tayo kasi ng isang statement from no less than Robin Hood Padilla. Ang sabi niya, kahit sunugin mo ako, mag-aamoy Duterte pa rin ako. Pag yan ba'y nahipo ang puso ng isang Robin Padilla at sunugin din

0: Hello! Welcome back! Kumusta po ang araw ninyo? Energy, energy level tayo, ham. Dahil Lunes, maulap ang langit pero may mainit, maalinsangan. Yung mga nagmamaneho ng kanilang mga sasakyan, kung nandyan man kayo sa North, South, Luzon, expensive highways. Alam mo ba, Glory Fair, bakit kinatawag na expensive highways? Mahal ang toll dyan. Oo, uuwi ka pa lang sa probinsya, 5,000 ang iyong gastos. Wala pang pagkain yun, dyan. Oo, kaya kung ipapasyal ka ni darling mo, dito-dito na lang sa hindi dadaan sa expensive highways. Charlie Nozares, ang ating kaibigan masipag mula sa MMDA Metro Base, ang magbibigay sa inyo ng traffic update sa loob ng Metro Manila, mga kalsad ng kanilang namomonitor. Charlie!
1: Good morning sa Kiko, ganun din good sa mga tagapakinig ng good morning at ganun din syempre sa mga listeners ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound babagal pa rin mula po dyan sa may Bonifacio Monumento Circle hanggang sa may General Tirona at General Tinio. And pagkalagpas naman yan, masusundan na lang dito na po sa may bahagi ng Monte de Piedad sa Cubao, moderate to heavy traffic din hanggang makaahon lamang po ng Pituaso na tunnel. At moderate traffic din sa may paakyat ng Santolan flyover at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Show Boulevard. At muli po tayo makaranasan ng bahagyang pagbagal dito na sa may Estrella sa Makati patungo naman ng Buendia. And dyan po sa may bahagi naman ng Evangelista, moderate to heavy traffic na rin hanggang makarating yan ng Taft Avenue. Samantala, northbound naman ng EDSA, dito lamang po sa may Magallanes sa flyover, nagkakaroon tayo ng pagbagal at ang apektado dyan yung mga nanggagaling ng South Luzon Expressway at tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Buendia MRT Station. At moderate to heavy traffic din pagkatawid ng Guadalupe Bridge sa patungo naman dyan sa may bago mag-tunnel ng Show Boulevard. At pag-ahon din ng Show Boulevard Tunnel, muli tayo makakaranasan ng bahagyang pagbagal hanggang sa may Guadix at Ortigas MRT Station. Moderate traffic din sa may gate 3 ng Campo Aguinaldo hanggang makarating na po yan. Dyan naman po sa may bahagi ng Nepa Q Mart. And after na Nepa Q Mart, maluwag na po ang daloy ng mga sasakyan patungo na dito sa may bahagi naman ng Muñoz. Pagdating lamang po ng Kaingin, nagkakaroon muli tayo ng moderate to heavy traffic hanggang sa may Balintawaka, Cloverleaf, yung mga pababa naman ng Bonifacio. At dito naman po sa may C5 at Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan mula lamang po dyan sa may UP Diliman Campus, moderately moving yan hanggang sa may CP Garcia. At masusundan na lamang po yan pagdating ng C5 Green Meadows, mabagal ang daloy ng traffic at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Bagong Ilog. Samantala, northbound naman ng C5 mula po dyan sa may Pinagsama Village sa Taguig, may pagbagal ding nararanasan hanggang sa may McKinley. At muli po tayo makaranas na ng pagbagal pagdating na ng Canle Road sa Pasig hanggang sa may Alanusa at tuloy-tuloy po yan hanggang sa may Ortigas sa intersection. Pagakit din po ng Libis sa flyover, dyan po mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, pagbaba ng Aurora Katipunan flyover, moderately moving yan hanggang sa may K3 ng Ateneo. Sa may Commonwealth Avenue naman, magkabilang direksyon sa mga oras na ito, maluwag na po ang daloy ng traffic. Paalala po sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Lunes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 1 and 2 at kasalukuyan na po tayong nasa window hour na kung saan ay pinapayagan ng bumiyahi ang mga apektadong sasakyan hanggang bago mag-alas 5 ng hapon. At pagsapit ng alas 5 ng hapon, muling magbabalik ang number coding hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yaman ang ating traffic advisory sa oras na ito. Mula
0: hello, Charlie.
1: Sa tanggap. Yes,
0: Charlie,
1: po.
0: Charlie, saglit lang. Pakibigyan mo nga ating mga kababayan nyo ng update doon sa Makapagal Boulevard. Yan sa dati, yan, Rojas Boulevard muna, sa Pasay, di ba? And then Makapagal. Yung mga magpupunta dyan sa lugar na yan ng Pasay at Manila area, paano ginagawa nila ngayon sa monitor ninyo? At ano ang inyong may advice na pwedeng daanan?
1: Apo, bali yung dyan kasi sa may

0: yung joke, no, sa may joke oo. Na lang naman po yung may ano dyan, medyo mahigpit yung daan sa
1: hindi
0: may joke.
1: Hindi makakadaan, ano? From well to well.
0: Yung Ross Boulevard naman, wala problema at possible naman po yan. Kaya lang may konting build-up lang po dito sa may bahagi ng Buendia, papunta naman ng Vito Cruz. And muling babagal yan na pag sapit na dyan sa may bahagi naman ng Quirino hanggang sa may UN Avenue. And after ng UN Avenue, maluwag na ang dali ng traffic. Apo, yung dito naman sa may bahagi ng... sa may papunta ng MOA, yun nga lang
1: yung Molo Besia. May epekto.
0: Maluwag naman at hindi naman pa apektado yung mga pumupunta ng MOA, yung mga mawamasyal sa may dagat diyan sa may ano sa likod ng MOA. So wala pang epekto yan.
1: Yung mga pupunta at, ng Cultural Center of the Philippines, yung folk arts dati.
0: Yes.
1: Oh yeah, yeah, mga yan.
0: Sa may World Trade Center.
1: World Trade Center, makakadaan pa.
0: Yan, nagkakaroon na ng konting build-up na. Dyan. May konting build-up na dyan, papunta ng Diokno.
1: So ang pwede nang nilang gawin, kung sila ay, halimbawa, pupunta nung meron sila business transaction sa GSIS, saan sila dadaan na nakikita mo na pwedeng i-advise mong daanan nila?
0: Yun pa rin naman po. Yun pa rin naman yung dating ruta. Kaya lang, merong two lanes possible naman dyan papunta ng GSIS.
1: Ah, ganun. Pero malapit-lapit eh. Magkatabi kasi yung ano eh. Charlie, magkatabi kasi ang... nasa isang building ang Senate, of course.
0: Magkadikit
1: nasa
0: lang
1: nasa isang
0: sila.
1: Building lang yan. Its entire GSIS building ang talagang building na yan.
0: Yes. Kaya lang asahan natin dyan sa Mangkiko na talagang may pagdikit na sa daloy ng traffic. Kung kayo manggagaling ng Vito Cruz papunta ng Senate at GSIS, yun po. May pagbagal na dyan.
1: Naku. Sigurado akong ngayon ay maapektuhan yung mga magpupunta ng GSIS, lalo na may mga transaction. Ang mga senior citizen na palaging nagpupunta dyan at palaging nag-aabang ng mga kanilang mapafollow up na transactions. Yun.
0: Yes, yes. Charlie. Pwede naman siguro nilang ipagpaliban yan bukas.
1: Ay,
0: yung lakad nila.
1: Maaari. Mag-abiso na. Attention, yung mga taga-GSIS, mag-abiso na sa mga miyembro o yung mga merong dapat na transaksyon dyan sa GSIS mismo. Salamat, Charlie. Yes. Thank you.
0: Maraming
1: sa
0: salamat din po
1: niya.
0: At magandang umaga.
1: Magandang umaga din. Ingat-ingat si Charlie Nozares. Isipag po. Yes. Sige, tuloy mo lang. Radio Pilipinas. Go. Boom. Ala. Timing. Si Charlie Nozares nga yan, kausap natin, na nagbigay sa inyo ng update sa traffic. Okay lang yan, the mark, talagang ganun. Na sanay ka sa walang nakikita doon. Sige. 10:52 ang oras, mga kababayan. Samantala, narito ang ating...
2: Kuya Kicks, now, alam na this!
1: Sa ating Kuya Kicks, alam na this. Alam nyo ba, mga kababayan, yung tungkol dito sa, nako, ang ating pambansang jeepney. Oho. Yung nakikita nyo, nasasakyan nyo naman eh po. Jeep po yan, kilala sa pagiging matibay sa mga lubak. O bakit nga ba? Aiza. Sa lubak, matibay ha. Ang mga unang jeepney pagkatapos ng World War II, ay ginawa mula sa mga iniwang military jeeps. Ngayon nga yun, ng mga Amerikano. Kaya ho dyan eh, na-improve, na-innovate ng ating mga magagaling na mga Pilipinong mekaniko at mga innovators. Yung pong kasing matindi yung ano eh, yung sinasabi nilang matibay sa lubak. Dahil upang makayanan ang mamibigat na karga ng mga pasahero sa bansa. Ang mga chassis nila at gulong ng jeepney ay gumagamit ng mga pira-pirasong parte at gulong mula sa mga malalaking surplus truck mula sa Japan na siyang naging dahilan kung bakit napakatibay ng mga ito sa baha at sirang kalsada. Yan mga kababayan. Ayan ang Kuya Kicks, alam na this tungkol sa jeepney.
2: Kuya Kicks, now! Alam na this!
1: At ngayon naman, makinig tayo sa report ni Melanie Valdos-Reyes. Balik ng Senate Impeachment Court sa BIR box na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara at Attorney Carpio, itinuturing na temporary setback lang ni House Prosecutor, Advisor, and Spokesperson Ace Barber. Melanie Valdos-Reyes, report please.
3: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
4: Naniniwala si House Prosecutor Advisor at Spokesperson Ace Barbers na pansamantalang balakid lamang o temporary setback ang desisyon ng Senate Impeachment Court na ibalik sa kanilang kamay ang selyadong BIR box na naglalaman ng confidential na record sa buwis ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawa na si Attorney Mance Carpio. Bago ito, nauna lang ipinaliwanag ni Senator Panfilo Ping Lacson na nagkasundo ang mga senador sa isang caucus na ibalik ang selyadong kahon sa House Prosecution Panel. Sa isang palayang binigyan diin ni Barbers na sa tamang panahon ay muling isusulong ng prosecution ang pagbubukas na naturang kahon upang magamit na ebidensya sa paglilitis. Ang importante anya ay mailatag ang ibang mga ebidensya na hawak ng prosecution. Ayon pa kay Barbers, re-respetuhin at susundin ang panig ng Kamara ang kautusan ng Senado. Gayunpaman, nanindigan siya na napakalagang mga dokumento ang nasa loob ng kahon kapag dinala na sa trial ang Article 3 ng Articles of Impeachment na tumatalakay sa umunoy hindi maipaliwanag na yaman o unexplained wealth ng pangalawang pangulo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos-Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Yan, inyo napakinggan mga kababayan ng mga balitang yan mula kay Melanie Valdos-Reyes. At 10:56 in the morning, wala nang isasalang ang aking mga kasamahan ng report. So ako'y nagpapasalamat na. Thank you, Indiana Roban Malilin, Indiana Mark Bukirun. Happy birthday muna kay Tata Rolly, batang-bata buman tayo. At lahat ng mga ibabatiin ko dito, sila po mga kasamahan ko rito, mas madami silang nandyan ngayon. Oo, wala nang report, 10:56 pa lamang. Thank you, opo, sa araw na ito, on a Monday. Opo, ganun ho talaga. Thank you, Mark Bukirun, Rose Ann Erno, Arnel Villamor, Mary Ann Milius, and Roman Malili. At si Glory Fair and si Aiza Agurilla. Ito po muli ang inyong lingkod, Kakiko Flores, at nagsasabing, God is good, God is great, all the time.

0: Público. Servicio. Radio Público. Servicio. Dito sa Radio Pilipinas. Radio Público. 738.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Aba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
5: So, sir, yung farm niya, doon na kami bibili.
3: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
6: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
3: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
7: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
8: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
9: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
3: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
10: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Philippine Standard Time, isang minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pagkakapasok ng Pilipinas bilang upper middle class country, kinilala ni Canadian Prime Minister Mark Carney. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, foreign investments inaasahan ng palasyo kasunod ng development sa income classification ng bansa.
0: Headlines.
14: Senador Rodante Marcoleta kusang loob na sumuko ngayong araw matapos maglabas ng warrant of arrest laban sa kanya ang 3rd Division ng Sandigan Bayan.
0: Headlines.
13: Higit 6,000 polis itatalaga sa paligid ng Senado ngayong Lunes sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. 24/7 cyber patrols pinaigting din ng Philippine National Police.
14: Headlines. Super Typhoon Bobby na tatawaging bagyong Inday posibleng pumasok sa bansa bukas ng gabi o Miyerkules na umaga. Family food packs nakapreposisyon na bilang paghahanda sa posibleng pagpasok sa bansa ng Super Typhoon Bobby ayon sa Department of Social Welfare and Development.
13: Headlines. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpaabot ng papuri sa tagumpay ni Pinay tennis star Alex Ayala.
14: Headlines. At business mission sa Pilipinas ng mga mamumuhunan mula sa Estados Unidos sisimulan na sa araw na ito.
15: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
13: 3 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Lunes, July 6, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
14: At ako naman po si Ched Oliva.
13: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, pagkakapasok ng Pilipinas bilang isang upper middle class country, kinilala ni Canadian Prime Minister Mark Carney ayon kay PCO Secretary Dave Gomez. Foreign investments inaasahan ng palasyo kasunod ng naturang development sa income classification ng bansa. Ang detalye mula kay Alvin Baltazar.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Ang punong ministro ng Canada na si Prime Minister Mark Carney ay kinilala ang pag-angat ng Pilipinas bilang upper middle class country. Ito ang sinabi ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez kaugnay ng anyay magandang balita hinggil sa pag-elevate ng World Bank sa income status ng bansa. Good news ito ayon kay Secretary Gomez, gayong tiyak anyang makikinabang ang lahat ng ating mga kababayan kasunod ng nabanggit na development. Nakangahulugan anya ito na mas darami at magiging attractive ang Pilipinas sa marami pang foreign investment. Bukod dito ay dadami rin, sabi ni Gomez, ang negosyong papasok sa bansa, ganun din ang mga quality jobs. Pakinggan natin si PCO Secretary Dave Gomez.
17: Ito in-acknowledge mismo ng Prime Minister ng Canada. Ibig sabihin lang nito, mas dadami at magiging attractive ang Pilipinas sa marami pang foreign investments.
16: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Patuloy na magisikap ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para maramdaman ng mga Pilipino ang nakuhang tagumpay mula sa kanyang official visit sa Canada. Bitbit ng Pangulo mula sa kanyang pagbisita sa Canada ang $2.5 billion o magigit 153 billion pesos na halaga ng investment sa mining, critical minerals at information technology. Umaasa si Pangulong Marcos na mas marami pang pamumuhunan ang makukuha sa Canada sa sandaling maisapinal ang free trade agreement ng dalawang bansa ngayong taon.
18: Hard work though does not end here. Patuloy tayong magsisikap upang ang ating nakamit at nasimulan sa Canada ay yayabong at madarama ng mas nakakaraming Pilipino.
14: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Dapat mag-double time ang gobyerno sa mga reforma nito kasunod ng mga kasunduang nakuha mula sa official visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Canada. Sa programang Boses, sinabi ni financial at market analyst Professor Astro Del Castillo na isang bagay na dapat tutukan ng pamahalaan ang burokrasya para mas mapalakas pa ang pagpasok ng investment sa bansa. Tinukoy din ng eksperto ang kahalagahan ng pakikipagtulungan ng pribadong sektor para maisakatuparan ang mga nakuhang investment mula sa Canada.
19: Ang dami pa ang kailangan gawin. Kailangan na ayusin ang bureaucracy, kailangan na maging mura at available ang power and energy sa atin. No? So kailangan i-double time to. Kahit may mga agreements sa ito, pag nakita nilang hindi tayo kaaya-aya sa kanila, ay posible pa rin mag-back out to.
13: Si financial at market analyst Professor Astro Del Castillo.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Kinumpirma ng legal counsel ni Senador Rodante Marcoleta na kusang loob na sumuko ang senador matapos maglabas ng warrant of arrest laban sa kanya ang 3rd Division ng Sandigan Bayan. Una nang kinumpirma ng Sandigan Bayan na nailabas na ang warrant of arrest laban kay Senador Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawang iba pang akusado ng kasong plunder. Kaugnay nito, nag-issue na rin ng Sandigan Bayan ng hold departure order laban sa apat na akusado. Una nang ibinasura ng Sandigan Bayan ang motion for the issuance of warrant of arrest na inihain ni Marcoleta sa kasong plunder laban sa kanya. Nagtungo sa Sandigan Bayan ng senador kanina para sa pagdinig ng kanyang motion to quash sa kinakaharap niyang kaso. Binigyan din ng Sandigan Bayan ng prosecution ng 3 araw para sagutin ang motion to quash na inihain ng senador. Nagtungo siya sa anti-graft court matapos maghain ng ombudsman ng kasong plunder laban sa kanya kay dating Congressman Mike Defensor at dalawa pang negosyante. Kugnay pa rin ito ng 75 milyong pisong campaign donation na tinanggap ng senador.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: House Prosecution Team handang-handa na sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte na magsisimula mamayang alas 2 ng hapon. Magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: John Ched, handang-handa na ang prosecution panel sa naktak ng pagbubukas ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ngayong alas 2 ng hapon. Ayon kay Zia Alonto Adyong, tagapagsalita ng prosecutor panel, ito ay proseso na nakasaad sa konstitusyon. Samantala, suportado ng mga trial spokesperson ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat humarap si Vice President Duterte sa paglilitis bilang akusado sa inihaing articles of impeachment. Ayon kay legal spokesperson Jay Tolosa, sang-ayon sila sa pahayag ng Pangulo, gayunpaman nirerespeto nila ang impeachment rules at sa ibinigay na opsyon sa Vice Presidente kung siya ay dadalo o irerepresent na lamang ng kanyang mga abogado. Giit ni Tolosa ang pagdalo ng pangalawang Pangulo, lalo na sa mga Pilipino. Diin niya ang pahayag ng Pangulo ay sentimiento ng publiko dahil deserve nila ang sagot, paglilinaw at pananagutan. Narito ang pahayag ni legal spokesperson Jay Tolosa Jr.
21: Of course, naririnig ho natin yung opinion at sentimiento ng mga kababayan natin na ito ho yung sinasabi nila. Considering ho the seriousness of the allegations in these impeachment proceedings, nararapat lang ho na harapin ho ito ng personal ng Vice Presidente. But having said that, we will still respect the rules of impeachment and the order issued by the impeachment court, wherein the Vice President was given an option to appear either in person or through counsel. So at the end of the day, that's a decision for them to make. But still, we understand that sentiment. That sentiment is the sentiment of the entire country or most of our countrymen. Na everyone's demanding that the Vice President will face this in person.
20: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
14: DILG Secretary John Vic Rimulya at PNP Chief Police General Melencio Nartates Jr. dumating na rin sa Sandigan Bayan. Ang ulat, ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
22: Ched, bago nga mag-alas 11 ngayong umaga ay inalalayan na ni DILG Secretary John Vic Rimulya itong si Senador Rodanto Marcoleta matapos itong sumuko sa Sandigan Bayan ngayong araw kaugnay ng kaso plunder na isinampalaban sa kanya. Mula sa korte ay dadalhin na ang senador sa Campo Crame para sa booking at iba pang custodial procedures. Na rito ay ibinasura ng Sandigan Bayan ang ilang mesyong inihain ni Marcoleta kaugnayan sa kasong may kinalaman sa umunoy hindi pagdideklara ng 75 million na campaign donations nito. Mahigpit kanina yung naging seguridad at pagbabantay ng mga tauhan ng CIDG sa senador habang pansamantala pang nagpatupad ng lockdown din dito sa loob ng Sandigan Bayan. Sa panayam naman, bago umalis ay sinabi ni Marcoleta na inaasahan na niya ang lahat ng legal na proseso kabilang na itong pag-issue sa kanya ng warrant of arrest. Iginiit din ng senador na wala siyang balak magtago at haharapin ang lahat na akusasyong isinampalaban sa kanya. Samantala, hanggang sa mga oras na ito ay wala pa tayong impormasyon kung susuko na rin ba sa Sandigan Bayan yung 3 pang kapwa akusado ni Marcoleta sa kaso. Ayon sa rekomendasyon ng Sandigan Bayan 3rd Division, si Marcoleta ay madidetine sa Quezon City Male Jail Dormitory. Mula dito sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Handa na ang Senado sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Lunes. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Senador Erwin Tulfo na kabilang na rito ang Senate Hall na ginawang impeachment court kung saan limitado ang mga papayagang bisita. Handa na rin aniya ang Senator Judges sa trial habang si Senador Win Gatchalian ang tatayong presiding officer. Narito naman ang pahayag ni Senador Tulfo nang tanungin kung ano ang desisyon ng Senado sa BIR box na naglalaman ng mga dokumento na iniuugnay sa unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte.
1: Wala po kaming karapatan po dyan, so might as well just return it na lang po sa BIR. Hindi naman po kami mga vault o safekeeping ng BIR o ng Congress ng prosecution.
13: Yan ang tinig ni Senador Erwin Tulfo.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Alas 11:12 po ang ating oras. Magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin itong alamin kung karapat dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
15: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
13: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Alas 11:14 ang ating oras, Pilipinas. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, aabot sa 6,000 pulis ang titiyak ng seguridad sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bukod pa rito ang mahigit 3,250 na idineploy sa mga pangunahing lugar sa paligid ng Senado at 2,900 na civil disturbance management personnel. Pinaalalahanan naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga pulis na maglingkod ng walang kinikilingan, disiplinado at tapat sa kanilang mandato. Aniya, hindi sila nagsisilbi sa sinumang personalidad o interes sa politiko, kundi sa konstitusyon.
24: Another important national responsibility awaits us as the Philippine National Police secures the impeachment proceedings at the Senate. Let me remind all personnel to remain impartial, disciplined, and faithful to your oath. We do not serve personalities or political interests. We serve the Constitution, uphold the rule of law, and protect the Filipino people.
13: Ang pahayag ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr.
15: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas.
15: News Nationwide.
14: Binoong task group na nakatutok sa seguridad ng Senado kaugnay ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, pinagana na ng PNP si J. Mark Dagala sa ulat.
15: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas.
15: Report.
25: Ted, pinagana na nga ng National Police ang binuo nitong task group na siyang nakatutok sa pagtitiyak ng seguridad at kaayusan kaugnay sa pagsisimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte simula ngayong araw na ito. Sa katunayan, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa pulong balitaan dito sa Kapokrami na bahagi ito ng ikinasang security plan para sa naturang nga proceedings. Sinabi ni Nartates na may sinusunod silang nga security template para sa ganitong mga okasyon at kanila lamang itong pinag-iibayo sa paglaon ng mga araw. Bukod sa pagpapakalat na mahigit sa 6,000 pulis, kabilang na ang mga nakadeploy sa Senate Complex, mayroon ding nakakalat na Civil Disturbance Management Unit para magsilbing standby force. May mga naka-install na rin CCTV camera sa mga natukoy ng lugar habang nakikipag-ugnayan na rin ang PNP sa ibang sa ilang ospital para sa emergency response kung kakailanganin. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
14: Iba't ibang grupo ang namataan sa palibot ng Senado kasabay ng pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ayon kay NCRPO Public Information Office Chief Police Major Police Major Hazel Asilo, kinabibilangan ito ng antay at taga-suporta ng Vice Presidente. Nanawagan naman ang pulisya na maging mahinahon sa pagpapahayag ng kanilang saloobin. Samantala, may itinalaga namang lugar para sa pagdarausa ng kilos protesta.
7: Inaalaw po natin ang mga protesta, ang mga grupo. Ito po sa area ng May Amazing Show. Pwede rin po sila dun sa kabilang side po, dun sa May Seaside po. Allowed po natin ang mga realista sa area lamang po ng southbound po ng Jokno Boulevard. Dahil po yung northbound ay ibigay po natin bilang daanan po para dun sa mga papasok at lalabas po ng GSIS at saka po ng Senate.
14: Si NCRPO Public Information Office Chief Police Major Hazel Asilo.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
13: Pinaiting naman ng Philippine National Police o PNP ang 24/7 cyber patrols nito sa harap ng pagsisimula ng impeachment trial ngayon ni Vice President Sara Duterte. Nagbabala rin ng PNP laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon o online content na pwedeng mangudyok ng karahasan. Kabilang sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente, ang mga aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth, bribery at death threats. Iginiit ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na anumang disinformation na layong maghasik ng karahasan o pahinain ang demokratikong institusyon ay direktang banta sa kaligtasan ng publiko.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
14: Kilos protesta, hindi papayagan sa gate ng Senado ayon sa NCRPO si AJ Ignacio sa ulat.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas
5: Report.
8: Walang anumang grupo ang nakakuha ng permit para magsagawa ng kilos protesta sa mismong harapan ng Senado ngayong araw kasabay nga ng pag-uumpisa ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ito'y batay sa kumpirmasyon ng National Capital Region Police Office. Kabilang dito, ayon nga kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, papayagan pa rin ang kilos protesta pero sa southbound lamang ng Jokno Boulevard at bawal sa harap ng mismong gate ng Senado. Tiniyak naman ng NCRPO ang pagpapatupad ng maximum tolerance at sa mga oras na ito, maigpit pa rin ang pagpapatupad ng seguridad sa Jokno Boulevard at hindi na nadadaanan ng mga sasakyan at may barikada na sa De La Rama Street maging hanggang sa Seaside Boulevard. Bukod pa rito, ilang level na ng mga barriers, steel bar, barbed wires at anti-riot police ang nakapaligid na sa bisinidad ng Senado. Mula pa rin dito sa Pasay City, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
13: Majority senators nagkaroon ng caucus ngayong umaga bago ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Para sa detalye, narito si Nympha Asuncion.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas
5: Report.
9: Nagkaroon nga ng caucus ang majority senators ngayong umaga bilang bahagi pa rin ng paghahanda sa pagsimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mamayang hapon. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, mga last minute topics para sa impeachment ang agenda nila sa caucus. Gayunman, hindi na ito dinetalye ng Senate leader. Giniit ng Senate President na nahanda na ang lahat para sa pagsimula ng paglilitis mamaya. Samantala, sa ngayon ay wala pang impormasyon sina Gatchalian kung personal na pupunta si VP Sara sa Senado para sa pagbubukas ng paglilitis laban sa kanya. Patuloy anya ang koordinasyon at pakikipagtulungan ng Senado sa PNP para matiyak na magiging maayos sa loob at labas ng Senado ngayong araw. Muli ring binigyang diin ng Senate President na siya ang magsisilbing presiding officer ng impeachment court alinsunod na rin sa kanilang rules. mula Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Steve Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
14: Vice President Sara Duterte, hindi pa rin sigurado kung personal na dadalo sa pagsimula ng impeachment trial ngayong araw. Si Luis Erispe sa balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Wala pa rin sagot ang kampo ni Vice President Sara Duterte kung dadalo ng personal o magpapakita ang bise sa unang araw ng impeachment trial laban sa kanya sa Senado. Ayon kay Attorney Michael Poa, isa sa abogado at tagapagsalita ng defense team, hindi pa nag-aabiso ang Vice Presidente kung personal ba siyang pupunta. Pero handa naman umanong humarap ang kanyang defense team sa Senado. Kung pagbabasihan din naman ay ang ipinadala na order ng Senate Impeachment Court, pwede kahit legal counsel lang ng bise ang dumalo ngayong araw. Pero giit naman ni Attorney Poa, aabisuhan naman nila ang Vice Presidente kung talagang kinakailangan at importante na dumalo at humarap ito ng personal sa trial. Sa ngayon naman, nakahanda na ang defense team sa pagsisimula ng paglilitis. Katunayan, kaninang umaga ay nagkaroon sila ng meeting bilang parte ng kanilang paghahanda at noon pa man umano ay handa na sila sa paglilitis. Nasa 16 na abogado naman ang bumubuo ng defense team ng Vice Presidente, kasama na rito si Attorney Poa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Pilipinas,
0: News Nationwide.
13: Isa sa mga tututukan sa impeachment trial ngayong Lunes, ang BIR box na sinasabing naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni House Prosecution Panel Advisor Robert Ace Barbers na mahalaga ang records na ito para makita ang financial records ng Vice Presidente sa gitna ng iniuugnay sa kanya na unexplained wealth.
11: Doon sa pre-trial, tinanggap ito parehas ng dalawang panig bilang common evidence. Kaya nga alam natin na hopefully, no, pagdating ng korte, sila magro-rule kung ito ba'y admissible sa korte or hindi.
14: Samantala, umaasa si Barbers na magiging makatotohanan ang pagpresenta ng mga ebidensya sa gagawing impeachment trial. Anya, hindi kasi madali ang mag-akusa at dapat patunayan ng mga akusasyon. Samantala, wala pang kumpirmasyon kung dadalo si VP Sara sa impeachment trial. Subalit may karapatan naman itong magpadala ng kanyang abogado.
11: Dapat maging makatotohanan yung ating paglalatag ng ebidensya. Saan ito ay maintindihan ng ating mga kababayan kasi napaka-importante na madinig itong ebidensya ng ating mga kababayan. Karapatan po ng bawat Pilipino na madinig itong sinasabing ebidensya dahil hindi ho biro mag-akusa. Pero napakahirap pong patunayan ang akusasyon.
14: Si House Prosecution Panel Advisor Robert Ace Barbers.
0: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Pilipinas,
0: News Nationwide.
13: Magsasagawa ang grupong Bantay Senado ng Impeachment Watch Party kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Lunes. Ayon sa grupo, layo nitong masubaybayan ng publiko ang unang araw ng paglilitis at isulong ang isang patas, transparent at makatarungang impeachment process. Gaganapin ang Impeachment Watch Party sa Barangay Cruz Naligas Covered Court sa Diliman, Quezon City mamayang alauna ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Una na rin ipiniliwanag ng grupo sa mga residente sa iba't ibang barangay ang tungkol sa impeachment process, mga susunod hakbang ng paglilitis sa Senado at kahalagahan ng pakikilahok ng mga mamamayan sa usaping may kinalaman sa demokrasya.
0: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Pilipinas,
0: News Nationwide.
14: Umaasa ang isang financial analyst na mabilis ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para hindi maapektuhan ang ekonomiya ng bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni financial analyst Jonas Ravelas na makakaapekto kasi sa development ng bansa ang ganitong political noise.
12: Ito ay isang ingay lamang, no? It's a political noise na sana umabot lang tayo dyan sa noise na yan. Sana huwag magtagal. Kumbaga, mas mabilis na malitis matapos yung impeachment trial. Mm-mm. And we can move forward.
14: Si financial analyst Jonas Ravelas.
0: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Pilipinas,
0: News Nationwide.
13: Inaasahan naman ng isang law expert na magiging maayos at mabilis ang kauna-unahang impeachment trial ng Vice Presidente sa Pilipinas. Ayon kay Constitutional Law Expert Attorney Domingo Cayosa, sa halip na technicality ang tutukan ay mas mainam na mapatunayan kung mayroon o walang pananagutan si Vice President Sara Duterte kaugnay ng kinakaharap na impeachment case. Umaasa ang eksperto na tutukan tututukan ng publiko ang isa sa gawang impeachment trial.
16: Sana ho, hindi na naman sila yung mga abogado na magkabilang panig pupunta sa mga technicality. Ang pinaka-importante, malaman natin ang katotohanan. At kung may pananagutan, managot. At kung makita na hindi karapat-dapat na manilbihan yung ganyang klaseng tao, edi makonvict siya.
13: Ang pahayag ni Constitutional Law Expert Attorney Domingo Cayosa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
14: 26 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga sa iba pang balita. Abot ng papuri ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Pinay tennis superstar Alex Ayala. Kasunod ito na makasaysayang panalo ni Ayala sa Wimbledon Court noong Sabado, Manila time. Ayon sa Pangulong Marcos Jr., ang tagumpay ni Ayala ang pwersang magbibigkis sa isang bansang nagkakawatak-watak dahil sa politika. Labis ang kasiyahan ng Pangulo nang ibahagi niya ang balitang ito sa mga mamamahayag sa pagkatapos ng kanyang official visit sa Vancouver, Canada noong Sabado. Pinapurihan niya si Ayala sa pagiging inspirasyon sa mga kabataan Pilipino dahil sa siya ang kauna-unahang Pinoy na nakaabot sa ika-apat na round ng prestigyosong Grand Slam Tournament.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Philippine Sports Commission, PSC at MMDA magdaraos ng public watch party para sa mga laban ni Filipina Tennis Ace Alex Ayala at ng Gilas Pilipinas mamayang gabi sa Field Sports Arena sa Pasig City. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Ria Arevalo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Magsasagawa ang Philippine Sports Commission at Metropolitan Manila Development Authority ng public watch party sa Phil Sports Arena para sa mga laban ni na Filipina tennis sensation Alex Ayala at Gilas Pilipinas ngayong gabi. Magbubukas ang Phil Sports Arena ganap na alas 5:30 ng hapon at may free seating on a first-come, first-served basis. Ang event ay kayang tumanggap ng hanggang 8,000 manonood. Tangka ni Ayala na mapalawig pa ang kanyang makasaysayang kampanya sa Wimbledon sa kanyang pagharap kontra Jasmine Paolini ng Italy sa Round of 16 match, ganap na alas 8:30 ng gabi. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay ipinagbunyi ang makasaysayang tagumpay ni Ayala para sa bansa at isang patunay na talento at husay ng mga Pilipino sa larangan ng sports. Samantala, ang pagdaraos ng watch party ayon kay PSC Chairman Patrick Gregorio ay paraan upang maipakita ang pagkakaisang suporta ng mga Pilipino kay Ayala na walang sawang nagbibigay ng karangalan sa ating bansa. Magsisilbi naman pampagana bago ang laban ni Ayala ang laro ng Gilas Pilipinas kontra Australia Boomers para sa third window ng Basketball World Cup Asian Qualifiers. Hangad ng Pilipinas na makabawi mula sa kanilang double overtime loss sa kamay ng New Zealand sa kanilang pagharap kontra Boomers bandang alas 6:30 ng gabi. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
14: Sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos na bigo ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na aksyonan ang maanomalyang flood control project sa termino ng dating Pangulo. Ayon sa Pangulong Marcos Jr., ito ang dahilan kaya naiwan sa kasalukuyang administrasyon ang responsibilidad para linisin ang malawakang katiwalian. Binuwalta ng Pangulo ang mga bumabatiko sa umano'y mabagal na investigasyon para mapanagot ang mga nasa likod ng flood control mess. Binatikos ng Pangulong Marcos Jr. ang nakaraang administrasyon sa kabiguan nitong umaksyon, gayong batid na nito ang malawakang problema sa panahon ng kanilang panunungkulan noon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
13: Agad magtataas ng wind signal ang PAGASA sa sandaling pumasok sa bansa ang Super Typhoon Bavi na tatawaging Inday. Ayon kay PAGASA weather forecaster Charmaine Varilla, posibleng bukas ng umaga o sa Miyerkules ng umaga pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo. Pinag-iingat naman ng PAGASA ang mga residente sa Batanes at Northern Luzon sa posibleng epekto ng masamang panahon.
18: Magpasok po nito ng power natin bukas ng gabi o Miyerkules ng madaling araw. Agad po tayo magtataas ng wind signal. Kaya ngayon pa lamang po ay mag-ingat na po yung ating mga kababayan. I-ready na po yung ating mga go bag as well as makipag-coordinate na po sa ating local government units kung may mga kailangang evacuation na gawin.
13: Si PAGASA weather forecaster Charmaine Varilla.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
14: Naka-preposition na ang Family Food Packs and Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang paghanda sa banta ng Super Typhoon na papalapit sa bansa. Bago pa man ang pagating sa bansa ng bagyo, nagpadala na ang DSWD ng 7,000 Family Food Packs sa Batanes na isa sa pinangangambahang maapektuhan ng masamang panahon. Layo ng naka-preposition na relief supplies na tiyaking sapat na pagkain at agarang tulong sakaling lumala ang lagay ng panahon. Samantala, pinalalakas din ang disaster response operations para sa mabilis na pagtulong sa mga komunidad.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
13: Kaugnay pa rin yan, nakaantabay na ang Philippine Coast Guard sa posibleng epekto ng Super Typhoon Bavi na posibleng pumasok sa bansa. Ayon kay PCG Deputy Spokesperson Commander Michael John Encina, nakaabang na ang kanilang quick response team at nakipag-ugnayan na sila sa mga kaukulang ahensya para sa ikakasang operasyon. May ugnayan din sila sa coastal communities kaugnay sa bagyo habang nakaantabay sa paglalabas ng notice to mariners at travel advisory.
19: Aside po doon, tayo po ay nakikipag-ugnayan sa mga LGUs para makapag-prepare din po sila ng mga necessary logistical support sa ating mga kababayan.
13: Ang tinig ni PCG Deputy Spokesperson Commander Michael John Encina.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
14: Naghahanda na ang Metro Manila sa posibleng epekto ng Super Typhoon Bavi na pinangangambahang pumasok sa Pilipinas. Ayon kay Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, magkakasanampulong ang Metro Manila Mayors kasama ang MMDA para sa mas maayos na koordinasyon. Bahagi naman anya ng paghahanda ang pagtiyak na gumagana ang mga pumping station at nakahanda ang emergency response equipment. May ugnayan din ng Metro Manila Mayor sa DSWD para siguruhing nakaantabay ang karagdagang food boxes kung kinakailangan.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
13: Alas 11:33 ng umaga, antabayanan ang mga karagdagang balita sa ating mga provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? #panatag ang may alam.

0: aming ina. Bakit? Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Bakit ka na pakapilosopo mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin Pilipinas, alas 11:35 ng umaga. Balita dito sa Luzon, sunog na naganap sa Batac Public Market na apula na. LGU tiniyak ang pagpapaabot ng tulong sa mga naapektuhang negosyante. Si Jude Pitpita ng Radyo Pilipinas Lawag para sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Idineklara ng fire out ang sunog na naganap kagabi bandang alas 9 sa Batac Public Market. Ayon kay Mayor Marky Chua, kabilang sa mga apektado ng sunog ay ang main building ng nasabing merkado publiko. Kabilang dyan ang mga stalls ng animal feeds, dry goods section, bigasa at mga kainan. Katunayan, sa kasagsagan ng insidente, may mga narinig na pumuputok na kung saan pinaniniwala ang mga LPG, butane tanks at mga linya ng kuryente ang mga ito. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa nasabing insidente upang makita ang naging sanhi at kabuuang danyos ng sunog. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na magbibigay sila ng tulong, pati Provincial Government of Ilocos Norte ay nagpaabot na rin ng commitment na magbibigay sila ng tulong sa mga nasalanta. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Agoo, DILG La Union, sinuportahan ng Youth Anti-Drug Ambassadors Forum 2026. Sa detalye mula kay Antoinette Lingsit.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Nakipagtulungan ng Department of the Interior and Local Government, DILG La Union, sa lokal na pamahalaan ng Luna La Union upang tagumpay na maisagawa ang Youth Anti-Drug Ambassadors Forum 2026 sa Bayang Pagbigkas na may temang Tinig ng Kabataan Laban sa Iligal na Droga. Ang aktibidad ay bahagi ng patuloy na pagsusulong ng pamahalaan sa Buhay Ingatan, Drogay Ayawan o BIDA Program upang puksain ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Iginiit ng DILG La Union ang mahalagang papel ng kabataan para maipagpatuloy ang laban kontra sa iligal na droga. Dumalo sa aktibidad ang mahigit sa 140 student leaders, teachers at facilitators sa 7 secondary schools mula sa nabanggit na bayan. Maliban sa pagbabahagi ng impormasyon mula sa mga dumalong ahensya ng pamahalaan, ay isinagawa rin ang sabayang pagbigkas competition kung saan bawat paaralan ay nagtanghal. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tungo tayo sa Kabikulan, Penro Catanduanes ng kaloob ng mga titulo ng lupa sa ilalim ng Handog Titulo Program ng DENR. Si Juris de la Rosa ng Radyo Pilipinas Virac para sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
7: Nagkaloob ng mga titulo ng lupa ang Provincial Environment and Natural Resources Office o Penro Catanduanes sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa ilalim ng Handog Titulo Program na isinagawa kasabay ng DENR Permitting on Wheels sa Barangay Sapang, Palay, San Andres. 5 agricultural free patents ang ipinamahagi na nagbibigay ng legal na pagmamay-ari at katiyakan sa pananatili ng mga benepisyaryo sa mga lupang matagal na nilang sinasaka at pinakikinabangan. Bukod dito, inawa din ang mga special patent sa Palawig Elementary School, Alibuag Elementary School, San Andres Municipal Police Station at lokal na pamahalaan ng San Andres upang mapagtibay ang paggamit ng mga lupang kinaroroonan ng mahalagang pasilidad ng pamahalaan. Pinangunahan ni OIC Penro Attorney Vivian D. Escoto ang ginawang programa na dinaluhan din ng mga kinatawan ng Registry of Deeds, Integrated Bar of the Philippines, lokal na pamahalaan ng San Andres at iba pang opisyal ng PENRO. Ayon sa DNR, layunin ng handog titulo at permitting on wills na mailapit sa mga komunidad ang mga serbisyo sa land titling at iba pang permit processing upang maging mas mabilis, epesyente at mas madaling maabot ng publiko ang mga serbisyo ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Sa ating pagbabalik, kuha naman tayo ng mga karagdagang balita mula sa ating mga himpilan sa Visayas at Mindanao. Narito muna ang ilang mga paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Alas 11:40 oras po natin Pilipinas. Baling tayo ngayon sa Malacañang para sa isasagawang press briefing. Nakatutok dyan ang ating kasamang si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang.
9: Diyan pakinggan natin ang press briefing dito sa Palasyo ng Malacañang.
10: Meetings ni Pangulong Marcos Jr. sa mga leading companies at industry leaders mula sa Canada. Focus nito ang mining, critical minerals, energy, IT and business process management at iba't ibang industriya na sumusuporta sa industrial transformation, digital economy at long-term economic resilience ng Pilipinas. Binigyan diin din ng Pangulo ang kahandaan ng Pilipinas na maging investment destination at isang reliable partner para sa mga negosyante mula sa Canada. Nagtungo si Pangulo Marcos Jr. sa Vancouver, Canada bilang tugon sa imbitasyon ni Prime Minister Mark Carney. Pinasalamatan ng Pangulo ang Prime Minister sa patuloy na suporta ng Canada sa Pilipinas sa mga usaping may kinalaman sa West Philippine Sea, lalo na sa UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Bago bumalik ng bansa, nakasalamuha ng Pangulo ang Filipino community sa Canada kung saan nagpaabot siya ng pasasalamat sa kanilang kontribusyon sa pagpapanatili ng matatag na samahan ng Pilipinas at ng Canada.

0: Kamakailan lang ay mahigit 200 beneficiaries mula sa San Isidro Labrador Homeowners Association at mahigit 800 beneficiaries naman mula sa Sitio Santo Niño sa Antipolo ang nakatanggap ng Transfer Certificates of Title sa ginanap na awarding ceremony sa Social Housing Financing Corporation. Para sa ibang benepisyaryo, mahigit 25 years ang kanilang hinintay para makamit ang pangarap na titulo ng lupa. Pero dahil sa mga proyekto ng Department of Human Settlements and Urban Development at sa masigasig na trabaho na isinusulong Sekretaryo Sir Ramon Aliling sa ahensya, kasiguraduhan sa pabahay ang bunga ng kanilang matiyagang paghihintay. Disenteng tahanan at pamumuhay na may dignidad para sa lahat. Ito ang layunin ng programang Pabahay ni Pangulong Marcos Jr. para sa mga Pilipinong patuloy na nagsisikap at nangangarap.
1: Naiaangat na expanded pambansang pabahay para sa Pilipino, o 4-page program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang buhay ng ating mga kababayan.
2: Kumbaga, nagkaroon ng pag-asa kasi pumasok ang social housing. Sa nagbunga yung pagsisikap din namin na magkaroon ng sariling lupa, sariling bahay, hindi na kami mangangamba.
1: Na-expanded for PH na mas maraming pamilyang Pilipino pa ang mabigyan ng kasiguraduhan sa mas ligtas, disente at abot-kayang pabahay.
0: At maaari po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
3: Unang tanong mula kay Maricel Alili, TV5.
4: Good morning, Yusek. Yusek, Senator Rodante Marcoleta is now in custody. What did the President say about it?
0: Kung yan po ang isinasaad at sinasabi ng batas at yan naman po ang kautusan ng Korte, yan naman po ay irerespeto ng Pangulo.
4: Pero ang sinasabi po ni Congressman Mike Defensor just now, sabi po niya, nauna pa kaming makulong kaysa sa mga totoong nagnakaw sa kaban ng bayan. Mapapakulong niyo kami at mapapatahimik pero hindi kami susuko. Reaction.
0: Yun nga po, sana po ay minabdali din nila ang pagbibigay ng mga ebidensya. Konkretong ebidensya, hindi lang puro pamidya. Mas magkakaroon po ng resolusyon at ng solusyon kung sila ay nagsumiti kaagad ng mga konkretong ebidensya para kung sino yung mga tao na nais nilang papanagutin ay napanagot na po sana, nadala na po sana sa korte ang mga kasong kanilang idudulog. Pero hanggat hindi sila nakakapagbigay ng konkretong ebidensya, hindi po talaga ito kakagatin ng korte.
4: Pero yung sinasabi po ni Congressman Defensor na clearly wala raw basis itong case na isinampa kay Senator Marcoleta at sa kanya.
0: Sa korte na lamang po nila ito gawin at depensahan.
4: Okay, last na lang po. Ano po ang tingin ng Malacanang, how will this arrest, if this is considered an arrest, affect the happenings in the Senate, especially na ngayong araw magsisimula yung impeachment trial against the Vice President?
0: Nasa kamay na po yan ng Senado. Ang sa atin naman po, sa anumang pagkakataon, kung ano man ang oras, kung ano mang araw, kung ano ang sinasabi ng korte, kung mayroon silang inisyu na warrant of arrest, hindi po ito mapapahinto. Hanggat wala rin naman pong court order na maaaring magpahinto sa pagpapatupad dito. So kung inisyu po ito, ng korte, ito yung valid warrant of arrest, wala pong magagawa ang ehekutibo kundi ito ay i-enforce.
3: Follow-up question mula kay Clizel Pardilla, PTV.
5: Good morning po, Yusek. Yusek, nakaamba pa lang po kasi yung plunder case noon kay Senator Marcoleta. Nagprotesta na po yung isang religious group. How prepared is the government for a possible backlash from the INC? Halimbawa po, malawakang protest po ulit.
0: Tayo po, unang-una ayaw po natin sumagot ng hypothetical question dahil alam po natin ang liderato ng INC ay gumagalang po kung ano ang sinasabi rin po ng korte, kung ano po ang sinasabi ng batas. So mananatili po tayo sa paniniwala na ang nangyayari po at ang pagpatupad lamang ng batas ay igagalang din po ng liderato ng INC.
3: Sunod na tanong mula kay Christian Yosores, DZMM.
6: Magandang umaga, Yusek. Ngayon po yung pagsisimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. We would like to know kung imo-monitor po ba ito ng Pangulo at asan po ang Pangulo sa pagmamonitor nito?
0: Hindi naman po kailangan mag-monitor ang Pangulo. Malalaman naman po din.

0: niya kung ano magiging balita rito. Mas marami pong dapat na trabahuhin ang ating Pangulo at hindi po siya uupo lamang para po manood ng impeachment trial.
1: May we know na lang po yung thoughts ni President Marcos for today's impeachment trial na yung kanyang dating kaalyado sa pagtakbo sa halalan ay masasalang po ngayon sa isang impeachment trial.
0: Katulad po na sinabi po natin even before at nagsalita na rin po ang Pangulo sa kapihan, kung may kinakailangan pong sagutin ay dapat lamang pong sagutin. Kung kinakaya naman po na malinis ang mga pangalan ay dapat lamang pong gawin. Mas maganda pong humarap sa nasabing trial para po siya na mismo ang sumagot ng mga akusasyon laban sa kanya.
2: Sunod na tanong mula kay Harley Balbuena, IBC.
3: Hi, good morning, Yosek.
0: Morning.
3: There are ongoing debates on the conviction threshold of Vice President Sara Duterte because under the Constitution, 2/3 of the votes of all senators are required to convict an impeachable official. However, several senators are currently legally embattled and apparently cannot actively participate in the impeachment trial. And there are actually talks from the House prosecution team to seek the lowering of the conviction threshold. May we have the pulse of thoughts on this?
0: Hindi po makikialam ang ehekutibo kung ano man po ang magiging resolusyon patungkol sa issue na yan. Nasa Senado po yan kung ano po ang kanilang ipapatupad.
2: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Billionaire News.
4: Hi, Yusa. Good morning. Some congressmen already denied having heard hearing about a supposed impeachment complaint against Ombudsman Boyeng Remulla, but they did confirm and hear about the group looking for a congressman to endorse a complaint against COMELEC Chair George Garcia. Nakarating na po ba ito?
0: COMELEC Chair.
4: Yes, COMELEC.
0: Okay. Hindi pa po siya nagiging issue sa ngayon. So hindi pa po napag-uusapan ang issue na yan.
4: Pero there being a group looking for a congressman to endorse a complaint, ano po ang nakikitang motibo dito ng palasyo?
0: This is against COMELEC Chair?
4: Yes.
0: Hindi po natin masasagot. Hindi pa po namin nababasa kung ano man yung complaint na yan. So, hindi po kami makakapagbigay ng anumang opinion patungkol dyan.
2: Okay. Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN.
5: Magandang umaga po, Yusek. May mga push po ang mga abogado. Sinasabi po nila na dapat daw yung mga senators facing plunder charges ay automatically masuspend at dapat daw ma-hold yung budget ng kanilang opisina, ipasarado yung opisina, pati na yung mga sahod ng kanilang mga staff ay i-hold na rin po. Ano po ang thoughts po ng palace dito?
0: Yan din po ay nasa kamay po ng Senado kung ano po ang kanilang ipatutupad. Kung wala po talagang maaaring trabaho sa nasabing opisina, it would really be unfair kung mapapaswelduhan kung wala naman nagiging trabaho. But still, ang decision na po na yan ay magmumula po sa Senado. Hindi po ito hahadlangan o pakikialaman ng ehekutibo.
5: Follow-up lang po kasi base dun sa plunder law, hindi po ba nakalagay na dapat automatically suspended ang isang senator na arrested for plunder? Tama po ba, ma'am?
0: Dapat po ganon. But still, sabi nga po natin, ito po ay nasa kamay ng Senado dahil marami rin po talaga maaapektuhan ng mga empleyado. But sabi nga po natin, kung wala naman nagtatrabaho, talagang maaari lang masayang ang pondo. And at the same time, kung ganito kasi talaga ang magiging epekto, yung mga tauhan mismo ang maaaring makapagpigil dun sa kanilang mga senador o yung mga congressman na kanilang pinagsisilbihan na huwag masangkot sa mga gintong klaseng mga issue ng korupsyon para hindi rin sila maapektuhan. But still, sabi nga natin, ang anumang decision dito ay magmumula sa Senado.
5: Thank you po.
2: Sunod na tanong mula kay Tina Maralit na Manila Times.
6: Good morning, Isek. AFP Chief of Staff Romeo Browner is set to retire in 2 weeks. Mm-hmm. May naibigay na po bang listahan sa Pangulo on the possible candidates for his replacement?
0: Sa ngayon, wala pa po na ipapaabot sa atin. So, wala pa po ako mabibigay sa inyo gumpay ng ating kababayan, si Alex Ayala. So, hindi ko po pangunahan ang issue na yan. So, hayaan po natin ang Pangulo ang mag-announce.
4: Thank you, Isek.
2: Wala nang tanong mula sa Malacanang Press Corps. Balik sa iyo.
0: Maraming salamat. Phase 2 ng EDSA Rehabilitation Project, umarangkada na. Mas maayos

na kalsada, mas ligtas na biyahe. Iyan ang nais makita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kahabaan ng EDSA. Alinsunod sa direktibang ito ng Pangulo, double time ang kilos ng DPWH sa pamumuno ni Secretary Vince Dison. Sinimulan ang repair works sa northbound ng Ortigas Bus Lane sa Mandaluyong City nitong Sabado, July 4. Mas matibay na mga kalsada, mas malawak na mga sidewalk gamit ang dekalidad na materyales at pulidong trabaho. Ang lahat ng ito ay para sa ating mga kababayang commuter at motorista. Prioridad ng administrasyon ang repair works sa tinaguriang main transport artery ng Metro Manila. Ito'y para panatiling tuloy-tuloy ang daloy ng mga sasakyan at tiyaking walang sagabal sa trabaho at asenso ng mga Pilipinong dumaraan dito araw-araw. Dahil sa bagong Pilipinas, hindi na uso ang trabahong pwede na. Dapat ay maayos at nararamdaman ng bawat Pilipino.

siguro naman po yung mga obstructionists ay makikita na yung trabaho na yan. Kitang-kita po yan sa EDSA. At bago tayo magtapos, alinsunod sa whole of government approach ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtugon sa problema ng baha sa bansa. Ang Department of Environment and Natural Resources sa pangunguna ni Secretary Juan Miguel Cunha ay nakiisa na rin sa iba't ibang ahensya kagaya ng DPWH at ng MMDA. Bilang tugon ng DENR sa kautusan ni Pangulo Marcos Jr., nilagdaan ang ahensya noong June 29 ang Administrative Order 2026-30 na formal nang nag-adopt sa International Union for Conservation of Nature o IUCN Global Standard for Nature-Based Solutions o NBS. Sa nakatakda at nakatakda sa mainstreaming ang institutionalization ng NBS sa lahat ng mga polisiya, plano, programa, proyekto at aktibidad ng DENR. Sa ilalim nito, itinatag ang isang national framework upang palawakin ang mga ecosystem-based interventions na inaasahang makakabawas sa panganib na dulot ng iba't ibang sakuna. Nagsisiguro sa supply ng tubig at mag-restore ng mga nasirang lupa at baybayin. Naghahati din ito ng benepisyo sa mga kabahayan. Para sa mga karaniwang Pilipino, ang NBS ay nangangahulugan ng mas kakaunti na araw ng pagbaha at bawas sa pinsalang dala nito. Mas malinis na tubig para sa inumin at pagsasaka. At mga bagong oportunidad sa kabuhayan mula sa mga naibalik na ang ecosystem.

0: At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay nagpapakita na mabuting asal dito man o sa ibang bansa. Hindi ipinagyayabang ang kagalingan sa pagmumura at pagbabanta sa buhay ng iba. Ang mga masamang elemento ay nilalabanan ng isang tunay na bagong Pilipino. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Yes, Chair John, as expected, naitanong kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro yung pinakahuling development kaugnay nitong pagkaka-aresto o pagsuko itong si Senador Marcoleta. Sabi naman ni Undersecretary Claire Castro, kung yan ang utos ng korte, yan ay nire-respeto ng Pangulong Marcos. At meron kasing binigkas itong si dating Congressman Mike Defensor na nauna pa raw yung mga dapat na managot kaysa sa kanila na wala namang sinasabing kasalanan. Pero sabi naman dito ni Jose Castro, sana kung minadali lang nila yung konkretong mga ebidensya, nagkaroon sana ng mabilis na resolusyon kung nakapagbigay lang sana yung kampo nila dating Congressman Mike Defensor ng konkretong ebidensya at nang maimbestigahan, yun talagang mga isinasangkot nila doon sa mga sinasabing may kinalaman dito sa flood control. At ang huling pahayag dito ni Jose Castro, sa korte na lamang sila dumepensa. Sa tanong na posibleng baka mag-backlash o magkaroon ng of course yung reaction sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, ang tungkol naman dito ni Jose Castro, alam ng Palasyo ng Malacanang na ang Iglesia ni Cristo ay gumagalang sa pasya ng korte. Yan ay tungkol doon sa latest development ngayon dito kay Senator Marcoleta. Pero kung
2: ayan nga po, no, napakinggan natin yung sinasabi ni Alvin Baltazar kaugnay nga po sa Palace Press Briefing. At maya-maya, no, babalikan natin siya para sa iba pang mga detalye. Ang oras po natin, meron na tayong 15 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track
4: with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
9: So sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
7: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasani

0: na binalita nga po na ang ni DILG Secretary
1: Pato,
0: Janvic Remulla. At muli, mukhang
1: hello, hello,
0: ariyan na nga po
1: okay
0: si
1: naman.
0: J-Mark Tagala. J-Mark, ano nga ba ang balita patungkol dito sa pagkakaaresto kay dating Representative Mike Defensor at Joseph Espiritu?
1: Naaresto na nga ang dalawa sa mga kapwa akusado ni Senador Dante Marcoleta na si dating Congressman Mike Defensor at ang kapwa akusado nito si Joseph Espiritu. Ito ang inanunsyo ngayon ni DILG Secretary John Vitrimulla sa isinagawang pulubalitan dito sa Campo Crame. Ilang minuto matapos na dalhin dito sa Campo Crame, itong si Marcoleta, makaraan siyang arestuin sa Sandigan Bayan dahil nga sa kanyang kinakaharap na kasong planter at matapos ngang ibasura ng Sandigan Bayan ang kanyang motion para harangin ang pagkakaaresto sa kanya. Sinabi ni Rimulla na dumadaan ngayon sa kasalukuyang sa normal proseso.

0: Kasama si Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office. Major Asilo, magandang tanghali po. Welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali po, Sir.
0: Major, ano po ang kabuuang security plan ng NCRPO para po sa nakatakdang impeachment trial upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan sa paligid ng Senate Complex habang isinasagawa nga po ang mga pagdinig? At ilan po ang kabuuang deployment mula sa NCRPO sa inyo pong panig?
1: Naka-full alert status na po ang NCRPO bilang bahagi ng ating security plan para sa impeachment trials ngayon po sa Senado. Ang focus po nito ay ang layered security mula perimeter security, access control hanggang sa crowd management at rapid response capability. Sa actual po na deployment, meron po tayong higit 6,000 personnel na i-deploy sa Senate of the Philippines para po ito mas secure ang buong operasyon mula ground deployment hanggang sa reinforcement capability. Ang dami pong ito ay para masiguro na yun pong mga posibleng magprotesta, mga anti-

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
0: Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Ang oras, 1:03.
5: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan, pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Isang magandang araw po sa inyo lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Claro Kayanan.
6: Isang malusog na araw ng Lunes sa inyo lahat at Doc, sa iyo rin. Ngayon ay July 6, 2026 at meron tayong mga inaabangan na sa araw na ito, ang pagsimula ng impeachment trial sa Vice Presidente at ang pagpapatuloy ng laban ni Pinay Tennis Ace sa Alex Ayala sa Wimbledon na isang presyosong Grand Slam tournament sa buong mundo. Chedoliwa naman po dito sa programa para pag-usapan ang ating kalusugan. Doc, bago natin umpisahan yung ating talakayan, magpapasok muna tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Defense team ni Vice President Sara Duterte dumating na sa Senado at sinabi nakahanda na sila sa impeachment trial. Sa balitang yan mula kay Luisa Irispe.
7: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
8: Pasado alas 12 pa lang ng tanghali, dumating na ang defense team ni Vice President Sara Duterte dito sa Senado. Kasama dito si Attorney Michael Poa na siyang spokesperson ng

0: defense team ng bise. Bit-bit naman ang buong team ang mali-maletang dokumento para sa paglilitis. At bago makapasok, dumaan ang buong team sa proper protocol para makapasok sa Senado. Isa-isa silang nagpakita ng kanilang QR code, dumaan sa x-ray machines ang mga bag at maleta at nagsulat ng pangalan at detalye sa logbook ng USAA. Ito ang karaniwang protocol para sa mga bisita na pumapasok ngayong araw dito sa Senado. Mabilis lang naman ang proseso at agad silang nakaderecho sa waiting area sa loob ng pasilidad. Sinubukan naman tanungin si Attorney Poa kung darating nga ba si Vice President Sara Duterte. Pero tumanggi siyang sumagot. Tinanong naman ulit siya kung nakahanda na ba ito sa paglilitis. Ang sagot lang ni Attorney Poa ay ready. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
2: Samantala, kunin naman natin ang report ni Mary Ann Bastasa. Sandigan Bayan na nawagan sa publiko na magtiwala sa hudikatura.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mary, go ahead. Mary, ayan na, mukhang nagka-problema yung linya na ating kasama si Mary Ann Bastasa. Try uli natin. Mary? Okay, go ahead, Mary.
4: Oo. Sa isang pambihirang pagkakataon, Chet, ay naglabas nga ng pahayag si Sandigan Bayard Division Chairperson so, Miranda. Kaugnay ng kasong dinidig na korte para itong plunder case laban kay Senador Rodante Marcoleta ay kay Just Grant ay nagpasa siyang magsalita dahil sa matinding interes ng publiko sa ito. Kwaso ng pagkalat ng haka-haka habang papatuloy ang legal na proseso. Anya, iisa lamang ang tungkukin ng Senate Bayan, ang alamin ng katotohan natin sa konstitusyon, umiiro na batas ang mga ebidensya kaya harap sa korte at hindi sa impluensya ng politika, opinion ng publiko, public pressure o bugsong damdang. Nanawagan din si Miranda sa publiko at pagtiwala sa hudikatura at nagkakampanin ito ang mandato na gawing maayos na protestal ang makaalitan at mapanatili ang katipat sa lipunan at pinapahayag ni Justice Miranda.
5: I urge the public to trust the judiciary to do its duty. Trust the Sandigan Bayan. Sandigan ng ating bayan. Most importantly, trust the Supreme Court, which is the final arbiter of all legal disputes. To the public, trust your Supreme Court.
4: Kasabay ni Tuched ay kiniyak ng magistrado na handa ang Sandigan Bayan. Naging din ang anumang kasong ihahain ng Office of Ombudsman laban sa sinumang opisyal ng pamahalaan. Binigyan din sa kanya na kut na hukuman ng patid ng katarungan sa pamamagitan ng pawalang sala sa mga inosente, pagpapanagot naman sa mga mapapatunayan ng kasina, alinsunod sa batas at ebidensya. Mula sa Sandigan Bayan para sa Bagong Pilipinas, Pera Sasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Maraming salamat, RP Metro Reporters. Okay, ito na. Pag-usapan na natin yung ating health case ngayong hapon na ito kasi isa sa mahalagang health campaign kapag pumapasok ang buwan ng Hulyo taon-taon ay itong observance ng National Nutrition Month. Layo nito na itaguyod ang malusog na pagkain, tamang nutrisyon at kaalaman sa kahalagahan ng maiging nutrisyon sa lahat ng mga Pilipino. At ang National Nutrition Council o NNC ang nangunguna sa selebrasyon na ito. Kaya sa episode natin, pag-usapan natin itong diet o yung pang-araw-araw nating eating habits at paano ito nakakaapekto sa ating katawan. Kaya dyan lamang kayo at manatili pong nakatutok.
2: Nararapat lang na matutunan natin kung anong ibig sabihin ng diet. Ano, ito ba ay pagbabawas ng mga pagkain o totoong kailangan makuha natin yung tamang nutrisyon para sa ating katawan.
3: Mm-hmm. Sige, Doc. Umpisa na natin yung ating talakayan. Siguro maganda muna umpisahan. Ano ba ang ibig sabihin kapag sinabing healthy diet?
2: Yes, ang healthy diet ay paraan ng pagkain na nagbibigay sa ating katawan ng lahat ng nutrients na kailangan nito para gumana ito ng maayos. Hindi po ito tungkol sa sobrang paghihigpit o pag-aalis ng isang uri ng pagkain. Kasama rito yung tamang balanse ng carbohydrates, yung protina, yung healthy fats, yung prutas at gulay at sapat na tubig, ano? Mahalaga rin ang tamang dami ng pagkain o portion control, ano? Sa madaling salita po, yung healthy diet ay hindi diet para pumayat, ano? So maraming nagkakamali po dito, ano? At kung ang pagkain ay para sa manatiling malusog tayong lahat.
3: Mm-hmm. Okay. Doc, ang susunod kong tanong, paano ba nakaka-apekto ang healthy diet sa overall health natin, doon sa kabuang kalusugan natin bilang isang tao?
2: Yes, napakalaki ng epekto nito sa ating kalusugan, ano? Ang kinakain natin ang nagsisilbing fuel, ano, ng ating katawan. Kapag tama ang pagkain, mas maganda ang ating enerhiya, mas matibay yung ating resistensya. Mas maayos ang pag-iisip at mas mababa ang panganib ng diabetes, high blood, sakit sa puso, yung stroke, obesity, no, at ilang uri ng cancer, ano. So, mas mabilis din ang paggaling ng katawan kapag tayo ay nagkakasakit.
3: Mm-hmm. Doc, nakamulatan na natin na sinasabi na mas maganda na kumain ng ano, o mas nire-recommend yung kumain ng 3 times a day, umaga, pananghalian at hapunan. Ano ba yung kaso nga lang, syempre may mga iba na hindi ganito yung ano paniniwala eh. Ano ba yung maganda, Doc? Kumain talaga ng 3 times a day o yung maliliit na portion lang sa loob na maghapon?
2: Well, pareho ito, maaaring maging healthy, depende na sa tao. Ano, mas mahalaga ang kabuuang dami ng calories, yung kalidad ng pagkain at regular na oras ng pagkain kaysa sa bilang ng mga meals, ano. May mga taong mas komportable sa 3 regular na meals.
3: Mm.
2: Pero mayroon namang mas nababagay ang 5 maliliit na pagkain, ano. So yung mga tinatawag nating small frequent feedings, ano. Mm.
3: Doc, sandali po, tuloy lang muna natin yung ating pinag-uusapan dahil mayroong isang mainit-init na balita na papasukin tayo mula sa ating kasamang si AJ Ignacio. Visayas Grid, balik normal ang supply ng kuryente tapos ang pagkawala sa yellow alert status at maibalik online ang isa sa malaking planta sa Panay Island ayon kay Energy Secretary Sharon Garin.
6: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
7: Yes, Chair, magandang tanghali sa kapapasok lamang ng balita, no, kinumpirma nga ni Energy Secretary Sharon Garin ang pagkawala ng Visayas Grid sa yellow alert status ngayong araw na ito kung saan nga balik normal na ang supply ng kuryente sa buong Visayas Grid. Ayon nga sa kumpirmasyon ni Energy Secretary Sharon Garin sa isang Zoom press conference ay sinasagawa ngayong tanghaling ito ay kanyang kinumpirma na ang pagkakabalik ng isa sa pinakamalaking planta sa Visayas Grid mula sa Panay Island ang naging dahilan ng pagmuling normal ng supply ng kuryente sa buong Visayas Grid. Sa ngayon, Ched, patuloy pa rin ang ginagawang monitoring ng DOE kung may babalik pa uli sa yellow alert ang buong Visayas Grid. Pero magpahanggang sa ngayon, Ched, ay sufisyente at sapat ang supply sa buong Visayas Grid. Chet, magbabalik pa tayo sa iba pa mga detalye hinggil sa isang press conference ng Department of Energy sa pangungunangan ni Secretary Garin mula pa rin dito sa Southern Part ng Metro Manila. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
3: Ayan, kapapasok na balita mula sa ating kasamang si AJ Ignacio. At naputol tayo dun sa tanong na ano ba yung maganda kumain ng 3 times a day o yung maliliit na portion lang sa loob ng maghapon. Go ahead, Doc.
2: Depende na ito sa mga tao, ano? Kasi merong iba na mas komportable sila sa 3 beses. Yung iba naman, komportable din sila dun sa tinatawag na small frequent feedings, ano, minsan 5 hanggang 6 na beses, ano, pero short portions lang ito, ano. Ang importante, kailangan ano yung kabuuan na calories dapat na ipasok mo, ano, yung kalidad din ng pagkain at saka yung regular o yung tamang agwat, ano, kaysa dun sa number ng mga meals, ano. Kung may diabetes naman o mayroong ibang kondisyon, mas mabuti po na kumonsulta muna sa doktor o kaya dun sa inyong kani-kaniyang mga dietitians.
3: Mm-hmm. Doc, tama ba yung paniniwala na hindi dapat masyadong kumakain sa gabi dahil siguradong tataba.
2: Hindi po ito laging totoo. No? Hindi ang oras ng pagkain ang pangunahing dahilan ng pagtaba, kundi ang sobrang calories na kinakain sa buong araw. Ano? Kung kakain sa gabi, dahil tunay na gutom at tamang dami lang ang pagkain, hindi ito automatikong nakakataba. No? Ang problema nito, kapag madalas tayong nagsosobra sa pagkain habang nanonood ng TV o bago matulog.
3: Kumbaga may mga ilang factors din na tinitingnan kung bakit tumataba, no? Hindi lang yun dahil sa pagkain sa gabi. Ito naman, Doc, kasi may nagasabi na yung carbohydrates daw, nakakapagpataba, kaya may mga umiiwas dito o hindi masyado nagtitake, gaya ng kanin. Masama ba talaga itong carbohydrates sa ating katawan?
2: Hindi naman po. Ano, yung carbohydrates ang pangunahing pinagkukunan ng energy ng ating katawan. At lalo na, yung ating utak. Ano? Ang dapat limitahan ay refined carbohydrates tulad ng matatamis na inumin, yung mga pastries, at sobrang processed na mga pagkain. Ano? Mas mainam yung mga whole grains, kamote, mais, yung oats, ano? At ang tamang dami ng kanin kaysa tuluyang alisin yung carbohydrates.
3: Mm-hmm. Ito naman, Doc, yung pagkain daw ng taba ay nakakataba. Ano ang masasabi ninyo dyan?
2: Hindi naman po lahat ng taba ay masama. Ano? May tinatawag tayong healthy fats, gaya ng mula sa isda, sa mani, sa avocado, o kaya dun sa olive oil na mahalaga para sa puso at sa utak natin. Ano? Ang dapat bawasan natin yung saturated fats at saka yung mga trans fats na madalas nasa processed foods at mga pritong pagkain. Ano? So tandaan, kahit healthy fats ay mataas pa rin sa calories, kaya dapat nasa tamang dami lang po.
3: Mm-hmm. Ito naman, Doc, medyo iba-iba rin kasi ang paniniwala tungkol dito. Yung pagkain ng itlog araw-araw, masama ba talaga nagkoconsume ito araw-araw o dapat 3 to ano lang 5 times a week lang ang pagkonsumo nito?
2: Well, sa karamihan ng mga healthy adults, ano, hindi naman. Ano, ipinakita ng maraming pag-aaral na ang pagkain ng isang itlog bawat araw ay ligtas para sa karamihan ng mga tao. Ang mas malaking problema ay ang sobrang processed meat, mm-hmm, yung sobrang taba, no, kakulangan sa exercise at paninigarilyo. Kung may mataas na kolesterol o sakit sa puso, mabuting sumunod sa payo ng inyong mga doktor.
3: Mm-hmm. Doc, marami rin gumagamit ng mga artificial sweetener o yung mga sugar substitute. Gaano ba kaligtas ang pag-consume ng mga ito?
2: Kapag ginagamit ito sa tamang dami at syempre kailangan may approval ng health authorities, ligtas ang karamihan sa mga artificial sweeteners natin na nakikita natin sa merkado. Makakatulong ito sa pagbawas ng sugar intake, lalo na sa mga merong diabetes. Ano? Pero hindi po ibig sabihin na maari ng kumain ng walang limitasyon. Ano? So mas mabuti pa rin ang unti-unting pagbabawas ng hilig sa matatamis.
3: Mm-hmm. Doc, ito naman, kasi di ba sinasabi rin na maganda yung fiber sa ating katawan dahil winawalis ito yung mga dumi sa ating bituka. Ano-ano ba yung mga pagkain na mayaman dito o yung mga fiber-rich foods?
2: Yes, napakahalaga po ng fiber, no, sa ating katawan. Nakakatulong ito na sa maayos na pagdumi, nagpapababa po ito ng kolesterol, tumutulong ito sa blood sugar control at mas matagal tayong mabusog. Ano? Makikita ito sa mga gulay, sa mga fruits, ano? Yung mga whole grains, yung oats, even yung beans, ano? Munggo at iba pang mga legumes.
3: Mm-hmm. Doc, sinasabi na kumain tayo ng prutas at gulay, na sinasabi nga mahalaga din ito sa ating ano, sa ating nutrisyon. Gaano ba karami yung dapat natin kainin lalo na yung isang adult sa loob ng isang araw?
2: Inirerekomenda po na kumain ng hindi bababa sa 5 servings ng prutas at gulay bawat araw. Ano? Maaring hatiin ito sa 2-3 servings ng prutas at 2-3 servings ng gulay. Ano? Mas makulay ang iba't ibang kulay ng gulay at prutas, mas maraming iba't ibang nutrients ang makukuha natin.
3: Mm-hmm. Ganun naman katotoo, Doc, na yung low-fat o fat-free foods ay healthier option.
2: Hindi po palaging ganun, ano? May mga low-fat products na dinadagdagan naman ng asukal o kaya asin upang sumarap, ano? So, kaya mahalagang basahin natin ang nutrition label at huwag umasa lamang sa nakasulat sa harap ng pakete. mas mainam pa rin ang mga natural at hindi gaanong process na pagkain.
3: Mm-hmm. Okay, Doc, marami pa tayong pag-uusapan tungkol nga dito sa koneksyon ng diet sa ating kalusugan. Magbibigay lang ng ilang paalala ang ating himpilan.
6: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na. Hashtag panatag ang may alam.
9: Hi! I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit ang kape. Go! Okay. Bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
10: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin nitong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
6: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Ang oras, 1:23 ng hapon. Muli, ito po si Dr. Claro Kayanan.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Bago natin ituloy yung ating health case, ito, merong isang breaking news na ipapasok tayo. Vice President Sara Duterte, kumpirmado ng hindi personal na dadalo sa impeachment trial ngayong araw. Nagbabalik si Luisa Erispe.
1: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
11: Kinumpirma nga ng tagapagsalita ng defense team ni Vice President Sara Duterte, si Attorney Michael Poa, na hindi dadalhin ng personal o magpapakita ngayong araw dito sa Senado si Vice President Sara Duterte para sa pagsisimula ng impeachment trial.
12: hindi naman dinetalye ni Attorney Poa kung ito ba ay personal na desisyon o payo ng kanyang legal team. Pero hindi naman din ibig sabihin umano nito ay hindi nadadalo ang bise sa mga susunod pang araw ng paglilitis. Sa ngayon din anya, ang ginagawa umano ng bise ay naghahanda para sa paparating na super typhoon sa bansa. Narito ang payag ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team.
13: I think naglabas na po ng statement ang ating Vice Presidente, no, that she has chosen to appear by counsel today in accordance with the impeachment rules. Karapatan naman po niya yon that her appearance be made through counsel. So sa ngayon po, masabi natin na hindi na siya mag-attend today. No? She's here through counsel.
12: Kahit naman anya hindi dadalo ang bise, ay handa naman ang kanyang defense team na sagutin na wala umanong basehan ang mga paratang na ibinabato sa kanya. Samantala, sinabi naman ni Attorney Michael Poa, wala silang plano sa ngayon na magsampa ng motion to dismiss sa impeachment case dahil nakahanda sila na ipagtanggol at ilabas ang panig ng vice presidente. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Okay, maraming salamat Luisa Erispe. Ayan, sa latest mula sa kanyang kinaroroonan. At ituloy na natin yung ating pinag-usapan ngayong hapon, ang tungkol sa diet at ang koneksyon nito sa ating katawan. At kanina nga nasagot na natin, o ilan sa mga nasagot natin, ano ba ang ibig sabihin kapag sinabing healthy diet? Paano nakaka-apekto ang healthy diet sa ating overall health? At yung pagtama sa mga paniniwala patungkol sa pang-araw-araw nating eating habits. Sa iba ko pang tanong, Doc, ano naman itong kapag sinabing micronutrients at gaano ito kahalaga sa kalusugan natin?
2: Yes, ang mga micronutrients ano ay mga vitamins and minerals ito na kailangan ng ating katawan sa maliliit na dami kundi pero na lubhang napakahalaga nito ano. Sila ang tumutulong sa ating immune system, sa ating paglaki, yung ating metabolism, yung pagbuo ng dugo, ano, at maayos na paggana sa iba't ibang mga organs, ano. Kapag kulang ito, maaari ring magkasakit kahit sapat ang kinakain natin.
3: Mm-hmm. Okay. Doc, ano naman yung papel ng vitamins at minerals sa ating kalusugan?
2: Yung mga bawat vitamina at mineral ay may kanya-kanyang mga tungkulin ito, ano. So halimbawa, ang vitamin C, tumutulong sa immune system. Yung vitamin D naman at calcium para dun sa kalusugan ng ating mga buto. Ano? Yung iron naman ay para sa dugo natin yan. At ang potassium ay tumutulong sa normal na tibok ng puso at ng health din ng ating mga muscles. Pinakamainam pa rin ang makakuha ng mga ito mula sa pagkain. Ano? At hindi dun sa... Kaya nga nung madalas naming sabihin, kung if you are a healthy adult, no, maayos yung diet mo, kompleto ka, may carbohydrates, proteins, fats, halos hindi mo kailangan yung mga vitamins. However, para dun sa mga nagkakaedad na at kung kumain eh pakonti-konti lang, sila talaga yung nangangailangan ng mga vitamins and minerals.
3: Mm-hmm. Ay, meron pa pala tayong isang report na papapasukin na Doc. Ito naman mula sa area ng ating kasamang si Dayan Liar, dating Congressman Mike Defensor at Joseph Espiritu ng mga kapwa akusado ni Senador Rodante Marcoleta. Dumating na sa CIDG NCR sa Camp Crame.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Yes, Ma'am Chedi at Doc Laro, dumating na nga dito sa tanggapan ng Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region o CIDG-NCR dito sa Campo Crame, sina dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu para sa isasagawang booking procedures. Sila ay mga kapwa akusado ni Senator Rodante Marcoleta sa kasong plunder kaugnay ng 75 million pesos na hindi na ideklarang campaign donation. Kanina ay naaresto sina Defensor at at espiritu sa isang coffee shop sa Quezon City. Kasama nga din nilang dumating si CIDG NCR Chief Colonel John Giagi. Nang kumustahin naman ng media si Defensor, ang sagot niya ng dating kongresista ay ito ay makukulong na. At sa ngayon, ongoing yung isinasagawang booking procedures at hindi pa sila lumalabas dito sa CIDG NCR. At ang media ay nakaantabay kung ano yung mga susunod na pangyayari. Mula dito sa Campo Crame para sa Bagong Pilipinas, Director Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Maraming salamat, Dayan Liar, sa update mula sa iyong kinaroroonan. Sa iba pa nating katanungan, Doc, kasi diba, may mga dietary supplement ngayon na pwedeng pill, pwedeng capsule, may tablet, may powder, may liquid form, may gummies din para makakuha tayo ng vitamins and minerals. Advisable ba na mag-take tayo nito regularly?
2: Hindi lahat ng tao ay nangangailangan ng mga supplements. Ano? Kung balance yung pagkain at walang deficiency, kadalasan ay sapat na yung mga nutrients na mula sa pagkain. Ito yung sinasabi ko kanina. Ano? May mga situation lang na kailangan ito, gaya ng buntis, yung mga matatanda, may ilang mga medical conditions o may napatunayang kakulangan sa mga laboratory test. Ano? Mas mabuting kumonsulta muna sa doktor bago regular na uminom ng mga supplements. Ano?
3: Mm-hmm. Doc, may mga kilala ako na gumagawa ng OMAD o yung 1 meal a day. Meron din yung mga nag-IF, yung mga nag-intermittent fasting. At yung iba, may mga iba pang mga ginagawa para magbawas ng pagkain para maging slim o fit. Ano bang pwedeng maging epekto nito sa ating katawan, nitong mga ganitong klase na pamamaraan ng pagpapapayat?
2: Well, may ilang tao na maaaring makinabang dito, no? Ngunit hindi ito angkop para sa lahat. Ano? So, kapag mali yung paraan, maaaring magkaroon ng gutom, panghihina, pagkahilo, yung mga tinatawag nating nutritional deficiencies, ano, yung pagkawala ng muscle mass, ano, makikita mo yung lumiliit na lang yung mga muscles nila, o kaya yung overeating sa susunod na pagkain, ano, kadalasan ito yung nangyayari dun sa sobrang gutom na, ano, yung cravings nila, they are not being satisfied, kaya yung mga next meal nila binabanatan naman, ano, pa mas mahalaga pa rin yung pangmatagalan na healthy eating kaysa dun sa mabilisang pagpapapayat.
3: Mm-hmm. 'Di ba, merong mga tinatawag na cheat day. Kasi nga lang ang nangyayari yata cheat days eh. Hindi na rin talaga mapanindigan yung nahihirapan mapanindigan yung kanilang diet. Ito naman, Doc, kasi meron ding iba na nagte-take ng mga diet pills, no, para mawalan ng gana sa pagkain para hindi pumayat. O para pumayat. Pwede ba ito kahit hindi naman obese pero gusto lang nila ma-maintain yung kanilang target na timbang?
2: Well, hindi po ito nire-recommend. Ano? Ang mga diet pills ay may possible na mga side effects tulad ng mabilis yung pagtibok ng puso. Ito yung mga kabog ng kabog yung dibdib. Ano? Tumataas yung blood pressure. Nagkakaroon ng insomnia. Ano? Hindi makatulog sa gabi.
3: Mm.
2: Sometimes, nauuwi pa ito dun sa anxiety, no? At iba't iba pa. Karaniwang nire-reseta lamang ang mga ito sa piling pasyente na may obesity at may tamang gabay ng doktor. Ano? Hindi ito dapat gamitin bilang shortcut sa pagpapapayat.
3: Mm-hmm. Ayun. So, ganun yung mga mararamdaman, ano, kapag nagtitake nung diet pills. Yung ano naman, Doc, yung detox diet o fasting paminsan-minsan, nakakatulong ba talaga yon para matanggal yung toxin sa ating katawan?
2: Well, sa ngayon, ano, wala pang matibay na ebidensya na kailangan ng detox products upang linisin yung katawan natin. May sariling detoxification system ang ating katawan. Ano? Yan yung atay, yung mga kidneys, yung baga natin at yung bituka. Ito yung mga natural na nag-aalis ng mga waste products. Ano? Ang pinakamagandang detox ay sapat na tubig, balancing pagkain, regular na exercise, sapat na tulog at pag-iwas sa paninigarilyo at labis na alak. Yan po yung pinakamagandang pang-detox.
3: Mm-hmm. Doc, totoo rin ba na yung pagda-diet ay pwedeng mauwi sa hormonal imbalance? Anong masasabi ninyo dyan?
2: Well, yung mga nagkakaroon ng hormonal imbalance, ano, kasi nga kadalasan yung precursor kasi ng mga hormones natin, they are made up of cholesterol esters. Ano? So yung cholesterol, So, kagaya nung estrogen at saka progesterone, ano, nanggagaling yan dun sa fats na kinakain natin, ano, yung tinatawag na estradiol. Ano. So, pag alimbawang kulang ka sa fats, mababawasan yung mga hormones of pregnancy, sabi nga nila. Ano. And same as true with other hormones na kailangan na kailangan natin para maging normal yung function ng katawan natin. Kaya madalas naming sabihin ito, nothing beats a healthy diet. Ano? Kompleto ka, may carbohydrates, may proteins, may fats. Ano? Dun lang dun sa tamang bilang.
3: Mm-hmm. Dok, paano natin masasabi? O ano-ano ba yung mga palatandaan na maaring kulang tayo sa tamang nutrisyon kahit na feeling natin sapat naman yung ating kinakain?
2: Well, maaring mapansin ang madaling mapagod, no? Madalas magkasakit, kaya maputlang balat, ano? Yung parang paper white na nga minsan yung iba, no? Yung iba naman naglalagas na yung buhok, no? Mabagal na paggaling ng sugat, madaling pagkabali ng kuko, no? O kaya pamamanhid o hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang, no? Yan ang mga usual na nararamdaman. Kapag nararanasan ang mga ito, mahalagang magpatingin upang malaman kung may kakulangan sa nutrients or meron ng ibang sakit na nag-uumpisa.
3: Mm-hmm. Ayan. Kasi Dok, hindi naman lahat talaga maalwa, ano, ang kabuhayan. Marami pa rin sa atin yung ano, hapit pa rin, ano. Kaya yung iba, kung ano-ano na lang yung kinakain. Ang tanong ko Dok, paano ba natin paano tayo makakakain ng healthy kahit na limitado yung ating budget?
2: Well, hindi kailangan mahal yung tinatawag nilang healthy diet, ano. Pumili ng local at panahon mga prutas at gulay, ano. Kumain kayo ng isda, itlog, yung mga tokwa, munggo at iba pang abot kayang mapagkukunan ng protina. Mas makatitipid din kung magluluto sa bahay kaysa laging bibili ng fast food or yung mga processed foods. Ano? Simple pero masustansyang pagkain ang pinakamainam pa rin.
3: Mm-hmm. Dok, ano naman ang inyong maibibigay na tip dun sa mga magulang o mga guardian para makakain ng healthy yung kanilang mga alaga o yung kanilang mga anak? Kasi 'di ba, minsan may mga bata na alam na ang alam na gulay ay hotdog.
2: Kailangan pong sanayan talaga sila, no, para dun sa mga hindi pa sanay. Medyo mahirap nga naman, no, yung umpisa, ano. Pero kapag nakasanayan na po nila 'yan, ano, mas magiging maganda po. Siguro, we have to be more creative, ano. Lalong-lalo na sa mga kabataan, gustong-gusto nila yung mga iba-ibang kulay, ano. We can actually maintain the color, ano. Marami pong mga gulay na iba-iba ang mga kulay nila, eh.
3: Mm-hmm.
2: Mas makulay, mas nutritious, ano. And syempre, para sa ating mga nagluluto, sa mga kusinero at kusinera, ano, maging creative po tayo when it comes to the presentation, because kung maganda ang itsura niya, mas it will now appeal dun sa kabataan, eh. Lalong-lalo na yung mga alaga natin, yung mga bata pa, ano, kasi pag nag-appeal yan sa kulay, magugustuhan talaga nila yan, ano. And kung hindi pa sanay, mahirap lang po yung umpisa, pero po pag nakasanayan na nila, magugustuhan na po nila ito.
3: Creativity is the key. Ayan. Okay, sa pagbabalik naman natin Dok, kukuha na tayo ng mga pagbabalita mula naman sa ating mga kasamahan sa lalawigan para sa ating mga balitang pangkalusugan. Mga paalala uli.
17: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
18: Ako po si Rose Mundihar. Sa tingin ko po, ang karapat-dapat na parusa sa politikong napatunayang sangkot sa korupsyon ay dapat ibalik ang death penalty, para maibalik ang dangal sa ngalan ng public service at dangal ng ating bansa. Kailangan may pasiklaban ang mga ito ng kani-kanilang financial audit at reporting system para maiwasang masangkot sa corruption or fraud. Kaya nga nauungusan tayo sa mga karating bansa na may disiplina sa paghawak ng kanilang pundo. Kaya death penalty ang nararapat na ibalik sa Pilipinas para umunlad.
17: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Narito na ang ating kaalamang ASEAN. Kaalamang ASEAN. Alam niyo ba na ang Indonesia ang bansang may pinakamaraming aktibong bulkan sa buong mundo?
19: Tinatayang nasa 130 ang mga buhay na bulkan dito. Kaya naman naging bahagi na ng kanilang pamumuhay ang pagharap sa mga kalamidad. Pero hindi sila nag-iisa sa pamamagitan ng ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response, mas mabilis at mas maigting ang paghahanda sa sakuna at ang pagresponde sa mga biktima dahil yan sa pagtutulungan ng 11 bansang kasapi ng ASEAN. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
20: Mas pinalakas, pinalawak.
21: Radyo Pilipinas.
20: Radyo! Publico Radio Pilipinas. And Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
22: Ang taginting ng FM.
20: At lakas ng AM.
22: Sa iisang himpila.
20: Pinagsanib na puwersa.
22: Para sa mas malawak.
20: Mas maraming mararating.
22: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
20: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
23: Radyo Pilipinas.
20: News nationwide.
24: Trending issues na pinag-uusapan.
25: World News in 5.
26: Ang inyong institusyon
27: sa Philippine Sports Broadcast.
28: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
29: 66 Informasyon.
30: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
32: 738.
33: Sports Radio. 918.
34: Radyo Magazine.
35: 1278.
36: At Radyo Pilipinas World Service.
37: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
38: Mapapakinggan na
39: sa Capital 104.3 FM.
40: Capital 104.3.
41: Radyo Pilipinas World Service.
42: Sports Radio.
43: Radyo Magazine.
44: Serbisyo Publiko.
45: The AM and FM Collab.
46: Sa Capital 104.3 FM.
47: Radyo Pilipinas.
48: Radyo Pilipinas.
49: And Capital 104.3 Collab.
50: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
51: Flight PR1043, now boarding.
52: Hey, that's us!
53: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
54: Dreaming of love while cruising at high altitude.
55: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
56: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
53: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
55: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
56: Leave all your worries as we soar over the clouds.
53: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
56: They'll be shooting stars through time and space.
50: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
17: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
20: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
21: Doctors, doctors on board.
22: Doctors on board.
20: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Ang oras, 1:42 ng hapon. Tuloy-tuloy na po tayo at sa puntong ito, narito na ang ating
20: Balitang Pangkalusugan.
22: Balitang Pangkalusugan.
2: Sulu Sanitarium and General Hospital tumanggap ng Healthy Hospital Award. Ang detalye sa balitang yan atid sa atin ni Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas, Holo.
20: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas.
20: Report.
57: Kabilang Sulu Sanitarium and General Hospital sa mga tumanggap ng Healthy Health Facility sa ilalim ng Kampiyon ng Kalusugan sa mga Hospital, Healthy Hospital Awards ng Kagawaran ng Kalusugan. Ang pagkilala na ito ay patunay ng pag-abot nito ng itinakdang panuntunan ng Healthy Health Facilities Program at ang pagsusumikap na matiyak ang ligtas sa sumusuporta at health-enabling environment para sa healthcare workers, pasyente, at sa komunidad ng pinagseserbisyuhan nito. Pahayag pa ng institusyon, patuloy ang pagkilala na ito ng kanilang dedikasyon, professionalismo, matatag na pangako makapagbigay ng kalidad at masaangat na public health service. Lubos naman ang pasasalamat ang pamunuan ng Sulu Sanitarium sa Kagawaran ng Kalusugan sa pagkilalang ito at sa lahat ng stakeholder na patuloy na sumusuporta sa kanila. Patunay na sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
20: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas.
20: Report.
0: Punta naman tayo sa Norte. Department of Health, Cagayan Valley, tinututukan ang pagbibigay kapasidad sa mga barangay health worker para matugunan ang hamon sa vaccine hesitancy bago ang measles rubella supplemental immunization activity sa Agosto. Sa detalye, mula kay April Racho ng Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Tinutukan ng Department of Health o DOH Cagayan Valley Center for Health Development ang pagbibigay kapasidad sa mga barangay health worker o BHW bilang mahalagang katuwang sa pagtugon sa hamon sa vaccine hesitancy para sa pagbabakuna laban sa measles at rubella. Ayon kay Assistant Regional Director Dr. Prechel Tolentino, kanilang kinikilala ang mahalagang papel ng mga BHW upang mapataas ang kumpiyansa ng mga magulang at guardian sa bakuna para sa proteksyon ng mga bata sa mga vaccine preventable disease. Kaya naman bilang paghahanda para sa measles rubella supplemental immunization activity sa Agosto, kanilang isinailalim sa orientation

0: Diabetes, pangunahing sanhi ng pagkasira ng kidney ayon sa isang nephrologist sa Ilocos Region. Si Rani Durilag ng Radyo Pilipinas Lawag sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Report. Maraming dahilan upang masira ang kidney, ang acute at chronic kidney disease kung saan diabetes ang pangunahing sanhi ng pagkasira ng kidney dito sa Pilipinas. Ito ay ayon sa isang nephrologist na si Dr. Pamela Elaine Pada ng Ilocos Training and Regional Medical Center sa Region 1. Paliwanag ni Dr. Pada na hindi kontrolado ang blood sugar kung saan sinisira ang mga filter ng kidney. Ganon din kapag may high blood pressure. Hindi sapat anaya ang pag-inom lang ng mga gamot kaya dapat alagaan ang sarili at kontrolin ang pagkain. Paalala rin ng doktor na ang paulit-ulit na pagkakaroon ng urinary tract infection o UTI at mga kidney stone ay nakakasira din sa kidney kung saan posibleng magkaroon ng peklat sa daluyan ng ihi. Babalaan ni Dr. Pada sa mga bumibili sa online ng mga umanoy nakakatulong sa kidney, ngunit hindi naman ito regulated ng Food and Drugs Administration na kung saan posibleng sirain ang iba pang organ sa katawan. Mas mainam pa rin aniya na magpakonsulta sa doktor at huwag sanang mag-self-medication gamit ang pain reliever kung tungkol sa ganitong uri ng sakit. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas. Report. Balik tayo sa mga kasama natin sa Mindanao Nutrition Thematic Symposium isinagawa sa lungsod ng Zamboanga bilang bahagi ng pagdiriwang ng Nutrition Month ngayong buwan. Si Shirley Espino sa ulat.
3: Radyo Pilipinas. Report. Matagumpay na isinagawa ng pamahalang lokal sa pamamagitan ng Zamboanga City Health Office Nutrition Division ang Nutrition Thematic Symposium bilang bahagi ng selebrasyon ng Nutrition Month ngayong buwan ng Hunyo. Itinampok sa aktibidad ang mahalagang inisyatiba at tagumpay ng pamahalang lokal ng Zamboanga kasama ang partner agencies at pribadong sektor sa pagpapatibay ng mga programa sa nutrisyon. Kabilang na dito ang Busog-Lusog Talina Central Kitchen, SM Care's Trash to Cash Project, Tetuan Central Kitchen at iba pa. Highlight ng programa ang pagpirma ng Memorandum of Agreement para sa Busog-Lusog Talina Central Kitchen ng LGU at pribadong sektor para sa sama-samang pangako na higit pang palakasin ang mga programang pangnutrisyon sa syudad at matiyak na ang bawat bata ay may akses sa ligtas at masustansyang pagkain. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Kasunduan para sa Maternal at Child Health Project nilagdaan sa Southern Leyte. Si Jevic Epis ng Radyo Pilipinas Sogod sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Report.
4: Nilagdaan ang isang Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng pamahalaang panlawigan ng Southern Leyte at ng Korea International Cooperation Agency o COICA para sa pagpapatupad ng Maternal, Newborn and Child Health Project. Pinangunahan ni Southern Leyte Governor Damian G. Mercado ang paglagda ng kasunduan kasama ang mga kinatawan ng COICA. Ang proyekto ay ipatutupad ng World Vision sa pakikipagtulungan ng Department of Health, layunin ng programa na mabawasan ang bilang ng namamatay na mga ina at bata sa pamamagitan ng pagpapabuti ng akses at kalidad ng mga pangunahing serbisyong pangkalusugan para sa mga buntis, bagong silang na sanggol at mga bata sa lalawigan. Nagpasalamat ang mga opisyal ng Southern Leyte sa COICA para sa patuloy nitong suporta sa lalawigan. Ayon sa mga opisyal ng Southern Leyte, malaking tulong ang proyekto sa pagpapalakas ng mga programang nakatoon sa pagpapabuti ng kalusugan at kapakanan ng mga komunidad. Inaasahan na ang pagtutulungan ng COICA, World Vision at Department of Health at ng pamahalaang panlawigan ng Southern Leyte ay magbibigay ng mas matatag at mas epesyenteng sistema ng serbisyong pangkalusugan para sa mga pamilya sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Maraming salamat sa mga kasamahan natin sa lalawigan para sa ating mga balitang pangkalusugan. Ang oras po natin, 10 minuto bago mag-alas 2 ng hapon at ilang minuto na lang ang natitira sa ating programa. Bago tayo po samantalang magpaalam, Doc, ano?
5: Bato, kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
6: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa din ang gastos for

0: so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
1: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
7: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
5: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
8: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
5: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
9: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
10: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
11: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami ninyong yung pinapakain.
5: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
11: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: In order to promote their objective of securing a just, speedy, and inexpensive disposition of every action and proceeding, we are also guided by the Supreme Court's Benchbook for Trial Judges, which reflects a long-standing principle of adjudication. In case of honest doubt about the admissibility of evidence, it is a better policy to rule in favor of admission and let the senator judges decide whether to give it little or no weight when deciding upon the case in the final outcome. But let me be clear. A liberal construction of the rules is not a license to ambush the opposing party, bypass due process, or introduce unverified evidence that would prejudice the fair and orderly conduct of this trial. Accordingly, consistent with the demands of due process, fair play, and the orderly administration of justice, the chair will construe the rules liberally so that, number one, the prosecutors may be able to adequately present their case, that the respondent may be able to rigorously test it, number three, that the senator judges may be able to weigh

ang isang individual ay nahaharap sa malalim at napakalaking makinarya ng buong estado. At ang tanging sandigan lamang niya, laban sa anumang pang-aabuso ng kapangyarihan, ay ang kanyang mga batayang karapatan sa ilalim ng ating konstitusyon. Kaya't mahalagang linawin na sa gitna ng pagtatangkang ikondisyon ang kaisipan ng mamamayang Pilipino at sa gitna ng walang humpay na komentaryo sa mga pampublikong espasyo, wala pang maituturing na anumang ebidensya o alegasyon na napapatunayan ng prosekusyon sa simpleng dahilan na ang bawat ebidensya ay kailangang dumaan muna sa pagsusuri ng korteng may tanging kapangyarihan sa ilalim ng ating salita.

0: PT. Actually, magkausap kami ni Well John last week lang. Tinawagan ko siya. Sabi ko, Well John, gusto mo ba mag 90 kilograms? Eh, masyadong ano na, malayo na eh. Lalaki na rin ang mga kalaban niya. But hindi pa rin naman siya completely nag-no. Although, I think meron din siyang professional fight na upcoming eh. But sabi ko nga sa kanya, sige, wala munang ano, commitment. Anyway, nasa long list naman namin siya. So anytime naman, pwede namin siyang ipasok sa lineup. But yun, kung kaya niya mag 90, eh, ayoko rin naman puwersa. Mahirap eh, sila yung makakit sa ring, di ba? Pag malaki yung kalaban mo, yung hindi rin ano, syempre yung safety rin nila yung isipin natin. Unless sa boxer mismo manggaling na, ano, na kaya nila at gusto nila.
1: That's the president of the Association of Boxing Alliances in the Philippines, Mr. Marcos Manalo, former Secretary General ng ABAP. So yun yung mga binanggit niyang pangalan for the Asian Games. We have our Olympic medalists, Carlo Paalam, Yumir Marshall, Nesty Petesio, and Ira Villegas. Si Nesty, dati nag-compete sa 57, sa 60 siya ngayon. 57 sa Asian Games ha, back in Hangzhou, China in 2023. Samantala si Ira, dating 50, nasa 51 ngayon. And then Carlo will go down to 55 after 57 the last time sa Asian Games. Si Yumir sa 80 kilograms. Now, and then Marjon Piñar sa men 70 kilograms. Tinatarget magkakaroon pa ng box off for the 60 si Jun Milardo Ogaire, Paul Julifer Bascon. They offered the Well John Mindoro kung kaya yung 90, although sabi mabigat na, pero tinitingnan pa nila. Meron pang isang binanggit eh, I don't know if it was sa coach Ronald Chavez, na nagsabi sa 54 kilogram division may tinitingnan pa sila in the sa women's ano yun, boxing for the Asian Games. But so far yung apat na Olympic medalists ng Pilipinas in boxing ang mangunguna sa Philippine team sa Asian Games. Now, as samantala, sa Asian Boxing Under 19 and Under 23 Championship sa Jakarta, meron tayong mga boksingero dito. Ngayong gabi, ang laban ni Mark Ashley Fajardo laban kay Laskar Putra ng Indonesia sa 65 kilograms. Also, tonight din, laban ni LJ Pamisa against Faryozbek Dusmatov ng Uzbekistan sa 55 kilos. At si John Steven Dimaisip against Tanapan Sakon Kalsiram of Thailand sa 60 kilogram class. Bukas, or rather July 7, yes, tomorrow, 60 kilogram division Wendell Kaituna. Sa July 8 pa ang laban na si Ian Baguhin sa 51 kilograms. Si Ermalie Caballero naman July 9, 51 kilograms. So magkaiba lang ng age bracket ito. Clark Visera at saka si Cyril Pores sa July 10 pareho yung laban. Si Visera sa 50 kilograms, Pores 45 to 48. And then dalawa sa July 11, si Leo Marlo Brido sa 47 to 50 kilograms at si Barrios Efraim John sa 55 kilos. And lastly, on July 13, Jake Ridley Fitch in the 90 kilogram division dito sa Asian Boxing Under 19 and Under 23 Championships. Tatlong minuto po bago alas 6 ng gabi this Monday. At dito po magtatapos ang Fight News Weekly for today. Tomorrow, sa pagbabalik natin, 5 p.m, we have post-game, syempre dito pa rin sa Sports Radio 918. Susunod na po Ria Revelo for Sports 918 until 8 o'clock in the evening. Until tomorrow mga kababayan, ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.
2: Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
3: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
3: Radyo Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
3: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3
2: AM and FM collab.
3: Sa Capital 104.3
2: FM. Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Kolab. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
2: Viber.
7: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
7: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Sa mga kaganapan sa unang araw ng impeachment trial, alamin live! Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., business as usual sa pagbubukas na impeachment trial kay VP Sara Duterte. Paghahanda sa posibleng pagpasok ng bagyo, pinatututukan. Senador Dante Marcoleta at tatlong iba pa ipinaaresto ng Sandigan Bayan dahil sa kasong plunder. Marcoleta dinala sa PNP General Hospital dahil sa paninikip ng dibdib. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., biniltahan ng mga aligasyon sa kanya sa flood control project.
10: Eh kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko?
9: At ating balikan ang mga pangyayari bago ang pagsisimula ng paglilitis kay VP Sara Duterte.
11: Magandang gabi, Pilipinas! Isa na namang makasaysayang pahina ng politika sa Pilipinas ang nabuksan ngayong araw sa pagsisimula ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte sa impeachment court.
12: Ang Vice Presidente ay inaakusahan ng questionableng paggamit sa confidential funds na mahigit sa kalahating bilyong piso, hindi may paliwanag na yaman, panunuhol at pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at dating Speaker Martin Romualdez.
11: Nagsagawa ng kilos protesta ang ilang grupong kontra at pabor para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sa kabila nito, inulat ng pulisya na naging generally peaceful sa paligid ng Senado. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria live. Carlo?
13: Ayos, nagsagawa ng kilos protesta yung ilang grupo dito sa labas ng Senate compound habang bantay sarado naman ng mga pwersa ng PNP ang paligid. Nananawagan silang ipagpatuloy ang paglilitis sa pangalawang pangulo. Nagmarcha sila sa may kahabaan ng Jokno Boulevard, bitbit ang kanilang mga placards habang sinisigaw ang convict at impeach Sara now. Sa kabilang banda naman, narito rin ang ilang taga-suporta ng bise na kontra naman sa isinasagawang impeachment. Samantala, nagpunta rin dito si NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin para personal na tignan ang sitwasyon ng 6,000 pulis na nakadeploy dito sa paligid ng Senado. Pinakyaw rin niya ang paninda ng ilang sorbetero at namahagi ng ice cream sa mga nagbabantay na pulis na kanina pa nakabilad sa initan.
14: Sa ating mga pulis na nagbabantay, of course, magpairali ng init ng ulo. Ang kailangan natin ng ice cream. And of course, maximum tolerance.
13: Pakiabi rin, generally ay mapayapa ang mga naging kilos protesta dito sa maghapon. Minarapat na rin nila na paghiwalayin ang dalawang grupo ng mga kontra at pabor sa impeachment para hindi na sila magpang-abot at magkagirian pa.
14: Kita natin na nagkakaroon ng tension sa labas because yung pro-impeachment at anti-impeachment na doon lahat sila nagkakaroon ng tension. So all we have to do is paghiwalayin natin. Kaya pinayagan natin makapasok yung isang grupo to.
13: Ayos, kani-kanina lamang, no? Ayan, naabutan nating nagkansyawan yung ilang mga rallyista matapos nilang magpang-abot itong mga pro at anti-impeachment, pero wala namang nagkasakitan sa kanila. Sa ngayon ay nananatiling yung mga kapulisan ay mahigpit pa rin yung pinapatupad na seguridad dito sa paligid ng Senado at hindi pa rin natitinag yung kanilang mga puwersa, no? At kung makikita mo sa aking likuran, ay nandiyan pa rin yung mga barricades na may barbed wire at yung ating mga pulis ay nandun pa rin sa tapat ng Senado. At yan muna ang pinakasariwang balita mula rito sa labas ng Senate compound. Balik sa iyo, Ice.
11: Maraming salamat, Carlo Candelaria.
12: Samantala, bagamat walang nakikitang anubang banta, bumuo pa rin po ang Philippine National Police o PNP ng Special Task Group para sa seguridad sa paligid ng Senado habang isinasagawa ang impeachment trial. Narito ang aking report.
15: We are prepared to face these any eventualities in promoting peace and security as well as public safety.
12: Bumuo ng Special Task Group ang Philippine National Police o PNP para sa kanilang ipatutupad na security deployment kaugnay sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melenchon Aratates Jr., ang task group ang mangunguna sa pagbabantay sa paligid ng Senado. Sa kabila nito ay sinabi ni Aratates na wala silang namomonitor na banta para sa pagsisimula ng impeachment proceedings.
15: We haven't monitored the such activity. And in fact, the threat level in Metro Manila and the rest of the country remain to be low or threat level 1. So napakababa. And so even though that is the threat level, the Philippine National Police in coordination with the different security forces and public safety agencies.
12: Nananatili namang normal ang alert level sa bansa, particular na dito sa Metro Manila.
15: The increasing of alert level is synonymous or corresponds to the threat level. Kung threat level 1, 2, 3 ay mag-i-increase din as well as activities, we increase the threat level. We increases this threat level, the alertness, so, such that all the resources shall be utilized.
12: Bukod sa Senado, babantayan din daw ng PNP ang iba't ibang freedom parks na maaaring dagsain ng mga magsasagawa ng kilos protesta.
15: Our objective is simple, to provide a secure environment where the proceedings can move forward without disruption while respecting the rights of everyone to peacefully and lawfully express their views.
12: Sa kabuuan ay aabot sa halos 6,000 pulis ang ipapakalat ng PNP. Kabilang dito ang mahigit 3,000 na nakadeploy sa paligid ng Senado. Aabot naman sa halos 3,000 ang Civil Disturbance Management Group ang naka-standby. Dinagdagan din daw ang mga CCTV sa lugar para matiyak na hindi sila malulusutan ng mga nais sumabotahe sa impeachment proceedings. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisigas para sa Bayan.
11: Iginiit ng Malacanang na hindi na kailangan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bantayan ang impeachment dahil may mas importanteng trabaho ito. Samantala, ayon sa palasyo, iginagalang ng Pangulo ang pag-aresto kay Senator Rodante Marcoleta. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
16: Business as usual si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
17: Hindi naman po kinakailangan mag-monitor ang Pangulo. Malalaman naman po din niya kung ano ang magiging balita rito. Mas marami pong dapat na trabahuhin ang ating Pangulo at hindi po siya uupo lamang para po manood ng impeachment trial.
16: Ayon sa Malacanang, dinaluhan ni Pangulong Marcos ang ilang pribadong pagpupulong at personal appointment ngayong araw. Ipinag-utos din niya sa Office of Civil Defense ang paghahanda sa epekto ng superbagyong Inday. Kasabayan ang pagsisimula sa paglilitis kay VP Duterte na naharap sa impeachment dahil sa questionableng paggasta ng higit 600 milyong pisong confidential funds. Hindi umano maipaliwanag na yaman, panunuhol sa ilang kawanin ng Education Department at pagbabanta sa buhay ni Pangulong Marcos, First Lady Liz Arneto Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
17: Kung may kinakailangan pong sagutin ay dapat lamang pong sagutin. Kung kinakaya naman po na malinis ang mga pangalan ay dapat lamang pong gawin. Mas maganda pong humarap sa nasabing trial para po siya na mismo ang sumagot ng mga akusasyon laban sa kanya.
16: Bago marangkad ang impeachment trial, naglabas ang Sandigan Bayan ng warrant of arrest sa kaalyado ni Duterte na si Senador Rodante Marcoleta. Sabi ng Malacanang, iginagalang ni Pangulong Marcos ang pag-aresto kay Marcoleta matapos sumuko. Sinampahan ang kasong pandarambong si Marcoleta dahil sa hindi niya umano pagdideklara sa 75 million pesos na campaign funds na karaang halalan.
17: Kung inisyo po ito ng korte, ito'y valid warrant of arrest, wala pong magagawa ang ehekutibo kundi ito ay i-enforce.
16: Tiwala ang Malacanang, narerespetuhin ang Iglesia ni Cristo ang isinampang kaso kay Marcoleta. Matatandang nagdaos ang protesta ng INC na karaang linggo bilang pagsuporta sa mambabatas.
17: Alam po natin ang liderato ng IMC ay gumagalang po kung ano ang sinasabi rin po ng korte, kung ano po ang sinasabi ng batas. So mananatili po tayo sa paniniwala na ang nangyayari po at ang pagpapatupad lamang ng batas ay igagalang din po ng liderato ng IMC.
16: Hinikayat naman ng Malacañang si dating Congressman Mike Defensor na harapin na lamang ang kaso sa korte. Kasunod ito ng patutsyada ng dating mambabatas na sinasabing isa sa mga nagbigay ng milyong-milyong pisang campaign funds kay Marcoleta na wala umano sa SALE ng mambabatas.
18: Kami na lumalaban sa korupsyon ang nauna pang nakulong sa isang kasong walang batayan. Sa aming pong pagkakakulong ay hindi na po kami makakapagsalita sa korupsyon.
17: Sana po ay minabdali din nila ang pagbibigay ng mga ebidensya. Konkretong ebidensya, hindi lang puro pamidya. Sa korte na lamang po nila ito gawin at depensahan.
16: Clayzel Pardilia, para sa bayan.
11: Naging mabilis ang takbo ng unang araw ng impeachment trial. May mga pagtatangka na i-delay ang pagsisimula ng paglilitis sa pamamagitan ng pag-question sa umupong presiding judge, pero hindi ito namayani. Ilang mga motion ang nadesisyonan sa unang araw ng paglilitis kabilang ang kontrobersyal na mystery box mula sa Bureau of Internal Revenue at nakapagpalabas na rin ng mga subpoena. Ang kabuuan ng unang araw ng impeachment trial, alamin sa ulat ni Bernard Ferrer Lai. Bernard?
19: Ayos hindi humarap si Vice President Sara Duterte sa pagsimula ng impeachment trial ngayong araw. Samantala, inihalal naman si Senator Judge Chis Escudero bilang presiding officer ng paglilitis. Naging mainit ang talakayan at debate sa pagitan ng ilang senator judge sa unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matapos buksan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang usapin sa pagpili ng presiding officer ng impeachment court, kwenestyon ni Senator Judge Alan Peter Cayetano kung bakit kinakailangan pa ng botohan. Malinaw anya sa 1987 Constitution na ang Senate President ang dapat magsilbing presiding officer. Agad dumipensa dito Senator Judge Francis Kiko Pangilinan. Ayon kay Pangilinan, walang nakakasaad o nakasaad sa konstitusyon na nagsasaad na kapag ang ini-impeach ay ang pangalawang pangulo, obligadong magsilbing presiding officer ang Senate President. Sa kabila ng pagtutol, ipinagpatuloy pa rin ang botohan. Si Senator Judge Panfilo Ping Lacson ang nagnomina kay Senator Judge Francis Chis Escudero bilang presiding officer. 12 senator judges ang bumoto pabor kay Escudero, habang 8 ang tumutol, kabilang sina senator judges Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano. Nananatili naman sa 16 na botong kailangang makuha para sa guilty verdict, alinsunod sa konstitusyon na nagtatakda ng 2/3 vote ng 24 na miyembro ng Senado. Hindi naman dumalo sa paglilitis si Vice President Duterte. Hindi din itali ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense panel, kung ang hindi pagdalo ng pangalawang pangulo ay personal niyang pasya o batay sa payo ng kanyang mga abogado. Sa order of presentation of evidence, mauunang dinggin ang Article 4 of grave threats. Susundan ito ng Article 1 of misuse of confidential funds. Pagkatapos ay Article 3 or bribery and corruption. Huling tatalakay ng Article 2 o unexplained wealth. Inuutos ng impeachment court na ibalik sa Bureau of Internal Revenue ang tinatawag na green box na naglalaman ng tax records ni Vice President Duterte at ng kanyang asawang si Man Scarpio. Hindi nakasaad o hindi nakasama ang nasabing kahon sa mga ebidensyang naisailalim sa marking of evidence ng pre-trial conference. Inaprubahan ng impeachment court ang motion ng depensa para sa 5-day witness disclosure rule. Naglabas din ng mga subpoena ang impeachment court sa 9 na bangko para isumite ang bank records ni Vice President Duterte at ng kanyang asawa. Naglabas din ito ng subpoena ad testificantum kina Attorney Jeremy Lontok at Attorney Mark Kalilong ng National Bureau of Investigation. Samantala, hiniling ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na inkonsidera ang kanyang panukala na payagan na makadalo sa mga susunod na paglilitis sina Senator Jinggoy Estrada at
11: Maraming salamat, Bernard Ferrer. Samantala, sa Bicol Region naman, binigyang diin ng ilan nating kababayan ang kahalagahan ng pagsubaybay ng mga Pilipino sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, lalo na't paninindigan sa bayan ng pinag-uusapan. Yan ang ulat ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay.
20: Sa pagsisimula ng impeachment trial ngayong araw, nananawagan ng ilang sektor dito sa Albay kay Vice President Sara Duterte na harapin ang mga isyung ibinabato sa kanya. Para sa tricycle driver na si Tatay Gilbert mula Daraga, mahalagang malaman ng publiko kung may katotohanan ang mga reklamo laban sa bise.
21: Ang gusto ko lang marinig imamaya, harapin ni Vice President ang mga pinupukol sa kanyang controversial na pinupukol sa kanya.
20: Sa isang barbershop naman, naging paksari ng usapan ng mga barbero at kanilang mga customer ang nalalapit na impeachment trial. Hiling nila, dapat mailatag ang lahat ng ebidensya at mapanagot ang sinumang mapapatunayang lumabag sa batas, anuman ang katungkulan nito sa pamahalaan.
22: O kung wala namang pananagutan, dapat nandun pa rin siya, di ba? Kaya para sa akin, dapat during impeachment trial, nandun si BP Sara. Para harapin kung ano man ang kailangan niyang harapin sa taumbayan.
20: Nagpaalala naman ang Dean ng Bicol College School of Law sa publiko na maging mapanuri sa mga impormasyong kanilang nababasa at napapanood kaugnay ng impeachment trial. Paliwanag ng dekano, maganda rin na nakatutok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sigaw ng sambayanan.
23: So dahil involved ang tao and at stake din ang administrasyon ni PBBM, kaya sa tingin ko, ganito yung ginagawa. Dahil kung hindi siya makikinig sa tao, hindi siya susunod sa kagustuhan ng tao, it will put his administration under doubt and pwede na mag-alsa yung mga mamamayan. So maganda yung ginagawa niya ngayon kasi at least natututukan lahat ng mga katiwalian lumabas and lahat ng involved ay kinakasuhan.
20: Sa pagsisimula ng paglilitis mamaya laban sa bise, isa lang ang hiling ng mga taga-Albay, panagutin ang mga dapat managot. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Kasama ang mga ordinaryong mamamayang Pilipino sa nakatutok sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte, panawagan ng ilan sa ating mga kababayan, transparency at dapat managot ang mga sangkot. Ang POV ni Juan Silipin sa ulat ni Elijah Canlas.
24: Habang binibilang ng mga ordinaryong mamamayan ang bawat barya para mapagkasya ang pang-araw-araw na budget sa gitna ng mataas na bilihin, maririnig sa lansangan ang ugong ng bilyon-bilyong pisong usapin sa nalalapit na impeachment trial ng pangalawang pangulo. Sa pagsisimula ng paglilitis sa Senado ngayong araw, nahaharap si Vice President Sara Duterte sa patong-patong na reklamong nahahati sa apat na articles of impeachment. Ang umano'y maling paggamit ng milyon-milyong confidential funds sa OVP at DepEd. Alegasyon ng unexplained wealth at hindi tugmang SALN, katiwalian at panunuhol sa mga opisyal ng edukasyon at ang kontrobersyal na pagbabanta sa buhay ng first couple at ni dating House Speaker Martin Romualdez. Para kay Leticia Gabayni, isang fishbowl vendor na 12 taon nang nagbabanat ng buto sa kalsada, lubhang nakagagalit na marinig ang ganito kalaking halaga habang ang maliliit na negosyante gaya niya ay naghihirap. Kaya ang panawagan niya,
25: ang kurakot niya sobra na, malaki na. Dapat tulungan talaga ang mahihirap. Kaso hindi eh. Napunta sa kurakot, halos naman lahat eh. Hindi lang isa.
24: Ikinadismaya rin ng 15 anyos na estudyanteng si Princess ang mga kontrobersyang ito. Bilang bahagi ng kabataan na naghahangad ng transparency, pangarap niya ang isang tapat na pinuno mula sa Department of Education na magtataguyod ng ikauunlad ng kanilang sektor sa halip na madadawit sa isyu ng irregularidad sa procurement at bribery.
26: As a Filipino, na dapat tayong aware kung ano yung mga maling nagawa ni BP Sara. Like, nang alam natin na yung katiwalaan ng nagawa niya bilang isang BP Presidente at kung karapat dapat ba siya sa position niya. Ano po, matanggap ng mga estudyante yung karapat dapat po na dapat namin ano, yung deserve namin. As a student, kailangan namin ng maayos na namumuno sa department po ng education.
24: Sa kabilang banda, inamin naman ng residenteng si Pauline Galang mula sa Barangay Holy Spirit, Quezon City na talamak ang fake news. Kaya nakalilito ng kilalanin kung ano ang katotohanan sa mga mabibigat na akusasyong ibinabato sa bise.
26: Kung ano lang din ang ikakabubuti ng ano natin, yun lang din po. Kasi siyempre bilang isang Pilipino, mahalaga din sa atin yung peace, ano, peace order, yung ikakaunlad ng bayan. Parang ang dami-dami ng ano, ang dami-dami na hindi nalulutas. Kaya siguro yun ang ano, yung talagang maganda sana ang mamumuno.
24: Ipinapakita lamang ng sitwasyon ang malaking agwat ng marangyang kapangyarihan at seryosong mga paratang sa pamahalaan kumpara sa simpleng hiling ng mga mamamayan para sa mabuting pamamahala. Habang abala ang mga mambabatas sa paghimay ng mga ebidensya at forensics ng bank records, ang mga ordinaryong Pilipino ay patuloy na nagmamasid kung paano masasagot ang araw-araw nilang pasanin na bunga ng katiwalian. Kaya naman, hamon ni Paulina at Leticia sa mga kapwa-botante na maging matalino at pumili ng leader na may malinis na track record at handang lumingap sa mga kapuspalad.
26: Mapagmatsyag, maging matalino sa lahat ng desisyon. Suriin kung sino talaga ang karapat-dapat.
25: Ang mensahe ko ay pumili ng magandang leader. Yung ano, walang kurakot, yung tumulong sa mahihirap, yun lang.
24: Sa pag-usad ng makasaysayang paglilitis sa pangalawang pinakamataas na posisyon sa gobyerno, nakaabang ang buong bansa kung paano lalabas ang katotohanan, pananagutan at katarungan. Elijah Canlas para sa Bayan.
11: Bagamat panglima na si VP Sara Duterte sa mga na-impeach na opisyal ng pamahalaan, sina dating Pangulong Joseph Erap Estrada at dating Chief Justice Renato Corona pa lamang ang talagang sumalang sa matagalang paglilitis. Balikan natin ang mga pagkakaiba ng kanilang kaso pagdating sa proseso, mga ebidensyang iniharap at sa laging pinal na hatol. Yan ang ulat ni Floyd Brands.
0: Kauna-una ang pangulo ng Pilipinas na na-impeach si former President Joseph Erap Estrada noong taong 2000 matapos harapin ang mga paratang ng plunder, bribery, graft and corruption, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust.
1: Let me assure everyone, however, that I will abide by the outcome of the ongoing impeachment process so long as this is consistent with our Constitution. And I'm confident that the truth will prevail in the end. I'm convinced that I'll be cleared of all issues that are unfairly being leveled against me.
0: Nagsimula ang proseso Nobyembre at 13 taong 2000 nang aprubahan ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Estrada. Pagkaraan nito, inakyat sa Senado ang kaso na nagsilbing impeachment court para dinggin ang mga paratang laban sa nooy Pangulo. Formal na nagsimula ang impeachment trial noong December 7 sa kaparehong taon. Sa mga sumunod na linggo, iniharap ng prosekusyon ang mga ebidensya at testimonya kaugnay ng umano'y pagtanggap ni Estrada ng milyong-milyong pisong weteng payola at iba pang iligal na yaman. Ang paglilitis ay naging sentro ng pambansang atensyon at mahigpit na sinubaybayan ng publiko. Taong January 16, 2001, biglang naputol ang impeachment trial matapos bumoto ang mayorya ng mga senador, 11-10, laban sa pagbubukas ng tinaguriang second envelope na pinaniniwala ang naglalaman ng mahalagang ebidensya kaugnay ng umano'y lihim na bank accounts ni Estrada. Bilang protesta, sabay-sabay na nag-walkout ang prosecution panel, isang pangyayaring nagpasiklab sa malawakang kilos protesta na kalaunay naging EDSA People Power 2. Sa gitna ng lumalawak na protesta at pag-atras ng suporta mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, at ilang miyembro ng kanyang gabinete, umalis si Estrada sa Malacañang noong January 20, 2001. Sa araw ding iyon, nanumpa bilang Pangulo si Gloria Macapagal Arroyo na nooy nagsilbing vice-presidente. Dahil hindi natuloy ang impeachment trial hanggang sa pinal na botohan ng Senado, walang naging hatol na conviction o acquittal laban kay Estrada sa impeachment court. Gayunman, matapos siyang bumaba sa pwesto, naharap siya sa kasong plunder sa Sandigan Bayan. Taong 2007, nahatulan siyang guilty sa kasong plunder. Pero pagkaraan lamang na mahigit isang buwan, ay pinagkaloban siya ng executive clemency ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Naging sentro ng pambansang atensyon noong 2012 ang impeachment trial ni former Chief Justice Renato Corona, ang kauna-unahang Chief Justice sa kasaysayan ng Pilipinas na napatunayang nagkasala sa isang impeachment case. Nagsimula ang proseso noong December 12, 2011 matapos aprubahan ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Corona. Makalipas ang dalawang araw, inakyat sa Senado ang reklamo na nagsilbing impeachment court para tuluyang dinggin ang kaso.
2: May I raise a continuing objection to this line of questioning? I do not see the point in establishing any hostility there may be between the President and the Chief Justice. We have the witness here as the Ombudsman.
3: Yes.
2: What's the connection between the Ombudsman and the President?
3: Well, at that time, Your Honor, we wanted to show how hostile the President was, and having acted that way led to the filing of this complaint for impeachment, Your
2: That's
3: Honor.
2: That's totally irrelevant, Your Honor.
3: We submit, Your Honor.
0: Formal namang nagsimula ang paglilitis noong January 16, 2012, kung saan humarap ang prosekusyon at depensa para iharap ang kanilang mga ebidensya, dokumento at mga saksi. Umiikot ang paglilitis sa walong articles of impeachment, kabilang ang alegasyon ng culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, at graft and corruption. Gayunman, nakatuon ang naging desisyon ng Senado sa Article 2 ng impeachment complaint na may kaugnayan sa hindi umano ganap na pagdedeklara ni Corona ng kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALEN. Isa ito sa pinakamahigpit na sinubaybayang legal at pampulitikong proseso sa bansa na araw-araw tinutukan ng publiko sa telebisyon, radyo at iba pang media platforms. Sa gitna ng paglilitis, naging usap-usapan din ang pagbubukas ng mga dollar account ni Corona, ang pagbusisi sa kanyang mga bank records at ang testimonya ng iba't ibang opisyal ng pamahalaan at mga eksperto. Naging mahalagang usapin din ang balanse sa pagitan ng karapatan sa privacy at ng pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno sa taong bayan.
4: As jurors, it is our obligation and responsibility to closely and diligently examine the evidence and the facts to be presented before us to determine whether such evidence and facts sufficiently and convincingly support the charges and ultimately to decide the fate of no less than the Chief Justice of the highest court of the land and the head of a co-equal branch of our government. The Constitution recognizes a distinct class of public officers, elected or appointed, that include the President, the Vice President, the members of the Supreme Court, the members of constitutional commissions, and the Ombudsman.
0: Matapos ang halos apat at kalahating buwang paglilitis at 44 trial days, bumoto ang Senado noong May 29, 2012 ng 20-3 para hatulang guilty si Corona sa Article 2 ng impeachment complaint dahil sa hindi niya ganap na pagdedeklara ng kanyang SALEN. Dahil sa hatol, agad siyang napatalsik bilang punong mahistrado. Itinuring ang kasong ito bilang isang mahalagang pagsubok sa sistema ng checks and balances ng pamahalaan at sa mekanismo ng impeachment na nakasaad sa konstitusyon. Nagbukas din ito ng mas malawak na diskusyon hinggil sa transparency, accountability at integridad ng mga opisyal ng hudikatura at iba pang sangay ng pamahalaan. Floyd Brenz para sa Bayan.
11: Ipinaaresto na ng Sandigan Bayan si Senador Rodante Marcoleta. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
5: Ako ay hindi magtatago. Haharapin ko ang batas, ang asunto, sangayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas natin. Kaya kailangan pong dumaan ang proseso Kasama na po yung pagpunta ko rito, yung hangarin ko na kung i-serve po nila yung Warrant of Arrest, tatanggapin ko po.
19: Yan ang pahayag ni Senator Marcoleta matapos ibasura ng Sandigan Bayan 3rd Division ang tatlong mosyon ng kanilang kampo kaugnay ng kasong plunder. Naglabas ng resolusyon ng Sandigan Bayan 3rd Division pagkatapos ng kanilang hearing kaninang umaga kung saan may probable cause para mag-issue ng Warrant of Arrest laban kina Senator Rodante Marcoleta, Michael Tan Defensor, Aristotel Baluyot Viray at Joseph Varias Espiritu. Kaugnay pa rin ito ng kasong plunder sa ilalim ng Republic Act No. 7080.
6: The issuance of the warrant of arrest signifies only that after evaluating the records, the court found probable cause to believe that the accused committed the offense charge. Hindi pa guilty yan. All the accused continue to enjoy the constitutional presumption of innocence until their guilt is proven beyond reasonable doubt.
19: Dumating din sa Sandigan Bayan sina Secretary John Vic Remulla at PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. kaugnay ng pag-issue ng arrest warrant sa senador. Iginagalang naman anya ni Senator Marcoleta ang naging desisyon ng Sandigan Bayan at nagtitiwala ito sa proseso.
5: Igalang natin 'yon. Kaya meron naman kaming motion to us, pinagbigyan naman 'yon. At alam ko naman 'yon ay bibigyang daan pa rin. Ibig sabihin, ipoproseso pa rin ang aming motion. Siyempre kami naman, meron kaming ibang pananaw doon sa asuntong ipinahal sa amin. So ang aking mga abogado ay gumawa rin ng paraan para sa ganun, i-counter naman yung asunto. Yun ang ibig sabihin ng motion to quash.
19: Samantala, matapos arestuhin si Senator Marcoleta ay inaresto na rin sina dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu na siyang dumating din sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. Ayon kay Defensor, mauuna pa anya silang makulong dahil sa di umano'y walang basehan na kaso kaysa sa mga totoong nagnanakaw ng pondo ng bayan. Giit ni Defensor na hindi sila susuko para makamit ang transparency, accountability at justice. Matapos ang return of warrant ni Mike Defensor at Joseph Espiritu dito sa Sandigan Bayan 3rd Division, dumiretso ang kapwa-akusado sa Quezon City Jail sa Payatas para pansamantalang idetala habang gumugulong ang kanilang kaso. Habang si Senator Marcoleta naman ay kasalukuyang nananatili sa PNP General Hospital. Bagamat walang kasiguraduhan kung kailan siya mabibigyan ng medical clearance, isa lang ang sigurado. Sa Quezon City Jail din ang kanyang diretso. Mula rito sa Sandigan Bayan, J.M. Thompson para sa Bayan.
12: Sa kaugnay na balita, dinala ng mga otoridad si Senator Rodante Marcoleta sa ospital matapos siyang magreklamo ng chest pain at mataas na blood pressure. Kasunod ito ng pag-aresto sa kanya sa ilalim ng utos ng Sandigan Bayan dahil sa kasong plunder. Narito ang aking ulat. Maaaring abutin ng dalawang araw sa PNP General Hospital si Senator Rodante Marcoleta. Ito ay para sumailalim sa iba't ibang medical check-up bilang bahagi ng booking procedure nito matapos siyang maaresto kaninang umaga sa Sandigan Bayan. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II, nagreklamo ng pananakit ng dibdib at tumaas ang blood pressure ni Marcoleta.
7: Nagreklamo si Senator Marcoleta ng chest pain. At mataas yung BP niya. That's why dinala muna namin sa ospital. After ng medical niya, whatever na sasabihin ng mga doktor ng PNP, we will transmit it also kay Sandigan.
8: Tentatos na po si Senator Marcoleta. Hindi lang po simple blood pressure at heartbeat natin makukunin sa kanya. Marami po siyang test na pagdadaanan, tutuloy ng mga ECG at iba pa, para sigurado ang kanyang fitness. Hindi namin alam kung kailan matatapos yon, but hopefully within the next 2 days, tapos na lahat ang kanyang examinations para sa full health na i-report namin sa Sandigan Bayan na maaari na siyang pwedeng ilagay.
12: Pasado alas 9 kaninang umaga nang maisilbi ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang warrant of arrest laban kay Marcoleta. Isinabay ang pagsisilbi ng warrant matapos mabasura ang kanyang inihaing motion to quash sa 3rd Division ng Sandigan Bayan.
8: Kagabi po ng alas 10:30 ng gabi ay nag-release ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan para kay Rodante Marcoleta, Teador na Republika ng Pilipinas. Kino pong alas 8:30 bago mag-alas 9, ay pumunta po siya sa Sandigan Bayan para mag-file ng motion to quash. Nung dininay po yung motion to quash, ay nilockdown na po ang Sandigan Bayan at hindi na po siya pinalabas.
12: Alas 11:25 kanina nang dumating sa Campo Crami si Marcoleta para sumailalim sa mugshot at fingerprinting, tiniyak ng PNP-CIDG na igagalang ang digdinad ng senador.
8: Kung naman ang kanyang kalagayan sa kanyang buhok ay hindi yun namin wawalangin. His picture will be taken as he appears in public. We are here to arrest him and to have him tried but not to humiliate the person.
12: Si Marcoleta ay naharap sa kasong plunder kaugnay ng pagtanggap ng 75 million pesos na undeclared campaign donation noong 2025 election. Samantala, naaresto na rin ng PNP-CIDG sina Mike Defensor at Joseph Espirito na kapwa-akusado ni Marcoleta.
8: Natagpuan ng CIDG at PNP at inaresto po at dinadala na ba kayo sa Sandigan Bayan para sa kanilang return of money. Dadalhin po yung dalawa dito mamaya para sa kanilang medical clearance at kanilang processing. Pagkatapos po, dadalhin sila sa Payatas City Jail para sa kanilang detention.
12: Ryan Lisiges, para sa Bayan. Samantala, may rest box si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. laban sa mga aligasyong binabato sa kanya na may kaugnayan sa manumalyang flood control project. Iginiit parang Pangulo na siya ang nagsiwalat sa anomalya, bagay na hindi umano nagawa ng mga nakaraang Pangulo. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilia.
9: Eh kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Di ba? That makes absolutely no sense.
16: Resbak yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Batikos na siya umano ang nasa likod ng maanumalyang flood control projects. Sa isa sa kanyang mga aktibidad sa Canada, sinalubong ang presidente ng protesta kontra korupsyon, kaugnay ng bilyong-bilyong pisong flood control scam.
9: I'm the one who exposed all of this. And I'm the only one that has started to do anything about this. Bakit ang mga nakaramba ng Pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finish na account? Meron ba silang mga investigation na ginawa? Wala. Sa akin lang. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan.
16: Bago pa maluklok bilang 17th presidente ng Pilipinas, sabi ni Pangulong Marcos, may katiwalian na umano sa mga flood control project. Halimbawa, noong 2019, ibinulalas ni Noy House Majority Leader Rolando Andaya Jr. ang higit 300 bilyong pisong halaga ng makwestiyonable umanong flood control project.
9: The pattern extends beyond 2022, back beyond 2022. And back to about that time, 2017-2018. And at the time, the President, President Duterte, acknowledged that there were great problems in terms of the flood control projects. Pero wala namang nangyari. Having acknowledged it, he did not find accountability in anybody's.
16: Si Pangulong Marcos lang ang tumindig para imbestigahan ang mga tila guni-guni at mga binalahurang proyekto kontra baha.
9: So that was left up to me to do. And so we are still doing it. We're still working on it.
16: Sa kanyang 4th na State of the Nation Address of SONA, ibinulga ng presidente ang katiwalian sa mga proyekto kontra baha.
10: Huwag na po tayong magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ng binusan nyo lang ang pera.
16: Ang tanong, may nahiya na nga ba sa pangungurap sa mga flood control project?
9: Nahiya ba sila? Yung iba, hindi. Akala nila, karapatan nila yung gagawin na ganun eh. Wala kaming ginagawang mali. Ganyan talaga patakbo rito. And that's the hardest part to change. That's the hardest part to change. The culture.
16: Simula nang umpisahan ang imbestigasyon sa flood control project, ilang contractor na ang nakulong dahil sa kasong graft at malversation of public funds. Naaresto na rin ang ilang matataas na opisyal tulad ni dating Senador Bong Revilla, Senador Jinggoy Estrada at ilang kawani ng DPWH. Muling iginiit ni Pangulong Marcos, walang selective justice. Lahat ay pananagutin. Hindi pa raw tapos ang administrasyon sa paghabol sa mga nasa likod ng mga kinurap na flood control project. Pero aminado si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., habang lumalalim ang investigasyon, mas marami pang sumasambulat na impormasyon. Kaleizal Pardilia, para sa bayan.
11: PR stunt umano ang panukala ng Chinese Embassy na magkaroon ng common fishing ground sa Scarborough Shoal. Welta ni Defense Secretary Gibor Teodoro, hindi dapat magpapaniwala sa mga ganitong pahayag. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
13: Hindi tayo pinanganak kahapon. Yan ay karapatan under the arbitral award.
14: Mariing tinutulan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang umano'y proposal ni Chinese Ambassador Jing Chuen na magkaroon ng common fishing area sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc at isinumite sa Department of Foreign Affairs. Git ni Teodoro, ng ilalang kritiko ng China, isinaad na sa 2016 Arbitral Award na traditional fishing ground ang Bajo de Masinloc, kaya't hindi na anya kailangan ang mga ganitong panukala. Taliwas din umano ang mga aktibidad ng China sa kanilang sinseridad na magkaroon ng mapayapang resolusyon.
13: Tatanggap ka ng proposal na sasabihin mo dahil sa proposal nila, kaya nagka-common fishing ground. Eh, nakalagay na yan dyan eh. Common fishing ground with our ECC. So, sino niloko nila? PR ang gawa nun eh. Ngayon, sa kabila naman ito, ang dami nilang kabalbalan na ginagawa.
14: Dati nang nanindigan ang China na hindi nila kinikilala ang arbitration case na pumabor sa Pilipinas at nagsaad na walang basehan ang 9-dash line sa buong South China Sea. Ngayong Hulyo, ipinagdiriwang ang 10th anibersaryo ng naturang tagumpay ng Pilipinas.
13: Nakikita na natin ang convergence efforts dito na ginagamit na basis ang arbitral award. Kaya hindi ito papel lamang. Yan ay hindi dapat mapaikot ng mga mapalinlang na gawain ng mga gustong sirain ang ating pagkakaisa.
14: Bukod sa Palawan, ideneklara na rin sa Cebu City at Labrador, Pangasinan na West Philippine Sea Victory Day ang July 12, ang mismong araw na iginawad ang Arbitral Award noong 2016. Patrick De Jesus, para sa Bayan.
12: Nananatiling prioridad ng gobyerno ang mga hakbang na makatutulong sa pamilyang Pilipino at pagpapasigla ng ekonomiya ng bansa. Kasunod ng pag-angat sa upper middle income country status ng Pilipinas, yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
15: Nananatiling nakatuon ang pamahalaan sa pagpapabilis ng paglago ng ekonomiya at pagpaparamdam ng benepisyo nito sa bawat Pilipino. Sa mid-year press chat ng Department of Economy, Planning and Development, sinabi ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan na mahalagang hakbang ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income country status ng World Bank. Ngunit iginiit niyang hindi pa rito nagtatapos ang trabaho ng pamahalaan. Ayon kay Balisacan, bunga ito ng ilang taong reforma sa ekonomiya, maayos na pamamahala at katatagan ng bansa sa kabila ng mga pandemya. Digang hamon. Aminado ang kalihim na nananatiling malaking hamon ang inflation at epekto ng mga pandaigdigang krisis gaya ng sigalot sa gitnang silangan.
17: Of course, our challenge is both, no? It's not just improving the growth, making the growth faster, but also to make that growth more inclusive.
15: Kaya prioridad anya ng pamahalaan ang pagpapanumbalik ng kumpiyansa sa ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapalakas ng infrastruktura, pagpapabuti ng digital connectivity, paglikha ng mas maraming dekalidad na trabaho at pagprotekta sa mga pamilyang Pilipino laban sa epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
17: Our task now is to restore a higher and more sustainable growth path, one that is underpinned by rising productivity and innovation, resilient to shocks, and expands opportunities for every Filipino to participate in contribute to and benefit from economic progress.
15: Sa kabila ng unti-unting pagkawalan ng concessional loans dahil sa bagong income classification ng bansa, sinabi ng Kalihim na inaasahang mababawi ito sa pamamagitan ng mas mataas na investor confidence at mas malaking oportunidad para sa pamumuhunan. Samantala, umaasa rin ng DepDev na gaganda ang takbo ng ekonomiya sa nalalabing bahagi ng taon, habang nananatili ang 3.5 hanggang 4.5% na GDP growth target para sa 2026. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
12: Abiso po para sa mga motorista, magpapatupad pong muli ang ilang mga kumpanya ng langis ng taas presyo sa ilang produktong petrolyo. Sa kabila nito, asahan umano ang pagbabalik sa dating presyo sa mga susunod na buwan. Yan ang ulat ni Gob Villegas.
18: Muling magpapatupad ang mga kumpanya ng langis ng taas presyo.

0: Ayon kay Energy Undersecretary Alessandro Sales, sa kabila na bumaba na sa $80 per barrel, ang presyo ng Dubai crude hindi pa rin nakakabalik sa pre-war levels ang presyuhan ng finished products. Sa Min of Plat, Singapore, kaya't nananatili pa rin mataas ang presyuhan ng produktong petrolyo sa bansa.
1: Kahit na yung Dubai crude ay naging pantay na nung pre-war, yung diesel mismo may premium pa rin. Mas mataas pa rin ang benta ng diesel ng $22 per barrel kesa nung bago nag-umpisa ang gera. Kaya nagre-reflect ito sa pump price natin.
0: Inaasahan naman na mararamdaman ng mga Pilipino ang pagbabalik sa normal ng presyo ng produktong petrolyo sa loob ng 1 hanggang 3 buwan. Nag-anunsyo na ang Pilipinas Shell, Sea Oil, Petrogas at Unioil na magkakaroon sila ng oil price increase kung saan 30 centavos ang kanilang itatang presyo ng diesel habang 1 peso and 75 centavos kada litro naman ang ipapataw ng Pilipinas Shell at Sea Oil na dagdag sa kada litro ng kerosene. Gab Humilde Villegas para sa Bayan.
2: Ng Government Service Insurance System ang Balik Ginhawa 2 program para magbigay ng dagdag na pinansyal na ginhawa sa mga kwalipikadong miyembro at pensyonado. Ayon kay GSIS Senior Vice President and Head of the Membership Group na si Attorney Joseph Philip Andres, maaring makatanggap ang mga kwalipikado ng refund na katumbas ng hanggang 6 na buwan ng kanilang mga eligible loan amortizations. Dagdag pa niya, naglunsad ang GSIS ng mga bagong solar energy at e-mobility loans bilang karagdagang programa na naglalayong tulungan ang mga miyembro sa paggamit ng mas malinis at mas abot kaya mga pagkukunan ng enerhiya. Maaring mag-apply ang mga kwalipikadong miyembro mula July 1 hanggang October 31 sa pamamagitan ng GSIS Touch Mobile App.
3: Patuloy po ang GSIS na pag-isip ng mga programa na makapagbibigay ng ginhawa po sa kanila. That's why we came up with this extension po dito sa Balik Ginhawa. And napakaganda naman po ng resulta, which means marami po talagang gusto pa mag-avail. And ito po, nangyayari po ito dahil patuloy po ang komunikasyon namin sa ating mga stakeholders at sana po patuloy pa namin mapaganda ang servisyo natin sa ating mga miyembro.
2: Posibleng pumasok na sa Philippine Area of Responsibility bukas ang Super Typhoon Babi na bibigyan ng lokal na pangalan na Bagyong Inday. Bukas ng gabi ay magtataas na ng wind signal warning sa Hilaga, Kanduran at katimugang bahagi ng zone at maaring tumaas sa signal number 3. Dalayan ng malawak na sakop ng Super Typhoon. Malayong abot ng outer cloud bands ito. Huling namataan ang super typhoon sa dagat Pasipiko. Papalapit yan ng Philippine Area of Responsibility at ito ay salay na 2,120 kilometers silangan ng southeastern Luzon. May taglay itong hangin umaabot sa 205 kilometers per hour at pabungso na umaabot na sa 250 kilometers per hour at gumagalaw yan sa mabilis na 20 kilometers per hour. Paglilinaw po ng pag-asa, hindi naman ito tatawid sa kalupaan pero maaasahan na magsisimula ang pabungso-bungsong malalakas na hangin sa malaking bahagi ng ating bansa simula bukas, dala naman yan ng hanging habagat. Magdadala din ang habagat ng malalakas na pag-ulan sa Hilaga at kanlurang bahagi ng ating bansa. Kaya alerta po sa posibleng pagbaha, lalo na sa mga mabababang lugar at posibleng pagguho ng lupa. Ang tabayanan at makinig din sa mga paalala at abiso ng inyong komunidad. Ang super typhoon ay tinatayang papasok bukas ng gabi araw ng Martes o sa madaling araw ng Miyerkules. Tatawagin itong Bagyong Inday at mapapanatili nito ang kanyang lakas bilang super typhoon hanggang sa makalabas muli ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Biyernes. Nasa 3-4 na araw sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo. Ibig sabihin, magtatagal at posibleng walang tigil din ang pag-ulan ng hanging habagat sa 4 o 5 araw ngayong Linggo. Bukas Miyerkules, good weather pa sa malaking parte ng ating bansa. Pero may chance pa rin ng paminsang pag-ulan sa hapon o gabi o yung tinatawag nating localized thunderstorm, lalo na sa Cagayan Valley at sa Aurora. Dahil yan sa hanging silangan. Samantala, silipin na natin ng rain.

0: probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Huwebes. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
1: Samantala, tiwala po ang prosecution panel na sapat ang kanilang ebidensya para patunayan na nalabag ni Vice President Sara Duterte ang tiwala ng bayan at naabuso ang kapangyarihang ibinigay sa kanya ng konstitusyon. Yan ang ulat ni Rod Lagusad live. Rod.
2: Ryan, masaya ang House Prosecution Panel sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ayon kay House Lead Prosecutor Representative Jervin Lujistro, ito na ang pinakaimportanteng nangyari ngayong araw dahil anya nasunod ang mandato ng saligang batas. Dagdag niya, tagumpay ito para sa bahagi ng prosecution. Ipinag-utos naman na ng impeachment court na ibalik ang BIR box. Kaugnay nito, may panibagong request ang prosecution para sa pag-i-issue ng subpoena para sa expanded list para sa BIR. Anila, hindi na lang ito patungkol sa income tax return. Ayon kay Lujistro, mahalaga ito para suporta ng kanilang articles of impeachment. Samantala, kanina sa naging opening statement ng House Prosecution Panel, binigyan din ito ang pagsunod sa ebidensya, salma nito patungo. Kasama rin sa binigyan din ni Lujistro na tingnan ang mga dokumento, makinig sa mga witness at suriin ng mabuti ang mga record o tala. Anya, dapat husgan ang naturang kaso hindi dahil sa politika, popularidad, takot kung kanino tapat, kundi dapat nakaayon sa saligang batas. Anya, sa unang tingin, magkahiwalay ang apat na articles of impeachment. Pero anya, ang mga ito ay maituturing na chapter sa iisang kwento. Dagdag ni Lujistro, ang impeachment trial ay patungkol sa pagkakaroon ng pananagutan. Kabilang din sa binanggit ni Lujistro sa kanyang opening statement na ngayon lang anya, nagkaroon ng vice presidente sa kasaysayan ng bansa na may kaibigang hitman na umano'y handang magpapatay para lang makaupo sa pwesto. Ayon kay Lujistro, natatapos ang demokrasya kung may karasan. Ito kaugnay ng Article 4 patungkol sa umano'y pagbabanta ng pangalawang pangulo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Uunahin ng House Prosecution Panel na talakay ng Article 4 na nakatoon sa umano'y assassination plot ni Duterte. Ryan, sa kabuuan, naharap nga sa apakat na articles of impeachment si Vice President Sara Duterte. Bukod dito sa grave threat, kabilang din dito yung issue ng confidential funds, issue sa deklarasyon sa SALN, at umano'y bribery at korupsyon sa Department of Education. Kasama naman sa inaasahan na witness para sa linggong ito dito sa impeachment trial ay ang mga opisyal mula sa National Bureau of Investigation at House of Representatives. Ryan?
1: Maraming salamat, Rod Lagusad.
0: Isang royal encounter ang ibinahagi ng Pinay tennis star Alex Ayala matapos makilala ang Princess of Wales na si Kate Middleton sa Wimbledon. Samantala, kinilala ang Nation's Girl Group na binibilang bagong tourism ambassadors ng bansa. Narito ang ulat.
3: Mukhang papasok na ang bansa sa era ng Biniverse. Ang Nation's Girl Group Bini ay kinilala bilang bagong tourism ambassadors ng Department of Tourism kamakailan. Ang kay Tourism Secretary Dita Angaramata ay malaking tulong ang fresh ideas ng grupo. Bukod sa tourism campaign, target din makasama ng DOT ang Bini sa pagpopromote ng fashion, food, sports at iba pang aspect ng Philippine culture. Pero higit lang naman sa campaign ang pagpili ng Bini. Una pa lang ay ine-embrace na ng grupo ang Pinoy identity simula day one sa pagiging consistent nila sa pagsasama ng Filipino culture sa imahe ng bawat miyembro at sa puso ng kanilang musika. Mismong pangalan pa lang ay derived sa Tagalog na pangalan na Bini-Bini na sumasalamin sa isang modern Filipina. Maging ang kanilang pinakaunang electric pop na rendisyon ng klasiko ni Ryan Cayabyab na The Coconut noong June 2021. Successful din ang grupo sa pagre-representa ng bansa sa global entertainment stage. Mula sa kanilang pagganap sa Coachella, tuloy-tuloy ang pagtangkilik ng fans mula sa iba't ibang bansa. Magpre-perform din ang Bini sa Japan Summer Sonic 2026 sa Osaka at Tokyo. sa higit 2.3 million followers ng kanilang Instagram at higit 7.2 million followers sa TikTok. Isang pruweba sa kanilang mabilis na paglago ng kanilang fan base.
4: Maayong adlaw, Bisdak Blooms! At, sa lahat
3: at ng ang isa rin nga sa dahilan sa pagpili ng beanie ay dahil sa pagtatampok ng kanilang individuality at ethnicity ng bawat membro. Kaya beanie embodies diversity.
5: I'm adjusting to my life and everything.
3: Si Aya ay mula sa Lapu-Lapu City, Cebu. Si Colette na born at raised sa Tagbilaran City sa Bohol. Maloy mula sa Lemery, Batangas. Gwen naman ay mula sa Daraga, Albay. Si Stacy naman ay pinanganak sa Bagabag, Nueva Vizcaya. Mika naman ay born from Cebu City bago lumaki sa Laguna at Cavite. Si Joanna naman ay born and raised sa Calamba City, Laguna, habang hometown naman ni Sheena ay ang Santiago City sa Isabela. Kumakatawan ang mga ito sa iba't ibang rehiyon sa buong bansa at sumasalamin sa makulay na pagkakakilanlan ng mamamayang Pilipino. Nagkaroon ng pagkakataon ang Pinay tennis star na si Alex Ayala na makilala si Kate Middleton, na kilala rin bilang Princess Kate or Princess of Wales sa 2026 Wimbledon. Nagbahagi si Alex ng larawan kasama ang Royal sa kanyang Instagram stories. Nasa larawan din ang Turkish tennis player. Anya, so honored to have grabbed the pick with Her Royal Highness. Si Kate ay gumawa ng surprise appearance sa 2026 Wimbledon noong July 2. Ang Princess of Wales ay nagsisilbing patron ng All England Lawn Tennis and Croquet Club, ang organisasyon sa likod ng prestigyosong Grand Slam Tournament. Nakuha ng 21-year-old tennis star ang 7-6-9-6-2 na panalo upang maging unang Pinoy na umabot sa ika-apat na round ng prestigyosong tennis tournament. Ang sunod na kalaban ni Alex ay ang dating finalist at number 13 na si Jasmine Paolini mula sa Italy. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
0: Bukas inaasahang masisimulan ang trial proper sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ngayong araw po ay binasa sa impeachment court ang mga kahilingan kung sino ang mga dapat mapadalhan ng subpoena.
1: Nag-desisyon rin ang controversial or napag-desisyon rin ang controversial na mystery box ng Bureau of Internal Revenue. Ipinagutos ng impeachment court na seryuhan ito at pansamantalang ibalik sa kustodiya ng BIR habang walang formal na motion para ilabas ito sa impeachment court.
0: Hindi dumalo si Vice President Sara Duterte sa unang araw ng paglilitis sa kanya sa impeachment court.
1: Sa pagbubukas ng paglilitis ay binigyan ng pagkakataon ang prosecution at ang depensa na magbigay ng kanilang opening statements kung saan parehong tinalakay ng magkabilang panig ang kani-kanilang pananaw sa ebidensya ng kaso.
0: Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
1: At yan po ang mga maiinit na balita ngayong Lunes. Sa ngalan ni Audrey Goriceta, ako po si Ryan Lisigues para sa Bayan.
0: At tabayanan po ang pagpapatuloy ng ating special coverage sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At hanggang bukas, ako po si Ice Martinez ng inyong Pambansang TV para sa
1: Bagong Pilipinas!
6: Mas pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
12: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
10: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
13: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
10: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
14: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisi sa isang araw. Kanina.
15: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
16: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
10: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
17: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
18: 7 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
6: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
19: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
6: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
20: To give the facts the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
6: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. Ito po muli ang inyong programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. 7:08 in the evening at tuloy-tuloy po tayo hanggang alas 8 ng gabi. Kumusta? Kayo ba ay nasolve kanina? Unang araw ng impeachment trial sa Senado na pinungunahan ng ating mga senator judges kasama ang prosecution at saka ng defense panel. Well, that's one thing that we have to indulge ourselves to listen. Kasi kumbaga, parte tayo dito sa pinag-uusapan. Dahil pondo natin itong nawawala. Kaya naman, sa anumat ikaw ay pro-anti o nonchalant, makinig ka na lang. Para at least nadadagdagan yung information mo when it comes to the needed na mga dapat pinag-uusapan natin. Actually, we should steer this conversation at home no? Kumbaga para alam ng mga, well, yung mga kumbaga PG-13 up, no? May parental guidance, kailangan din 'yon, ika nga, no? But anyways, napakaganda dahil namamayani ang demokrasya dito sa ating bansa. Nakikita ang tama at saka mali at saka kung ano man yung dapat na proseso na pinagdadaanan, maluwag naman na tinatanggap ng mga personalidad na kabilang sa mga sa mga naakusahan, no? Kasi kanina nakita natin, 'di ba? Some names, no? Kilalang mga personalidad ang nabigyan ng search warrant, nabigyan ng warrant of arrest rather, na maluwag naman na sumunod sa kamay ng gobyerno. Yan yung maganda naman doon. But anyways, tutukan po natin. Bukas po, alas 2 magsisimula ulit yung impeachment trial na kung saan ay kaninang hapon, ano, first part. Kumbaga parang nasa 3 hours mahigit yung unang araw. So we're expecting na sa mga susunod na araw, baka madagdagan pa yung oras. Dahil preliminary nga lang itong nangyari, no, pagpapakilala, no, initials rather, no, initials yung mga nangyari, pagpapakilala sa prosecution panel, yung mga ibang debates, no, importante diyan na naiboto na din yung presiding officer, kasi di ba yun yung isa sa mainit na tinalakay nila kanina. So again, let's participate. Kumbaga, instead na kung nasa opisina kayo, 'di ba? Tune in kung may radyo kayo maliit, tune in to Radyo Pilipinas dahil po naka special coverage tayo. Tuloy-tuloy po 'yan, all out the hearing, no? Hanggang sa mayroong paglilitis, no? Nakatutok po ang Radyo Pilipinas. Anyways, 7:12 in the evening. Ito na po ang ating mga headlines sa abangan ninyo sa ating programang Salam Radio.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Dating bumoto kay Vice President Sara Duterte pumunta sa Senado para suportahan ng pagpapatalsik sa kanya. Philwalks, pinalakas ang kahandaan sa tsunami ng ang 6 na barangay sa Zamboanga City. Tig 200,000 na tulong sa ilalim ng bawat barangay makinabang program opisyal nang natanggap ng 389 na barangay sa Zamboanga, Sibugay. DA, PCC at NDA naglunsad ng isang buwang AIPD training para sa pagpapalakas sa livestock at dairy industry. QC, pinawi ang pangamba ng publiko sa pagtaas ng mild COVID-19 cases. Tatlong barangay sa Pangasinan idineklarang drug cleared. Mahigit 700 barangay na panatili ang malinis na status.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
18: At mamaya po may makakasama tayo na Moro Entrepreneur, ika nga, dito sa ating programang Salam Radio sa inyong himpilan Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. Yan po, pakaabangan ninyo 7:14 in the evening magbabalik mo sa Lam Radio, pagkira nila paalala.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
21: Are inaw nandidong waranuni anarampay na.
4: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
6: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
22: Ang taginting ng FM
6: at lakas ng AM
22: sa iisang himpilan.
6: Pinagsanib na puwersa
22: para sa mas malawak na
6: serbisyo publiko.
22: Radyo Magazine 1278.
6: Sports Radio 918.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
6: At Radyo Pilipinas World Service.
22: Mapapakinggan na
6: sa Capital 104.3 FM.
22: Capital 104.3.
6: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
23: Radyo Pilipinas is on Viber.
24: Viber.
23: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
24: Receive credible news and information.
23: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
24: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
23: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
25: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key.
26: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili.
26: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na ating laging isipin.
26: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
26: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: This is a public service announcement.
27: A public service announcement
25: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan. Hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
0: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa Lam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
18: 7:19 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa Lam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga balita.
0: Sa Lam Radio, sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
18: Attorney Reginald Tongol, itinalaga muli bilang Senate Impeachment Court spokesperson. Para sa detalye mula sa Senado, alamin natin kay Nifa Asuncion.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas,
1: Report. Diva. Itinalaga muli si Attorney Reginald Tongol bilang tagapagsalita ng Senate Impeachment Court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Una nang nagsilbi si Tongol bilang spokesperson ng Impeachment Court noong unang beses na na-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte noong 19th Congress. Bilang spokesperson, si Tongol ang magsisilbing primary point person na sasagot sa mga katanungan ng media tungkol sa mga aksyon ng Senate Impeachment Court. Sa press conference pagkatapos ng unang hearing ngayong araw, pinaliwanag ni Tongol kung bakit magkasama sa rostrum sina Senate President Sherwin Gatchalian at Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero. Ayon kay Tongol, pagpapakita itong magkapantay sina Escudero at Gatchalian pagdating sa impeachment trial. Mananatilian niya ang ganitong setup sa buong paglilitis ng impeachment case laban sa Vice Presidente. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Tongol. Mula sila ito para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Babalikan po natin ang naging pahayag na yan ni Attorney Reginald Tongol.
0: Sa Lam Radio, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Ah, okay. Sige. Paglilinaw po namin, wala atang kasamang pahayag ang naturang balita. Ayon sa pahayag ni Reginald Tongol, spokesperson ng Senado sa nasabing Senate Impeachment Trial.
0: Sa Lam Radio, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Samantala, kaugnay pa rin ng Senate sa Senado, dating bumoto kay Vice President Sara Duterte, pumunta sa Senado para suportahan ang pagpapatalsik sa kanya. Para sa detalye, alamin natin kay Diki Sarate.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Diki.
3: Nagtipon-tipon sa harapan ng Senado ang iba't ibang grupo ngayong unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Karamihan sa ating nakita yung mga pro o yung pabor para mapatalsik sa pwesto si VP Duterte. Ayon kay Kajet, binoto niya dati si VP Duterte pero nais niyang mapatalsik na ngayon ang pangalawang pangulo kaya nagpunta sila sa Senado para suportahan ang impeachment trial. Paliwanag ni Kajet, nakakatakot ang pamamahala at attitude ni VP Duterte at ayaw niyang kamulatan ito ng kabataan. Tinawag niya ring bingi ang pangalawang pangulo dahil kahit alam niya na may trial sa Senado ay hindi ito sumipot. Hinamon niya rin si Bibi Duterte na harapin ang impeachment trial. Mula sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Maraming salamat DK Sarate. Samantala, Philbox, pinalakas ang kahandaan sa tsunami or tsunami ang 6 na barangay sa Zamboanga City. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
26: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Ray.
3: Nagtipon-tipon sa harapan ng Senado ang iba't ibang grupo ngayong unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Karamihan sa ating nakita yung mga pro o yung pabor para mapatalsik sa pwesto si VP Duterte. Ayon kay Kajet, binoto niya dati si VP Duterte pero nais niyang mapatalsik na ngayon ang pangalawang pangulo. Kaya nagpunta sila sa Senado para suportahan ang impeachment trial. Paliwanag ni Kajet, nakakatakot ang pamamahala at ating...
18: Babalikan natin yung balita ni Ray Ferrer patungkol mamaya sa ating pagbabalik. Anyway, 7:33.
5: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
18: 7:23 in the evening. Magbabalik po sa Salam Radio. Pagkaranilang paalala.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
11: Radyo!
12: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
13: World Service Sports Radio.
14: Ang tagintig ng FM
27: at lakas ng AM
28: sa iisang himpilan.
29: Pinagsanib na puwersa
30: para sa mas malawak na
31: serbisyo publiko.
32: Radio Magazine 1278.
33: Sports Radio 918.
34: Radio Pilipinas
35: Radio Publiko
36: 738.
37: At Radio Pilipinas World Service.
38: Mapapakinggan na
39: sa Capital 104.3 FM.
40: Capital 104.3
41: the AM and FM collab.
42: Sa Capital 104.3 FM.
43: Radyo Pilipinas.
44: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
45: Radyo Pilipinas is on Viber.
46: Viber.
45: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
46: Receive credible news and information.
45: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
46: Stay on track
45: with Radyo Pilipinas on Viber.
46: Viber.
45: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
47: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide. Kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU. Kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, oha, alam mo na. Hashtag panatag ang may alam.
48: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin itong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, Pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa Lam Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
2: 7:30 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa Lam Radio dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Tuloy-tuloy po tayo sa ating mga balita. Balikan natin ang balita ni Ray Ferrer kung saan Philbox pinalakas ang kahandaan sa tsunami sa 6 na barangay sa Zamboanga City. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer. Ray.
3: Sumailalim sa tsunami evacuation planning workshop ang 6 na pilot barangay sa Zamboanga City na pinangunahan ng DOST PHIVOLCX, katuwang ang Philippine Red Cross Zamboanga City at lokal na pamahalaan. Ayon sa PHIVOLCX, tinalakay sa pagsasanay ang tsunami hazards, early warning systems, RIDAS application at evacuation planning para palakasin ang kahandaan ng mga komunidad sa sakuna. Bilang resulta ng aktibidad na kabuo at naaprubahan ng mga barangay ang kanilang tsunami evacuation maps at naglagay ng mga signage sa mga itinalagang evacuation areas, isinama rin sa Philippine Tsunami Early Warning System ang 116 hanggang 111 community tsunami alerting station upang mapahusay ang maagang babala sa mga tsunami prone na lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, 200,000 piso na tulong sa ilalim ng bawat barangay makinabang program, opisyal nang natanggap ng 389 na barangay sa Zamboanga, Sibugay. Para sa detalye mula sa Zamboanga, Sibugay, alamin natin kay Lesti Cubol.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Lesti.
4: Listeners, sa opisyal nang natanggap ng 389 na barangay sa lalawigan ng Zamboanga, Sibugay, ang tig 200,000 pesos na tulong pinansyal sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program ng tanggapan ng Pangulo ng Pilipinas. Ito ay linsunod sa pangako na ang bawat barangay ay makikinabang anuman ang kanilang political alignment o ugnayang pampolitika. Ang kabuang pondo na nakakalaga ng 77.8 milyong piso ay tinanggap pa ni Governor Dolce N. K. Hofer mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang turnover ceremony sa lungsod ng Zamboanga noong Hunyo 29 nitong taon at agad pinadala sa mga barangay kinabukasan upang samantalahin ang presensya ng halos lahat ng opisyal ng lalawigan, munisipyo at barangay sa kasagsagan ng isinagawang 2026 State of the Province Address ni Hofer. Ang agarang pag-download ng pondo ay bahagi ng pamalaang paghatid resulta. Naghatid ng resulta na mabilis, mahusay at nakatuon sa pagdiyak na walang barangay ang maiiwan. Ayon kay Governor Hofer, mula sa tanggapan ng Pangulo patungo sa mamamayan ng Zamboanga, Sibugay, bawat piso, bawat barangay, bawat komunidad ay mahalaga. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
2: Maraming salamat, Lesti Cubol. Samantala, 7:32 in the evening, tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programa sa Lam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. DAPCC at NDA naglunsad ng isang buwang AIPD training para sa pagpapalakas ng livestock at dairy industry. Para sa detalye mula Tayug, alamin natin kay Mildred Coquia.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Mildred. Sinimulan na ng DA Philippine Carabao Center sa Central Luzon State University at National Dairy Authority ang isang buwang pagsasanay sa artificial insemination at pregnancy diagnosis para sa mga kalabaw upang palakasin ang produksyon ng livestock at industriya ng gatas sa bansa. Formal na binuksan ang programa noong June 29 sa PCC National Bull Farm sa Barangay Hoson, Caranglan, Nueva Ecija. May kabuo ang 21 kalahok sa pagsasanay na binubuo ng 15 kinatawan mula NDA at 6 mula sa PCC sa CLSU. Layo nitong palawakin ang kanilang kaalaman at praktikal na kakayahan sa teknolohiya ng reproduksyon ng kalabaw bilang bahagi ng genetic improvement at sustainable dairy development. Ayon kay Dr. Edwin Atabay, OIC Deputy Executive Director at National Artificial Insemination Coordinator, bagamat masinsina ng pagsasanay, mahalagang mabuo muna ang matibay na pundasyon sa artificial insemination at pregnancy diagnosis upang epektibong magamit at mapaunlad ang mga ito sa aktual na operasyon. Samantala, binigyan din ni NDA North Luzon Acting Department Manager Dr. Gil Calderon na mahalaga ang pagtutulungan ng NDA, PCC at mga lokal na pamahalaan dahil ang matagumpay na pagpaparami ng hayop ay mahalagang hakbang tungo sa pagtaas ng produksyon ng gatas at pagpapabuti ng kabuhayan ng dairy farmers. Tatagal ang pagsasanay hanggang July 28 at magbibigay ng parehong theoretical at hands-on na training sa mga kalahok. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
2: Yeah, mula Tayug, maraming salamat, Mildred Coquia. 7:34 in the evening, tuloy-tuloy po tayo, karagdagang suporta at tulong pinansyal ibinigay ng DepEd sa mga apektado sa Lindol, sa Mindanao, Para sa detalye, alamin natin kay Dayan Lear.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Dayan.
7: Nagbigay ang Department of Education o DepEd ng karagdagang suporta sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Inaprubahan ni Education Secretary Sunny Angara ang karagdagang 10 million pesos para sa Edukahon program sa Schools Division Offices ng Sarangani at General Santos City na may tig 5 million pesos bawat division. Nagpadala rin ang DepEd ng 100 Edukahon Learning Kits. Sa bilang na ito, 80 ang ibinigay sa Sarangani at 20 sa General Santos City upang makapagtatag ng child-friendly learning spaces para sa mga displaced learners. Ayon kay Angara, kailangan maibalik ang pag-asa ng mga mag-aaral at sa pamamagitan anya ng Edukahon, ipinapakita na kahit nasa evacuation center, tuloy ang pagkatuto. Ang mga learning kit ay naglalaman ng iba't ibang learning at teaching tools at materials, kabilang ang whiteboards, papel, first aid kits, laptops at iba pang communication devices. Bukod dito ay pinalawak din ang financial relief measures para sa mga apektadong teaching at non-teaching personnel. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ayan, maraming salamat, Dayan Lear. 7:36 in the evening, tuloy-tuloy po tayo. Habang tayo po ay naghahanda doon sa... balita muna tayo. QC, Pinawi, or Quezon City, Pinawi, ang pangamba ng publiko sa pagtaas ng mga COVID-19 cases. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Ray.
3: Iniyak ng Quezon City Government na walang dapat ikabahala sa pagtaas ng naitalang COVID-19 cases sa lungsod sa nakalipas na 3 linggo. Ayon sa Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, pawang mild lamang ang mga naitalang kaso at wala ring naobserbahang clustering o severe cases. Batay sa datos, umakyat sa 84 ang kumpirmadong kaso mula Hunyo 11 hanggang Hulyo 1 mula sa 23 kaso na naitala noong Mayo 21 hanggang Hunyo 10. Sa kabuuan, 146 na ang naitalang kumpirmadong COVID-19 cases sa Quezon City ngayong taon. Karamihan sa mga pasyente ay nakaranas ng lagnat, ubo at sipon bago nagpositibo sa virus. Patuloy namang minomonitor ng pamahalang lungsod ang sitwasyon at iginiit na nananatiling mababa ang bilang ng kaso kumpara sa kabuuang populasyon ng lungsod. Samantala, patuloy na nagbibigay ng libreng konsultasyon COVID-19 testing kapag kinakailangan at gamot ang 66 na health centers ng lungsod. Nakikipag-ugnayan na rin ang city government sa Department of Health para sa genome sequencing ng mga sample upang matukoy ang umiikot na COVID-19 variant. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Maraming salamat, Ray Ferrer. 7:38 in the evening. Mamaya po, dahil may makakasama tayo mamaya coming from the Muslim community. Isa sa masasabi natin, no? Alamin natin kung ano nga ba itong business niya, ano nga ba itong ginagawa niya, at ano nga ba ang pwede niya maiambag para sa mga Muslim communities. Well, that's the thing that we talk about dito sa ating programa, yung mga successful and enlightening stories ng mga Muslim communities. Para din, hindi lang para sa amin, no? Hindi lang para sa amin mga Muslim, kundi para sa inyo na din. Para malaman ninyo na meron din namang mga Muslim professionals who can also compete, no? Compete by means of doing things that are capable. Kumbaga, capable to be done by anyone. O kumbaga, alam naman natin, no, when it comes to the Muslim communities, meron pa rin may stigma, no, may misconception na ika nga minsan nasasabi. Ito kakaiba to dahil yung business niya has something to do with travel, no? At live natin siya makakasama mamaya dito sa ating programa. And with that, I think mag-ano muna tayo. We'll have a break then yung azan para ano, para after niya mag-ano tayo. Okay. Sige. Unahin muna natin yung break then azan. Okay, sige. 7:39 in the evening, magbabalik po ang Salam Radio pagkaraan ng paalala.
45: Pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
45: Radyo Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
9: Ang taginting ng FM
45: at lakas ng AM
9: sa iisang himpilan.
45: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak na
45: serbisyo publiko.
9: Radio Magazine 1278.
45: Sports Radio 918.
9: Radio Pilipinas Radio Publico 738.
45: At Radio Pilipinas World Service.
9: Mapapakinggan na
45: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3,
45: the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
45: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Ang abakada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam it, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata, Paul Rodriguez Versosa named that in 1914, was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it enriched alphabet or pinagyamang alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nung.
45: Kauwaya.
13: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
45: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
14: Si Mike, sa dapat mangyari sa mga corrupt is mapanagot sa mga kasalanan nila para mapagbayaran nila yung mga kasalanan nila. Makulong sila. Para pag napatunayan na meron silang kasalanan, dapat managot sila, makulong sila.
45: Tinig ng bayan. Tinig

0: arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: At nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Nords Maguindanao. At tuloy-tuloy po tayo sa ating programa, dito lamang sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko.
0: Sa LAM Radio, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: In the evening. Ayan, okay, andito na yung ating guest habang hinihintay natin siya. Anyways, isa sa pag-uusapan natin, isa yung napaka-importante pag-uusapan natin is how woman empowerment is in Islam and Muslims, no? Kumbaga, isa yan sa napaka-importante. Anyways, mag-break muna tayo, madalian lang. Magbabalik po ang Salam Radio, pagkiranan lang paalala.
2: Pinalawak Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab Sports Radio Radyo Pilipinas World Service
3: ang taginting ng FM
2: at lakas ng AM
3: sa iisang himpila
2: pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak
2: mas maraming mararating
3: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab Radyo Pilipinas News Nationwide
4: trending issues na pinag-uusapan
5: world news

0: 104.3 Cola. Radyo Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
0: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Kultura at kaugaliang Moro, tradisyong Muslim Filipino, mga aral ng Islam, ating matututunan para sa amin at para sa inyo. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: 7:50 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Tatlong barangay sa Pangasinan dineklarang drug cleared. Mahigit 700 barangay na panatili ang malinis na status. Para sa detalye mula tayo, alamin natin kay Mildred Coquia.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Mildred.
6: Tatlong barangay sa lalawigan ng Pangasinan na ang official nang dineklarang drug cleared matapos ang pinakahuling deliberation at validation ng Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing para sa calendar year 2026. Kabilang sa mga bagong dineklarang drug cleared ang Barangay Poblacion 1 at Barangay Talungtog sa bayan ng Pozorubio at Barangay Bulingit sa lungsod ng San Carlos. Ayon sa komite na pinamumunuan ng PDEA Regional Office 1, dumaan ang mga barangay sa masusing beripikasyon kasama mga kinatawan ng DILG, DOH, PNP at mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang pagsunod sa mga pamantayan ng Barangay Drug Clearing Program. Bukod dito, iniulat na 729 barangay sa Pangasinan ang matagumpay na napanatili ang kanilang drug cleared status. Naglabas din ang resolusyon para sa 64 na drug-free barangays na walang aktibong personalidad sa droga at 51 barangay ang isinailalim sa beripikasyon bilang bahagi ng pagpapatuloy ng kampanya laban sa illegal na droga sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
4: Maraming salamat, Mildred Coquia.
3: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Okay, pag-uusapan naman natin, kilalanin natin ang isa sa mga Muslimpreneurs na isinusulong naman ng Women Empowerment, Job Opportunities at kakaibang trabahong alok sa Muslim community. At yan, pakibaba. So, makakasama natin ang isa sa mga top Muslim influencer or Muslimpreneur. Kanina may nabasa ako dun sa ano niya eh. Teka lang, basahin ko. Isa siya sa mga CEO and founder ng Asgo Travel Solutions Incorporations, an innovative B2B travel platform that empowers more than 2,000 travel agents worldwide through technology and business opportunities. A proud Maranao Muslim woman entrepreneur and passionate about creating business that inspire and empower, make meaningful impact. My entrepreneurial journey and reflects resilience, innovations, and commitment to helping. As a travelpreneur coach and business leader, she continues to mentor aspiring entrepreneurs while championing local brands and encouraging more women to pursue their dreams with courage. Yan, yung mission daw niya, to create opportunities, build communities, and prove that faith, hard work, and clear vision, local ideas can create global impact. Mula ang iba, kundi si kasama natin ngayon, again, CEO and founder ng Asgo Travel Solutions Corporation, Ash Saidi. Si Ash Saidi. Yan. Magandang gabi.
7: Hello. Magandang gabi po. Assalamualaikum to all of you
4: who's
7: watching po. Assalamualaikum po.
4: Ayan, maraming salamat at pasensya sa traffic. Wala na kami magawa doon. Anyways, kumusta kayo? Okay, sino si Ash Saidi?
7: Isang Maranao na

0: gustong magbahagi ng mm-hmm. knowledge and also side hustle, extra income para sa mga taong gusto magkaroon ng extra income with low capital lang. Tsaka also I'm a public teacher also. So at the same time nagtiteach ako and then ginagawa ko yung business na to.
1: Ayan. Okay, sige. Marahil marami sa ating mga kababayan ang magdadalong kung ano yung business na pinopromote mo. Ano nga ba ito at paano ito? Gaano ito kadali at pwedeng magaya o kaya mm-hmm. masimulan ng ating mga kababayan? Muslims or non-Muslims alike?
0: Yes po, yes po. Si EasyGo po is nagbibigay ng travel portal system sa mga gustong magkaroon ng travel and tourist business na ginagawa lang through online lang, sa cellphone lang nila. So napakadali lang niya kasi may system na siya, provider, yung system namin. And then customize siya. So kapag yung ating mga travelpreneur or mga gustong magkaroon ng travel and tourist business, hindi lang siya for travel and tourist, sir, ha? Kasi nagbibigay din kami ng system at saka nagbibigay kami ng webinar kung paano sila matututo ng digital products. So lahat dito pasok dito sa website, dito sa EasyGo. Hindi lang siya for travel and tourists, nagbibigay din kami ng mga knowledge at saka mga trainings kung paano sisimulan yung mga business. Iba-ibang niche, sa iba-ibang niche po.
1: So hindi lang ito sa travel and tours, meron pa siya, meron pang iba.
0: Yes,
1: so ano pa yung iba?
0: Mga digital products po.
1: Digital products. So paano sila nasa financial technology na tayo.
0: Yes po,
1: no?
0: Yes. So sa fintech, more on AI, digital products, paano nila i-convert yung kanilang sales, paano nila i-automate through AI and through digital products din.
1: Ayan, yes. Okay. Yeah. So, paano mo to sinimulan itong business mo? Saan mo nalaman at paano mo to pinalaki?
0: Opo, nag-start po ako 2016. So, ang ginagawa ko lang is nagbubuka ko ng ticket online.
1: Sa Quiapo?
0: Hindi po, sa online lang talaga.
1: Online lang talaga?
0: Yes, so, online lang talaga. Wala akong shop, wala akong store, wala.
1: Ah, talaga?
0: Yes po, through
1: okay.
0: online lang
1: so,
0: talaga.
1: So, paano mo nalaman?
0: So, ano, kasi malikot po yung imagination ko. So, sabi ko,
1: o dala
0: ng
1: pangangailangan.
0: Yes. So, sabi ko, ba hindi pwedeng hanggang dito lang? Kasi gusto ko din i-share sa mga kapwa ko, mga Maranao. Kasi since sa atin, kasi sa Marawi City is maano yung internet, low ganito. So, hindi pa sila sa social media. Mm-hmm. So, gusto ko siyang i-spread, ganun. So, sabi ko, why not gumawa ko ng sarili kong system? Kasi may mga website tayo na doon tayo nagbubook. Diba po? So, ang ginawa ko, gumawa ako ng sarili kong website.
1: So, so website.
0: Yes, website.
1: But the system, yun nakuha mo.
0: Yes po, pinasok ko po siya sa website. So, ganun po siya.
1: Okay. So, anyways, nako, dumaan si sister. Anyways, sige. Paano mo naman ito napalago?
0: Through nag-i-invite kami or ang ginagawa namin is nagpapapasok kami ng mga agents or binibigyan namin siyang free. So, ito, itry mo. And then, kapag maganda yung yung business or nagustuhan
1: so,
0: mo yung
1: system. So, the system that you give, nag-online sila, yes, naglalag sila doon sa website, yes, and then may app pa.
0: Yes po, may app
1: I would assume
0: siya.
1: May app pa.
0: Yes po, may app.
1: You give that for free.
0: Yes po, binibigyan
1: ko siya. Tapos, pwede na silang mag-book.
0: Yes po, pwede silang mag-book. And then, sila na po yung magpa-fund.
1: Parang, alam mo yung kung di ako nagkakamali, yung Abacus ba yun? Yung Abacus? Kalimutan ko, basta may booking system na ganun, no?
0: Amadeus pa.
1: Amadeus, yes. Abacus, Amadeus.
0: Sabre.
1: So, yun. So, parang ganun siya.
0: Yes po.
1: Amadeus.
0: Sila po yung supplier namin.
1: Ah, sila talaga. Yes, oo. Kasi
0: international po yung
1: anilin. Actually, nung una, ang hirap kunin yung system na
0: yes,
1: Amadeus
0: API
1: na yan.
0: API po yung kinukuha.
1: Oo, kasi API yung kinukuha. Yes. Tama, no? So, you really have to train yourself
0: yes,
1: para doon sa mm-mm, software.
0: Yes,
1: software
0: po.
1: Pa yan, hindi software pa yan app, no?
0: More on IT. Kailangan
1: oo, kailangan IT. Pero, ngayon, syempre, mostly dun sa mga kababayan natin, hindi naman techie.
0: Yes.
1: Tapos, ang problema, wala pang signal. Minsan, mahina. So, paano mo yung pinaglabanan?
0: Through Facebook po talaga. So, ang ginawa ko, nagbibigay ako ng free webinar. Minsan sa Messenger kami nag-ano.
1: Ah, talaga?
0: Yes po. And then, dumating si Zoom hanggat sa doon na namin pinapasok
1: lahat. So, 2016.
0: Yes,
1: sino naman ito, no? Bago, bago pa natin maabot itong ganitong level, ano yung mga hinarap mong challenge at paano nyo nalampasan?
0: Sobrang dami kasi po, hindi po mawawala sa system yung naglalag, nahahack, mga ganun. So, doon po talaga
1: hindi
0: kami
1: nagbabayad ng ticket.
0: Yes. May mga yan po yung ba? Most of, tsaka lalo may na po ganun.
1: Nag-uutang.
0: Yes, mga nag-uutang.
1: At edi paano yun? Pwedeng umutang sa'yo. Sabi ganun na yun. Ay, book mo muna. Diba? Alam mo naman minsan, ganun talaga tayo. Mm-hmm. Ay, book mo muna ako. Oo, kasi emergency lang. Oo. Tapos mamaya babayaran. Yes. So, how do you deal with that, mga customers? Minsan, I mean, totoo lang.
0: Mm-hmm. Ang ginagawa ko po, ang sinasabi ko sa kanila is, wala pong fund yung system. So, kailangan nating i-fund para makapag-book tayo.
1: Mm.
0: So, ganun yung sistema. Para hindi po sila makapag-isip na hindi namin sila.
1: Halimbawa, okay. Ano? So, halimbawa sa travel, yung sa travel muna pag-usapan natin. Ha? Yung sa travel, ano na yun, system na yun,
0: opo.
1: You can get the system for free but you have to fund it, yes, para malagyan, yes, para po may bumili sa'yo. Mm-hmm. Ah, okay.
0: Mm-hmm. Para, yun na po yung gagamitin nila for
1: akala bookings. Ko ikaw pa yung nagbibigay ng fund.
0: Hindi po. Yung
1: para,
0: ano na po. Yung
1: so, siya na.
0: Po, siya na po.
1: So, yung agent
0: bibigyan na ng system.
1: Ah, bibigyan na ng system. Yes. So, magkano naman yung kitaan dito para at least malinaw lang? Kasi, paano?
0: Sa domestic and international flight po yung...
1: Ah, ano, so pwede din yung international?
0: Yes po. And then, pwede din po sila makapag-book ng hotel.
1: Ah, talaga?
0: Nandun na po lahat. And then, nagbibigay din kami ng tour packages.
1: Oh.
0: So, kami na yung nag-arrange. So, binibigay lang nila sa amin yung mga tao. And then, nag-add sila ng commission. Tapos kami na bahala.
1: So, tinutulungan nyo din, yes, sila po, sa pag ano, sa yung halimbawa yung mga business permits nila,
0: yes po,
1: mga ganyan.
0: Lahat, wow, po ng step, okay, from ano talaga, from basic hanggang sa maano po,
1: okay,
0: talaga nilang business.
1: Okay. Sige, mamaya pag-usapan naman natin yung isang business mo, yung papakita natin mamaya, no, para at least sa mga kababayan natin, lalo na yung mga Maranao, mga,
0: yes,
1: Muslims
0: po,
1: na alam mo naman yung mga kababaihan natin sometimes, yes, nanay na sa bahay lang,
0: yes po,
1: no,
0: yun talaga
1: lang
0: yung
1: talaga,
0: ano,
1: no, na yun yung ginagawa niya. Sabi mo nga, nagsimula ka sa bahay lang.
0: Yes,
1: diba? Anyways, marami pa tayong pag-uusapan. 8:01 in the evening. Magbabalik po ang Salam Radio. Pagkira nilang paalala.
2: Mas pinalakas. Pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo. Publico. Radyo Pilipinas. And Capital. 104.3 Cola. Cola. World Service. Sports Radio. Ang taginting ng FM. At lakas ng AM. Sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa. Para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Mag 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publico. 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na. Sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga beneficiaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
8: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
6: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
9: Na-conceptualize na ating Pangulo, mabawasan yung layers ng makiyang kita for both the farmers and mas magas, baba rin ang gastos for the consumers.
6: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
10: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
11: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
12: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
6: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
12: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
4: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
13: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
4: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
14: To give the facts, the best about Islam para lalong maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
4: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sadiq Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: At nagbabalik po tayo, 8:06 in the evening, tayo po'y napapakinggan, 738 sa iba't ibang, sa 738 sa Metro at Mega Manila, 104.3, napapakinggan din po tayo sa FM station. Tayo po'y napapanood din sa TV Plus, sa Facebook, 1.8 million na po ang Radyo Pilipinas, syempre pati na din sa Salam Radio Facebook page at sa PTV, sa Free TV via joint cooperation ng PTV at ng RP1. Sa TV Plus, Channel 3, Affordable Box Channels 45-49. Anyways, tuloy-tuloy tayo. Kasama pa rin natin si Ash Saidi, CEO and founder na Asgo Travel Solutions and Corporations. Yun nga, kanina napag-uusapan natin is paano mo nasimulan yung little empire mo ng travel and tours. Now, can you share a little bit of background or story sa isa sa mga natulungan mo?
0: Apo. Actually, marami po ako talagang natulungan. Nagkaroon ng mga shop, nagkaroon ng store.
1: So, parang magkano ang pinuhunan nila? Sabihin na natin.
0: Ang pinakano talaga, yung isa pa, libre talaga. Binigay ko lang yung system.
1: Binigay mo lang yung system?
0: Nilagyan lang po nilang fund. Hanggang sa dumami ng dumami ng...
1: Yung fund usually, mga 5,000, 10,000.
0: Yes po, 5,000. Ganun lang po yung pinakamababang fund. Tapos, so, hanggang sa, nagkaroon na siya ng store, nagkaroon ng shop, until po gusto niyang mag-upgrade, until kinuha ko na po siya. So, ngayon, nasa akin na po siya. And then, kami na po yung dalawang nagmamanage.
1: Wow.
0: Ng EasyGo. Oh.
1: Sabi mo, kasama natin siya ngayon?
0: Yes po, kasama ko natin siya ngayon.
1: Ayun, isa sa mga managers mo. No?
0: Yes po, okay. Operation manager ko na po siya ngayon. Wow. Ginawa ko na po
1: so,
0: siya operation
1: meaning,
0: manager.
1: So, malaki at booming yung business.
0: Yes po.
1: So, ngayon, sabi mo nga kanina, hindi lang yung, well, yun lang yung simula mo doon sa ticketing business. Okay. No? Ngayon, nag-open ka na din ng isang linya ng
0: skincare brand.
1: Halal product. Yes, okay, sige. Ano yan?
0: This is Shooty Skin po.
1: Okay.
0: Ayun, kita po.
1: Ayun, kita yan, kita yan. Ayan.
0: Shooty Skin. So, ito po yung skincare product po namin, nakaka-launch lang po last month. So, meron po kami ditong lotion.
1: Okay.
0: Ayan po, yung lotion namin.
1: Oh, so kayo talaga ang nag-ano
0: yes,
1: yan?
0: Yes po, kami po yung nag-formulate.
1: Oo.
0: And then, meron din kaming sunscreen.
1: Mm-hmm.
0: And then, meron din kami yung sabon. So, kompleto. Ayan. Set na po siya.
1: Okay.
0: Opo.
1: So, maganda. Kasi, pero ang ano natin dito kasi is that how you empower women with these products, no? Yung kumbaga, paano ka din nakakatulong para sa ating mga community.
0: Mm-mm.
1: So, paano mo na-conceptualize yung product na yan?
0: Apo. Kasi ngayon po kasi sobrang dami na pong gumagamit ng skincare. So ang ano po kasi talaga ay kung ano yung talagang skincare na gusto po ng mga kababayan natin po ngayon. So ang naisip ko talaga ay lotion, sunscreen, and of course yung sabon. So ang ginagawa ko po is nagbibigay ako ng reseller na murang-mura po talaga yung pinaka-presyo talaga po ni Sweety Skin. So opo, yung lotion po namin is nasa 169 lang po siya. 20.
1: Ah, wow.
0: Yes po, sobrang mura na po.
1: So kung halimbawa isang gustong sumali sa business mo, magkano yung kailangan nila? May
0: napakababa lang po,
1: there,
0: sir.
1: Are there certain packages na
0: yes
1: kailangan
0: po,
1: nila?
0: Yes po, mayroon. So, nasa 1,740 lang.
1: Oh, so with the amount of 1,740, pwede, pwede na niyang bilhin mag-start niyang isang package, yes, tapos po bibenta na.
0: Yes,
1: yan naman, hindi pwedeng gawin sa bahay lang. Kasi kailangan mong
0: sa
1: ano?
0: Online po to.
1: Ah, so i-online
0: yes, online
1: mo.
0: Po to. Yes,
1: ah, online
0: yes
1: din.
0: Lahat po online po talaga lahat.
1: So pinapadala lang, no?
0: Yes,
1: grabe
0: po
1: yung e-commerce nga
0: yes
1: talaga
0: po
1: ngayon.
0: Ang galing
1: no
0: lang po ng ano kasi marami pong e-commerce ngayon na pwede nilang ipasok yung products po nila.
1: Ayan, yes, okay. Anyways, maganda pakinggan. Sa ngayon sa naabot mo, ano yung masasabi mo sa sarili mo na kasi alam natin sometimes no yung ika nga pagsisimula natin tapos yung mga challenges na pinagdaanan natin tapos ngayon eh medyo nakakamit na natin kung ano yung gusto natin mangyari. Ano yung pwede natin maging mensahe o mga tips para sa ating mga kababayan lalo na yung kababaihan when it comes to starting a small business?
0: Yes po. Ang mabibigay ko po talagang tips is huwag mawalan po ng pag-asa, lalo na po yung mga mamis natin na nasa bahay lang, no? Kasi kailangan po talaga natin mag-side hustle, mag-extra income para po hindi lang po sa sarili natin, para po sa pamilya din natin at para din po mag-grow din po tayo. So
1: ayan,
0: yun po sa amin.
1: Okay. At just recently, eh, may mga awards ka na natanggap?
0: Yes po. Opo.
1: Oo, ano yun?
0: Yung inspiring coach po of the year kasi nagko-coaching po ako sa business. So sinishare ko po yung mga knowledge na alam ko kaya po na-awardan po ako ng inspiring coach of the year po.
1: Oy, wow.
0: Yes po. Luminar Awards po yun 2024.
1: Mm-hmm. Yes, so isa pa lang yan sa mga achievements na, na natatanggap mo at marami pa. So ano ang ano pa yung aasahan natin kay Ash sa mga susunod na mga products o kaya mga plano po pa, pwede mo pa maitulong para sa mga kababaihan?
0: Opo, marami po. Gusto ko din po mag-open ng e-commerce talaga na website na para lang sa community talaga ng mga Muslim na halal po talaga na ipasok lahat ng mga products nila. Yun po yung susunod na ginagawa po namin as of now.
1: Ah, talaga?
0: Yes,
1: wow,
0: po.
1: Maganda yan. Yes, diba, may pag-usapan natin
0: yes
1: yan.
0: Yes, po.
1: Sabi ganun eh. Anyways, with that, maraming salamat sa pagbisita
0: thank
1: dito
0: so
1: sa
0: much
1: ating programa. Do you have to anything to say? Saan namin mahanap? At saan namin makikita, kayo mahanap o kaya makikita yung mga products nyo?
0: Mayroon po kaming page, ang EasyGo Travel Solutions Corp. And then mayroon din po kaming page sa Sweety Skin sa Facebook and TikTok and also sa Instagram po. Lahat po nandun po yung ano namin, itong business page namin.
1: Ayan, okay. Maraming salamat sa pagbisita at hope to see you again.
0: Yes, po, sir,
1: dito sa Metro Manila, katatapos lang dito. Kasi dito kasi sa ating programa, when it comes to halal, when it comes to Muslims, and when it comes to empowering
0: yes
1: yung ating mga kababayan, ay talagang we give chance and opportunity para mas malay natin umabot sa ating mga kababayan,
0: yes,
1: sa inaabot ng ating programa yung mga opportunities na pwede nilang makuha. That's why we give chance para sa mga gaya nyo. Ito ba yung website nyo?
0: Yes po, that's our website po. www.easygoph.com.
1: Ah, EasyGo pala
0: yes
1: yun.
0: Yes po, easygoph.com.
1: Asgo ako ng Asgo.
0: EasyGoph.com. Yan po, pwede po nilang iswipe yung page namin para makita nila po kung ano po yung
1: ano yun, swipe left, swipe right?
0: Swipe left and right.
1: Iba yun ha. But anyways, again, maraming salamat, Ash. Hope to see you again soon. Again, maraming salamat. No? Maraming salamat din sa lagi natin kaakibat mula sa ating mga engineers at sa lahat na tumutok dito sa ating programa. Bukas po, tutok lang po kayo dito sa Radyo Pilipinas sa patuloy na pag-cover na sa special coverage ng impeachment trial sa Senado at sa iba pa mga balita. Maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa lagi nating kaakibat mula sa ating mga engineers sa transmitter site sa home studio. Nakasama natin, syempre, si Sir Orly Lopez. Ayan, si... sino ba yan? Ay, si... nakalimutan ko na. Si Joy! Sorry, Joy, ah. si Joy Timidan, at syempre andiyan din si Engineer Alvin, at ang ating executive producer for tonight si Miss Isabel Silang. Ayan, sa ngalan ni Princess Abiba Saripaudac, at syempre si Miss Jamie Quinto. Ako po yung lingkod Nords Manginalao na nagsasabing sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. 8:14 in the evening. Magandang gabi.
8: Mas pinalakas, pinalawak.
15: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Cola. World Service Sports Radio.
16: Ang tagintig ng FM
8: at lakas ng AM
16: sa iisang himpilan.
8: Pinagsanib na puwersa
16: para sa mas malawak na
8: serbisyo publiko.
16: Radyo Magazine 1278.
8: Sports Radio 918.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
8: At Radyo Pilipinas World Service.
16: Mapapakinggan na
8: sa Capital 104.3 FM.
16: Capital 104.3
8: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
15: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: This is a public service announcement.
20: A public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
21: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
21: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
15: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
22: Music and memories.
23: Memories.
22: Music and memories.
23: Light the corners of my...
22: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

Let's go. Oras para sa musika. Back in time with sweet memories. Oldies but goodies na tugtugan. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas 7:38 a.m.

0: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: Music and memories. Music and memories. Light the corners of my Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
1: Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 7-3-8.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Timidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: www.pollines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
1: Register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula Bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, makakain na talaga kami ng tatlo bisis sa isang araw kanina.
7: May ulam na sir, may protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo, ang dami na yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
6: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino struggles through history ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: Radyo Publiko Serbisyo, Bayang Mahal, News Nationwide,
8: Balitang Pambansa,
9: sa ulo ng ating
8: pinakamalawang na pagbabalita,
7: ang Radyo ng Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas,
7: Balitang Mahalaga sa bawat mamamayan, ang Radyo ng Publiko,
9: Radyo Publiko,
7: nag-uugnay ng pamahalaan
9: sa sambayanan,
7: ay inyo ring mapapakinggan sa 104.3 FM band.
9: Magkaisa,
10: pagtulungan
9: para sa pag-unlad ng ating bansa,
7: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko,
7: sa 104.3
9: The Capital,
7: ang ating mga programa at serbisyo para sa mamamayan. Mayang Pilipino. Ipabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali, Monday to Friday, sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko,
7: and The Capital,
9: ang boses ng Pangulo,
7: sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino
9: in the new era of collaboration.
8: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa,
7: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko,
7: sa 104.3 The Capital.
11: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
11: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: This is a public service announcement.
0: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Publiko
4: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang

0: kainan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino, tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Na kailangan yung presyo ng palay, hindi mangyari yung katulad ng nangyari last year na naging 8 to 12 pesos. So ang difference, this yan ang main challenge yung ngayon. Kaya yung araw-araw pinag-iisipan namin paano ngayon palay prices na magsasaka. And meron kami mga solusyon, no? Ang maganda. Number one, hindi namin papayagan na ang Miss Universe na rice. No, hindi na kami papayag, hindi na tayo papayag ng 5% broken na ipapasok sa Pilipinas.
4: By September po.
3: Starting now.
4: Paano? Paano?
3: 25% lang or worse ang pwede nilang ipasok. Kaya ano yan, by pakiusap yan.
4: Nakikinig ba sila sa pakiusap?
3: Kasi kung nagme-meeting kami, nandun yung farmer, nandun yung miller, nandun yung importer, trader. In principle, pumayag naman silang lahat. Kasi nga kahiyaan na eh. Ang isang ano dito is tulungan. Diba kailangan tulungan ng importer, ang ating farmer. Kung lumabas yung bagong rice, talagang hindi ako papayag. Pero sa ngayon, pakiusap.

0: Thank you. Thank you po, Presidente. Sabi ni Gaymo sa amin, mga biyaya. Salamat po. Kami po, masayang namimilingan inong mister po.
1: Ito po ay tulong talaga sa inyo. Pag-direkta po yung ani at kita ninyo, ay mapakinabangan niyo po ako. Kasabay po nitong pagkakayo natin ng kaliwang ng Pangulo, ay meron po tayong binibigay nitong benteng bigas, meron na.
2: Ang kadiwa ng Pangulo po ay isang programa ng Department of Agriculture, of course, sa direktiba po ng ating Pangulo Bongbong Marcos, kung saan po yung ating mga magsasaka at mangingisda ay binibigyan natin ng mismong marketplace po nila kung saan direkta sila makakapagbenta ng kanilang mga produkto.
3: Ang aming grupo ay nagpuproduce ng high value crops, mga fresh na vegetables na dinadala po namin dito sa Kadiwa Center. Ito po ay bilang suporta din namin sa Kadiwa ng Pangulo para po sa tamang presyo o murang halaga at fresh na gulay ang mabibili ng mga mamimili.
0: Mura dito sa Kadiwa. Lagi po kasi ako namimili sa palengke. Ngayon dito na ako paparito at bibili ang bigas. Salamat po sa tinayo dito ni Pangulo.
4: Salamat po, Pangulong Marcos, sa pinangarap po nyo na 20 bigas na itutulong nyo po sa amin.
5: Ako po ay nagpapasalamat sa ating Department of Agriculture. Sa pamamagitan po nila, binigyan po nila kami ng Kadiwa Center dito sa Bayan ng Bungapo. Inaanyayaan ko kayo na dito na po kayo mamili para po makakatulong kami sa inyo dahil mas mura. Kayo naman po ay makakatulong din sa amin.
6: Nakaiyak po kasi that time, iniiyakan po namin yan.
7: Kaya ito na po, ito po yung pangarap natin. Maraming salamat po sa inyong lahat.
8: Hindi po namin kayo, tinuturing po na beneficiaryo, kundi tinuturing po namin kayong partner para mag-implement po ng ating mga programa sa ating mga kapwa magsasaka o kahit ating mga mangingisda.
2: Asahan po nila na itong mga proyekto na ito, hindi lang po hanggang dito lang. Tinutulungan din talaga natin silang mag-manage at talagang maging yung negosyante, agripreneur po ang maging mindset po ng ating magsasaka para po tuloy-tuloy ma-sustain, hindi lang po yung kanilang kooperatiba ang makikinabang, kapatid po yung ating mga kababayan na nandito po, hindi lang dito sa Bungao pero sa buong Oriental Mindoro ang makikinabang po rito.
9: Sa Riwa, nagkakaroon po talaga sa magkakita niyo.

0: Alam ba ninyo na ang mga Irrigators Associations OIA ay pangunahing katuwang ng NIA sa maayos na operasyon at pagpapanatili ng mga sistemang patubig? Tinutulungan ng NIA ang mga IA sa kanilang organisasyon at pagpaparehistro, gayon din sa pagpapalakas ng kanilang kakayahan sa pamamagitan ng mga training sa leadership, irrigation system management, financial management, livelihood at kooperatiba. Iniugnay rin ng ahensya ang mga IA sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mabigyan sila ng mas maraming programa at oportunidad para sa kanilang pag-unlad. Taon-taon ding sinusuri ang pagganap ng mga IA upang matiyak ang kanilang pagiging epektibo at matatag na katuwang sa paghahatid ng serbisyo sa irigasyon.
1: Inyong source of daily agri news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: 6 na minuto na kapitbahay makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat lamang sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay. Makibahagi ng Kabuluan, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, good morning muna ho. Good morning, good morning, good morning. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, lalo na sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mangingisda. Nagusuyang kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola, ano ho. Sa lahat ng miyembro ng pamilya, nasa mga kaibahagi ng Kapuluan, Pabisayas, Luzon, Mindanao. Kasama together natin tutukan ng balita agrikultural. At 5 hanggang alas 6 tayo magkakasama, ano ho. Kagaya ho ng dati, siya nga pala, pinapaalala ho namin sa inyo. Samantala, hindi niyo po kami napapainggan sa 738 kHz sa AM, ano ho. Tayo po ay kasalukuyan napapainggan, dyan po naman sa 104.3 Capital sa FM. O social media platforms. Siyempre, kasama pa rin po natin ng DW sa CI sa Mepidig, Ilocos Norte. Good morning sa mga sukiyaki natin dyan, lalo na kay Mayora Gina, ano ho. The rest of the gang. Ganun din po naman sa media WC dyan, sa may party po naman ng Cagayan. Ayan, good morning din. Governor Aglipay, Ed Aglipay, yung dati natin chief PNP, governor na ngayon. At nakikinig din sa atin si General Tom Lanchon. Morning, Jen. NT, alam ko nagtatanim ka na rin ngayon eh, no? Inspirado ka eh. At muli ang pagbati ko ng birthday long weekend, birthday celebration. Parang Lando Marquez ng LDAP. Oh, na big celebration pala kahapon, ha? Ano pre, alam mo naman ako eh, nagbo-beauty rest ako eh. Ay, kagaya ho ng dati, ako pa rin po naman ang inyong abang lingkod, Gahiro, Hero Ilustre Robregado. May po lamang sa mga detalye ng ating balita at yung mga pagtutukon natin sa mga report. Gagaling po naman sa iba't ibang kabuluan, Luzon, Visayas, Mindanao.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Daw ba magiging lagay ng ating panahon ngayong araw na ito? Apon po, natuloy na po yung sinimulang unang araw ng impeachment trial. As expected, mating yung ating busy presidente. Ano ho? Talagang, hindi naman pwedeng personal eh, no? Okay. Ngayong Hulyo 7, sinasabing malaking bahagi po ng ating bansa, kabilang po ang Metro Manila. Init, malinsang ang panahon ng ating maranasan. Yan po'y dulot po ng localized thunderstorms, yung tinatawag pa rin pong Easterlies. Mandala, kasalukuyan pa rin po binabantayan po ng pag-asa, ay yung super typhoon na si Buffy. Na nasa labas pa ng par, aring pumasok ngayong gabi at tatawaging Inday. Inday ng bagyo ko. Sa pangkalahat ng kondisyon po naman ng ating panahon dito sa Metro Manila, at iba pang bahagi po naman ng bansa, bahaging maulap hanggang sa maulap na kalangitan, may tsansa po ang pulupulo pag-ulan, pagkulog, pagkidlat, alam mga local thunderstorms, thunderstorms po, pagsabit po ng hapon tsaka sa gabi. Ayan. Ilangang bahagi ng Northern at Central Luzon po naman, may tsansa rin mga pag-ulan dahil po naman sa Easterlies. Kaya mataas po ang posibilidad ng flash floods, kaya na may mga landslides sa mga apektadong lugar kapag nagkakaroon po ng malalakas ng mga thunderstorms na yan. At update sa bagyong si Super Typhoon Bambi na si Inday. Hindi naman ito magla-landfall dito sa atin, ano? Bagyo po, ay nasa labas pa rin ho ng ating para. Sinasabing inaasang papasok po yan ngayong Martes ng gabi. Oh, hanggang sa Miyerkules po naman ng umaga. At pagka pumasok na ito sa atin, ako'y tatawaging Inday. Ano ho? Gamat hindi ho inaasang magla-landfall ito dito sa ating bansa. Huwag naman sana. May ba tayong problema eh? Magdadalo ito ng malalakas na hangin. Posible ho magpalakas din ho naman ng habagat. Magdadala naman ng mga pag-ulan sa mga susunod pong mga araw. Ayun. Sa may party naman ng Cordillera, sa car, mga nakatutok sa ating dyan. Good morning sa mga taga-Atok Benguet. Superlamig ho roon. Makararanas ho ng pangkalatang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Ay kasama ang localized thunderstorms hapon po naman at sa gabi. Nanatiling malamig ang klima kumpara sa Kapatagan. Ang ngunit nagbabadya po yung pag-ulan sa mga susunod na araw tapos sa paparating na sa bagyong si Inday. Ayan. Ang Baguio City po inaasahang temperaturang laglalaro po naman sa 16 degrees Celsius hanggang 24. Sinasabing magiging maayos naman at medyo may sikat ng araw sa umaga. Ngunit pa ay matasong chance na pag-ulan kung kidlat po naman ng hapon o sa gabi. Parte ng Atok Benguet. Parting Atok Benguet, napakalamig ron eh. Mas malamig ang panahon dito kaya may temperaturang 15 degrees Celsius. Kita nyo yan. Hanggang 21. Doon ng Baguio, ay sinasabing magiging maganda naman ang gising sa umaga. Pero asahan po yung biglang pagbuhos daw po ng mga ulan. O kalas thunderstorms pagkalipas po naman ng tanghali naman. Area po naman ng Abra, Apayao, Ifugao, Kalinga, Mountain Province. Ang sinasabing ang buong rehiyon po ng CAR, makararanas din ho ng magandang panahon sa unang bahagi ng araw. Susundan ho yan ng mga pulo-pulong mga pag-ulan. Thunderstorms magsapit po naman sa hapon. Ayan. Pinapayuhan pa rin po yung mga motorista natin ho. Mag-ingat sa pagbiyahe sa mga bulubundoking daan gaya po ng Halsema Highway. Pakadalagado talaga rin. Tungong Atok ho yun. At sa Cannon Road, Marcos Highway, patungong Baguio naman, po yung mga thunderstorms yan ay maring magdulot po naman ng baba ng visibility at banta po naman ng landslides. Paalala pa rin po ng Pag-asa, sinasabing sa susunod na araw, pagsapit po ng araw ng Biyernes, inaasahang magdadala po ng malalakas na ulan at may kaguluhang hangin ng Bagyong Inday sa rehiyon ng CAR. Pinabalakas dito ang habagat po naman. Kaya ingat pa rin ho sa mga estudyante natin papasok this morning, ito ng Martes, dala ho ng payong pananggalang sa ulan, ibaril, panagsak, ikutsilyo, panakit na bagay. Pantayan ho ninyo yung mga anak ho ninyo. Huwag kayo pakatiwala. Akala nyo hindi lumalabas ng bahay. Naka-computer lang ho. Pero dami na palang kausap doon. Kuminsan stranger pa.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Unahin natin yung report. Yung publiko po ay pinaghahanda na nga po. Malakas sa pagulang dulot po ng habagat na pinalalakas ng Super Bagyong Bavi sa Philippine area. Nasa labas pa rin ho ito ng paran ho. Itong bagyo si Bobby, nagparamdam na ho sa ibang lugar. Yung ilang panig, ilang lugar po sa Estados Unidos, inasiwas ho nitong si Bobby. Sabihin muna natin ang mga detalye ng balitang ito. Tutok po dyan si J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Dinalalahan na ng Office of Civil Defense ang publiko na mag-ingat, maghanda at tumutok sa lagay ng panahon gayon din sa mga abiso ng mga otoridad. Ngayong panahon ng tag-ulan, dulot ng habagat. Ito'y makaraang magparabas ang pagtaya, pag-asa, hinggil sa malakas ang pag-ulan, posibleng maranasan sa iba't ibang panig ng bansa. Baday kasi sa ulat ng Weather Bureau, pinalalakas ang Super Bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na mayroong international name na Bobby. Ang hanging habagat o southwest monsoon na siyang magdadala na malakas na mga pag-ulan. Inaasahang papasok sa PAR ang naturang bagyo mamayang gabi o bukas ng umaga, Miyerkules, at tatawagin itong Super Bagyong Inday, bagamat malabo naman ang tsansa na lumapag ito sa kalupaan. Gayunman, sinabi ng OCD na dahil paigtingin ng Super Bagyo ang habagat, asahan na malalakas at mapaminsan ang pag-ulan na may kasamang pagguho ng lupa. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigada, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Salamat, J. Mark Dagala. Samantala, sinod natin kagad ito ho. Pinabagi culture, inalerto ang mga magsasakat mangisda sa banta pa rin ho ng super typhoon sa labas ng par. Ilaman sa detalye si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Report. Pinaghahanda na ng Department of Agriculture ang mga magsasaka at mangisda sa banta ng papalapit na bagyo sa bansa. Ayon sa DA, kabilang sa inaasahang maapektuhan ang Northern Luzon, Mimaropa, ilang bahagi rin ng Visayas at Mindanao. Kaya naman ngayon pa lang, inabisuhan na ang mga magsasaka na anihin ang kanilang mga palay at mga gulay bago maapektuhan ng pag-ulan. Pinalilinis na rin ang mga daluyan ng tubig sa mga irigasyon at mga pilapil para maiwasan ang mga pagbaha. Maging ang mga mangisda ay pinayuhan na rin hanguin ng maaga ang kanilang mga isda at ipagpaliban na muna ang pagpapalaot lalo na sa mga lugar na nakararanas ng malakas na hangin at alon dahil sa bagyo. Sa panig ng DA, tiniyak naman itong tuloy-tuloy na ang kailang paghahanda para ayudahan ang mga maapektuhang magsasaka at mangisda ng bagyo. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Punti sa atin, bagyo lang, komisyon, di pa nag-landfall. Huwag lang ho yung mga lindol talaga. Ano ho? Nangyari po dyan sa Venezuela, yung kambal na lindol, 7.2, 7.5, kambal. Iyaban natin yun. Pag sa atin nangyari ho yun. Kung ba ninyong umabot na sa 3,300 yung mga patay ho ron, patuloy pa rin yung libo-libong paghahanap sa mga nawawala. Tapos yung kambal na lindol na yan. Ako naman. Alamin po natin iba pang paghahanda sa mga asa El Nino naman yan. Ah, sige, sige, tignan na natin yan. At ang Donis, minigting po ang paghahanda. Laman po naman sa El Nino. Ah, sige. Alamin natin ang mga detalye. Mula naman kay Julius de la Rosa, Radyo Pilipinas, Veranga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Pinaigting ng Provincial Government of Catanduanes sa pamamagitan ng Provincial Agricultural Services Office of PASO at mga Municipal Agriculture Office ang paghahanda laban sa epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Tinalakay ito sa isinagawang High Value Crops Development Program o HVCDP Mobile Meeting sa Bayan ng Baras kung saan sinuri rin ang mga naisagawang programa sa unang 6 na buwan ng taon. Kabilang sa mga inirekomendang hakbang, ang paggamit ng mga pananim na mas matibay sa matinding init, pagpapalawak ng water-saving technologies tulad ng drip irrigation at rainwater harvesting, paggamit ng organikong pamamaraan sa pamamahala ng lupa at pagsasaayos ng schedule ng pagtatanim upang mabawasan ang epekto ng matagal na tagtuyot. Ayon sa PASO, layunin ng mga hakbang na mapalakas ang kahandaan ng sektor ng agrikultura, mapangalagaan ang kabuhayan ng mga magsasaka at matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng pagkain sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas. Pinas Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, Julius de la Rosa na Catanduanes. Ano, ho, ano ba yan? Yung gulo talaga. Hindi matigil-tigil yung gulo dyan sa parte ng sa Russia at saka sa ano, di ba? Ukraine. Ping apat yung kataong nasa Wihu dyan. Dose-dose na mga gusaling tirahan, nawasak din. Ah, kung mag-usap po yung US, President Donald Trump, saka Ukrainian President si Zelensky sa Turkey, kung nangyari na ho ito, ng malawakang atake. Inatake po ang Russia. Kaya meron silang matinding fuel crisis po doon. Targetin ba man yung mga long range zone ng mahigit sa 50 oil refineries? Malalaking oil terminal sa St. Petersburg. Sabi, no? Talagang puro gulo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Sa ating mga headliners, Agrikultura, Department of Agriculture, may go signal na para sa 2.6 na bilyong pisong rural road projects upang mapalakas ang koneksyon sa mga taniman sa buong bansa.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Kaigting hakbang ng SRA laban po sa pesteng RSSI suportado ng Luzon Fed at Sugar Millers. Medyo matagal-tagal na yan, ha?
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: At 20 na katawan naman arestado laban sa magkakahiwalay na operasyon kontra illegal na pangingisda. May git 10 milyong pisong halaga ng gamit. Nasa ba't naman?
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Good morning. Binabati ko nga pala dyan sa car. Yung OIC Director ngayon dyan, si Nice Brigera. Spokesman ng Bifara, no? Okay. Nagbigay ho ng clearance ang Department of Agriculture para po naman sa implementasyon ng 2.6 na bilyong pisong halaga ng farm to market roads at mga proyekto ng tulay at mapabilis ang pamumuhuna sa infrastruktura. Ho naman, may iba ba ang gasto sa logistics? Mapahusay po naman ang market access para po sa mga mangisda, magsasaka natin. Siyempre sa mga mangingisda. Sinabi po ni Agriculture Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. Good morning, Sag. Ang mga proyekto ay pinondohan po sa magitan po naman ng World Bank at suportado ng Philippine Rural Development Program, SACOB, ang may higit pong 66 na kilometrong kalsada at 310 na linear meters ng mga tulay sa Zambales, Oriental Mindoro, Masbate, Samar, Bukidnon, North Cotabato. ang pag-aprobay kasi po ng pagkabilis po naman ng gobyerno sa mga bagong mapatatag agri-food supply chain ng ating pamahalaan kung saan ang kakulangan ng mga pastasura sa mga kanayunan. O nga naman, totoo yan ha? Target din ho ng DA na i-award ang lahat ng natitirang PRDP projects bago matapos ang taong kasalukuyan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Amantala, suportado ho ng Luzon Federation of Sugarcane Growers Association o Luzon Feder Sugar Millers ang pinaigting hakbang ng Sugar Regulatory Administration o SRA aman sa pesteng Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI patuloy na hamon sa mga sakahan ng tubo. Bunda rin itong ganyan ng story dyan ha. Kasi nagawang pulong iulat na kontrolado na ang pagkalat ng RSSI. Salamat. Taniman ng tubo. Ayon kay Luzon Fed President Cornelio Torreja, malaking may tutulong ng SRA sa magitan po ng pamamahagi ng mga gamitan. Abono, magpapatupad po ng tuloy-tuloy na kampanya laban pa rin po naman sa peste. Batay po sa datos ng SRA, nasa 233,042 hektaryang taniman ang tubo sa Luzon ang naapektuhan ng RSSI ngayong taon. Namihan, mga apektadong lugar po na nasa Batangas, sinundan po ng Tarlac, Camarinesor at maging ng Isabela.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipin.
2: Orasyon natin sa buong kabuluhan, Kapitbahay. 21 minutos makalipas ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Ay, walang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Puti natin ang mga balita. Luzon, Visayas, Mindanao. Na, ito, tayog dito sa tayog. Tayog, tayog, tayog. 85% ng dekalidad na binhi po naman ang RSEM. Pamahagi na sa Central Luzon para po naman sa wet season. Ay detalye dyan si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayog, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Naitala ang 85% accomplishment rate ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Seed Program sa pamamahagi ng dekalidad na certified inbred seed sa gitnang Luzon ngayong wet season 2026. Akbang ay pinangasiwaan ng Science City of Muñoz Nueva Ecija na naglalaing mapatas ang ani at kita ng libu-libong magsasaka sa region. Sa pinakaling datos, 65% ang kabuang seed allocation sa Region 3 ay naipamahagi noong May 2026 at patuloy pa rin ang distribusyon bago matapos ang panahon ng pagtatanim. Ayon kay Jomar de la Cruz, ang RSEF Seed Program, pinapanatili ng pamahalaan ang volume ng binhi katulad ng wet season 2025. Kung saan umabot sa 449,000 bags ang binhi ang naibigay sa mahigit 131,000 farmers, ngunit mas marami ang makikinabang ngayon dahil sa mas pinaigting na sistema. Aniya, may ingat na pinipili ang mga certified inbred seeds variety so pang matiyak ng mga ito ay may matas na ani at matatag na laban sa pagbabago ng klima. May mga particular na binhi na inilaan depende sa kondisyon ng sakan para sa mga irigadong bukirin, rainfed areas, upland farms at maging sa mga lugar na may maalat na lupa upang matiyak ang matas sa produksyon. Para sa Bago Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Salamat, Leslie Jimeno, Tayog, Pangasinan. Sinunod natin ang Pilipinas Albay. Sige, higit 25 milyong pisong halaga ng presidential assistance ay pumagi na po sa mga mangisda dyan po naman sa Bicol. May detalye naman dyan si Diana Mendez, Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Umabot na sa 25,335,525 pesos ang kabuwang halaga ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program na naipamahagi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol sa mga mangingisda sa buong Bicol Region. Batay sa datos ng ahensya, nasa 10,897 na mga mangingisda mula sa iba't ibang lalawigan sa rehiyon ang nakatanggap na nanaturang ayuda. Layunin ng pamamahagi ng tulong na makapagbigay ng agarang suporta sa kabuhayan ng sektor ng pangisdaan lalo na sa gitna ng patuloy na hamon dulot ng mataas na presyo ng langis. Samantala, nagpapatuloy pa rin sa kasalukuyan ang isinasagawang payout sa iba't ibang lalawigan sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, Diana Mendez, sa Radyo Pilipinas, Albay. Salamat naman, good news lang tayo sandali. Ho. Tatlong OFW mula po sa barkong sinamsam ho ng Iran, uwi na. Ligtas na ho, nakabalik dito sa atin sa Pilipinas yung huling tatlong Pilipinong seafarers sa bangkong barkong MV Epaminondas. O hinarang po ng Iran sa Strait of Hormuz nakalipas ng mga buwan. Nga matapos-tapos yung gulo, no? Ay, ngayon, dyan na naman, sa Russia na naman. Russia, binanatan ho ng Ukraine, ha? Ilang mga 50 refineries. Ako, tinira.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo P.
2: Morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa National Irrigation Administration. Ano ho? Morning sa mga nakatutok dyan na nationwide. Sa mga irrigators natin, siyempre good morning din. Niya sa Buangas si Bugay, Borang Department of Agriculture na maglalatag sila ng mga bagong solusyon upang labanan ang mga sakit sa pananim na saging. Ayon kay DA Undersecretary Philip Yang. Pa natin ito nakausap, ano, Chris, ano, si Philip Yang. Layo nitong resolbahin ang 10 bilyong farm trade deficit ng bansa. At ay pangalawang Pilipinas sa pinamalaking eksporte ng saging sa mundo. Ngunit bumagsak ito sa ikaapat na pwesto. Sa halos dalawang dekada ng problema po naman sa peste. Tingyawa pala eh. 8 milyong pisong halaga ng mga agri-inputs. Tanggap po ng mga magsasaka na po at mga isla sa Ilocos Region. Hindi muna natin ang detalye kay Rani Dorila, Radyo Pilipinas, Lawag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
8: Report. Mahigit 8 milyong piso na halaga ng mga naibigay na agri-inputs mula sa Agrica Dito Program ng Provincial Government ng Ilocos Norte. Nasa 1,979 na magsasaka at mangingisda ang nakatanggap ng hybrid rice seeds, abono, insektisidyo, water pumps, irrigation hose at 6,000 tilapia fingerlings. Ayon kay Governor Cecilia Araneta Marcos, naibibigay ang mga tulong sa mga mamamayan, lalo na sa mga magsasaka at mangingisda upang maparami ang kanilang ani at produksyon ng pagkain. Isiniwalat pa ng gobernadora na may inihahandang programa para sa mga mangingisda. Ang naturang pundong ginamit ay mula sa provincial

0: government ng Ilocos Norte. Napapanahon ang naging hakbang ng pamahalang panlalawigan na mataas pa rin ang presyo ng mga produktong petrolyo habang ang national government na pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay patuloy din ang pagbibigay ng tulong sa mga lubos na nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durila, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Usapang Agrikultura. Samantala, 1,004 lang mga magsasaka naman sa Ilocos Region nakatanggap po ng 4.66 milyong pisong agricultural interventions pa rin po sa Department of Agriculture. Detalye ng balita sa Glenda Sarac, Radyo Pilipinas sa Goa.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Namahagi ang Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development o DASAAD ng iba't ibang tulong sa mga magsasaka sa apat na lalawigan sa Rehiyon 1 na ipagkaloob sa mga benepisyaryo ang 4.66 milyon pesos na halaga ng mga kagamitan sa 18 na organisasyon na binubuo ng 1,424 na magsasaka mula Pangasinan, La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Nakatanggap ang mga ito ng pataba, crop protection inputs, plastic mulch, plastic crates, knapsack sprayers, forage seeds, livestock supplements, pump at engine seeds at commercial vacuum sealers. Inaasahang uunlad ang produksyon ng mga benepisyaryo kasunod ng pamamahagi ng tulong. Ito ay alinsunod sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagkalooban ng tulong ang mga magsasaka upang maiangat ang antas ng kanilang pamumuhay. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarac, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Maraming salamat, Glenda Sarac. Samantala, punta natin si Penny Pumida naman ng Radyo Pilipinas Borongan. Fida, lalakas ang suporta sa mga magsasaka ng abaka sa Eastern Visayas. Ang detalye kay Penny Pumida, Radyo Pilipinas Borongan.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinalalakas ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA ang pagkikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at mga magsasaka upang higit pang mapaunlad ang industriya ng abaka sa Eastern Visayas. Sa loob ng 3 araw, nagsagawa ng opisyal na pagbisita sa rehiyon si PhilFIDA Executive Director Arnold Ali Atienza kasamang iba pang opisyal ng ahensya. Sa Southern Leyte, naging panauhing pandangal si Atienza sa Rural Based Organization Awarding Night bilang bahagi ng pagdiriwang ng 66th na anibersaryo ng lalawigan. Binigyan din niya ang layunin ng PhilFIDA na pamanatili ang pagiging nangungunang tagagawa ng dekalidad na hiblang abaka ng Pilipinas sa buong mundo. Namahagi rin siya ng cash incentive sa mga benepisyaryo ng abaka rehabilitation project sa Hilongos at tiniyak ang patuloy na suporta ng pamahalaan upang mapataas ang produksyon ng kita ng mga magsasaka. Bumisita rin ang delegasyon sa Eastern Visayas Regional Fiber Experimental Station sa Abuyog upang inspeksyonin ang mga pananaliksik sa pagpaparami ng dekalidad na tanim na abaka gamit ang tissue culture technology. Naging panuhin din si Atienza sa isang panayam sa radyo kung saan tinalakay niya ang mga programa ng PhilFIDA at ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pambansang pamahalaan, mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor sa pagpapaunlad ng industriya ng hibla. Ayon sa PhilFIDA, ang pagbisita ay nagpapatibay sa layunin ng ahensya na mailapit ang mga programa ng pamahalaan sa mga magsasaka at maisulong ang isang matatag, napapanatili at globally competitive na industriya ng hibla sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Naalala ko tuloy, Julius, ano? Tawag, ano ba yung tawag ng brand sa sasakyan? Hyundai. Okay, binabati ko lang siya. Maraming salamat kay Penny Pumida ng Borongan. Bati ko uncle mo, si Nilo Pumida. Nandiyan ka ba sa Rizal ngayon o sa Pasig? Ha? Nasa kaya po na yan. Ang gumawa ng salamin yan. Sila pinakasikat at malakas na tumatanggap ng gawa ng salamin dyan sa kaya po. Yung mga galing doon sa mga sikat na paggawa ng salamin na ang mamahal, nagkakaproblema siya. Sa kanya dinadala. Ay, good morning, paring Noli, ha? Sina kita, ha? NNC Davao Region. Imok po ang mga lokal na pamahalaan sa Region 11 naman, ha? Paigtingin! Pangakbang sa pangalaga po sa kalikasan para sa sustainable food security. Banda finikito ng Radyo Pilipinas Davao sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Hindi mo kayo ng National Nutrition Council o NNC11 ang mga lokal na pamahalaan sa Davao Region na paigtingin ng hakbang sa pangangalaga sa kalikasan para sa sustainable food security sa kanilang lugar. Inihayag ni NNC11 Nutrition Officer 3 Alona Teo sa isang gawang kapihan sa Davao sa SM City Davao na malaki ang impact ng kalikasan sa food security. Ayon kay Teo na kapag hindi ito pangangalagaan ay posibleng maapektuhan ang produksyon ng pagkain. Bukod sa problema sa kalikasan, nakakaapekto din umano ang land conversion kung saan paliit ng paliit ang mga farmlands. Giit nito na nakakaalarma ang nasabing problema na baka hahantong ito sa kakulangan sa supply ng pagkain. Kaya hinimok nito ang bawat lokal na gobyerno na aksyonan ito bago pa mahuli ang lahat. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Maraming salamat, Armando Finiquito ng Davao City. Good morning sa mga nakatutuksan sa Davao Regional Medical Center. Patigin ng Ate Ana. Kamusta ka na, Ate Ana? Pa-far, nagsagawa po ng system audit inspection ng GHB renewal sa Pandami, Sulu. May detalye ng balita dyan si Pat Magino ng Radyo Pilipinas, Sulu.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagsagawa ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR ng dalawang araw na system audit inspection sa KRD buying station sa bayan ng Pandami, Sulu bilang bahagi ng renewal process para sa Good Hygiene Practices o GHP certification. Pinangunahan ito ni City Kamalia Minandang, Firo 2 ng MAFAR Regional Fisheries Services at mga kasamahan nito sa pakikipagtulungan kay MAFAR Sulu Provincial Director Engineer Alfie Iribani at mga katauhan ng Fisheries Division. Layunin itong matiyak na ang pasilidad ay naayon sa Republic Act 10611 o ang Food Safety Act of 2013 sa pagsusulong ng ligtas at kalidad na food production para sa mga consumer. Dito isinagawa ng grupo ang assessment ng operasyon ng buying station kasama na ang sanitasyon, handling procedures ng produkto at kabuuang pagsunod sa good hygiene practices. Naging daan din ito upang matukoy ang mga pagbabago na kailangan ipatupad at mapaigting ang food safety management system. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Diligino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo, Sulu.
1: Samantala, nakamit po ng Cordillera Administrative Region or CAR ang tatlong pambansang parangal sa katatapos lamang naggawad saka. Ginawaran po bilang Outstanding Provincial Agricultural and Fisheries Council ang Benguet. Congratulations sa Benguet. Abang ang Itogon naman, ang itinanghal po naman Outstanding Municipal Council. Tunggal sa Itogon. Ilala rin po si Edna Norial mula po naman sa Lamot, Ifugao, ilang Outstanding High Value Crops Farmer Achiever. Wow, galing! Congratulations sa inyo dyan, oh! Congratulations, good morning! Sir Nice Brigera, o ay si Director Dan Sakar.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Mandala, kauna-unahang Mud Crab Production Seminar, nagawa po sa Pio Duran Municipal Jail, Albay. Detalye naman dyan si J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagsagawa ang Bureau of Jail Management and Penology, Bicol, ng kauna-unahang Mud Crab Production Seminar sa Pio Duran Municipal Jail upang pagkalooban ang mga persons deprived of liberty ng mga practical na kasanayan na magagamit nilang pangkabuhayan sa kanilang muling pagpapasailalim sa komunidad. Naging posible ang nasabing aktibidad sa pangunguna ni Acting Chief Welfare and Development Division na si Jail Inspector Anita T. Andueza at sa pamamagitan ng Dynamic Zoom Conference na dinaluhan ng kabuuang 657 PDLs mula sa iba't ibang jail units sa buong Region 5. Kung saan ibinahagi ni Alvin P. Bandola, ang owner-manager ng Primera Indoor Crab Farm, ang kanyang malawak na kaalaman at mga best practices hinggil sa sustainable mud crab farming. Isinakatuparan ang proyektong ito sa pagkikipagtulungan at buong suporta ng Albay Provincial Agriculture Office sa pamamagitan ng Division Chief ng Fisheries Division, Sonny Perez, na patuloy na nagtataguyod ng mga inisyatiba para sa pagpapaunlad ng pangisdaan at pangkabuhayan sa lalawigan. Sa ngayon, ang makabagong programa ng ehensya ay maghahatid ng mga dekalidad ng rehabilitation at livelihood programs na naglalayong bigyang lakas sa mga PDL tungo sa isang produktibong pamumuhay bilang mga responsableng kasapi ng lipunan. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: 10 minuto na lamang bago tayo magpaalam. Bilis naman ang oras na ho. Kay Ganghan Yuji, Beltran Family, dyan po sa may party ho ng Santa Rosa, Laguna. Good morning din sa mga nakatutuksa dyan sa Bataan, kay Kuyang Romel Valdez, kayong partner. Good morning din dyan. Sabay yung beach at na swimming pool nyo rin ngayon. Good morning din dyan po sa DCDA 105.3 Ipoga at Tugigaraw, DIRFO 2. Ah, hoka po sa usapang agrikultura ay saludo raw sila. Maraming salamat kay Sir Ricardo Balbuena Ulib. At good morning din kay Annie Samonte. Ayan, maraming po salamat sa mga nakatutok. At sa ay kay Mama Pia Goldsack, aking profesora sa music nung high school. Diyan, Concepcion Tarlac. Ay, good morning ha, sa Red Ink Family. Magandang umaga po riyan. Ang dala, lokal na pamahalaan ng Umingan, Pangasin at DSWD. Lonset po naman ang skills training, hingil po naman sa catfish processing. Raw sa mga sustainable livelihood program beneficiary. Alin ang balita kay Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas sa iyong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Naglunsad ng isang skills training on catfish processing ang lokal na pamahalaan ng Umingan para sa mga beneficiaryo ng Sustainable Livelihood Program. Ang naturang hakbang ay bahagi ng patuloy na commitment ng munisipalidad na maghatid ng mga oportunidad sa pangkabuhayan at itaguyod ang sariling sikap ng mga mamamayan. Ang naturang pagsasanay ay dinaluhan ng mga membro mula sa dalawang Sustainable Livelihood Program Association ng Barangay Cadiz at Barangay Lauren. Sa ilalim ng pagsasanay ay aktibong nakisa ang mga kalahok sa aktual na pagpoproseso ng hito upang mapataas ang kalidad at halaga ng kalamang produkto sa merkado. Ang matagumpay na programa ay nais sa katuparan sa ilalim ng pamumuno ni Municipal Mayor Attorney Chris Evert Tadeo Lenes sa pamamagitan naman ng inisyatibo ng Municipal Social Welfare Development Office at DSWD Region 1 at sa pakikipagtulungan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Palikan natin ang Bicolandia ay kaya Governor Padilla ng Cam Norte. Kamusta ka na, Gomba? Crops team ng Naga City naman, Camarines Sur, binigyan pagkilala po naman ng Naga City Agriculture Office. Idadali naman dyan si Myra Revilla, Radyo Pilipinas, Naga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Binigyang pagkilala ng Naga City Agriculture Office ang crops team ng Naga. Ang grupo na ito ang nagbibigay ng kanilang serbisyo para mapalago ang city nursery, vegetable garden, productive demo farm at ang matagumpay na urban agriculture initiative para masuportahan ang mga magsasaka sa komunidad. Dahil sa kanilang commitment, dedikasyon, hard work at passion, mas napalakas ang promotion ng sustainable agriculture. Nakatulong ang kanilang technical assistance sa mga magsasaka kasama na ang pamamahagi ng quality seeds at kagamitan sa pagsasaka. Malaking impact sa komunidad ang ibinibigay nilang programa at mas napapatatag ang food security at livelihood development. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas Radio Publiko, Naga, Camarines Sur.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Kamsur. Lala na kaming oras. Masakit man sa aming kalooban. Kailangan muna magpaalam. Ang tabay lang, oh, tutukan natin yung bagyo papasok mamayang gabi. Hanggang bukas ng umaga, yung si Bavi. Bavi. Okay. Pangalan nila Roger, Jomari Alvin, Arnel Merian. Alam pa rin po nila Nida, Susan Chemart. Pa rin po na pati ang sila sa Marisol, Julius Camille, Rona. At yung mga producers nila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo, Hero, Ilustre, Robregado, nagiiwan. Namang bagay na matidaktama, hindi mo ginawa'y tinuturing na kasalanan laban sa'yo. Magsasaka po hindi simpleng trabaho lamang, po isang paraiso. Minsan pa, huwag tayong basta-basta naniniwala ho sa fake news, so huwag ko tayong magpalinlang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang

0: Tapos pa rin ang kita, ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
2: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
0: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
3: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, yung makiyang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
0: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
4: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng tatlo dito sa isang araw. Kanina.
5: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
6: Ganito, hindi na kayo nag-aalala na lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
0: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
6: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.

0: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, whole of government approach, iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna ng inaasang pagpasok ng Super Typhoon Indai sa Philippine Area of Responsibility.
4: Headlines.
3: House Lead Prosecutor Gervil Luistro tinawag na tagumpay ng taong bayan ang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
4: Headlines.
3: Philippine National Police nagbabala sa publiko hinggil sa pagkalat ng misinformation at pag-uudyo online kaugnay ng impeachment trial laban sa Vice Presidente.
4: Headlines.
3: Department of Justice giniit na nasa pagpapasya ng Sandigan Bayan ang takbo ng kasong plunder na isinampa laban kay Senator Rodante Marcoleta at sa kanyang mga kapwa akusado.
4: Headlines.
3: Balitang sports, Alex Ayala bigong makaabante sa quarterfinals ng 2026 Wimbledon Tennis Competition.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po'y araw ng Martes, July 7, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pool of government approach, iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gitna ng inaasahang pagpasok ng Super Typhoon Indai sa Philippine Area of Responsibility. Mula sa Malacanang, narito ang balita ng atid ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Pinakikilos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang buong pamahalaan sa gitna ng inaasahang pagpasok ng isang super typhoon. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nakipag-ugnay na ang palasyo sa NDRRMC para tiyakin ang kahandaan at aksyong ikakasa kaugnay ng napipintong kalamidad. Kabilang sa naging direktiba, ang pagsasagawa ng pre-disaster risk assessment scenario meetings sa mga apektadong rehiyon, habang ipinapasailalim na rin sa widest alert ang mga response clusters. Pati mga LGU ay pinasisimula na ang preemptive evacuation sa mga high-risk areas o mapanganib na lugar habang pinatitiyak din ng Presidente ang kaligtasan na mga evacuation centers kasama ang paglalatag ng livestock equipment zones para sa mga hayop. Pakinggan natin si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
9: And monitor public health risk like flood-related diseases. So ito naman po ay whole of government approach. So lahat po ng ahensya na involved, kailangan pong kumilos. Yan po ang utos ng Pangulo.
8: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Naka-high alert sa status na ang Department of Social Welfare and Development bago ang inaasang pagpasok ni Typhoon Indai sa Philippine Area of Responsibility. Ang DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao naka-monitor na ang kanyang ang karilang disaster response units sa posibleng epekto ng bagyo sa mga rehiyon. Anya, inihanda na rin ang pre-positioned relief goods para sa mabilis na distribution sa mga apektadong lugar. Abot naman sa 4,775 million family food packs ang naka-standby sa buong bansa, kasamang ready-to-eat food at non-food items. Tiniyak ni Dumlao na handa ang mga regional disaster centers para sa 24/7 na operasyon habang may banta ng sakuna.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita naman sa iba, yung dagat, Super Typhoon Bavi na nalasa sa na may lakas na Category 5 sa Guam at Northern Marianas Islands. Mga pangunahing base militar ng Amerika, inaasahang dadaanan ang naturang bagyo. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang balitang hatid ni Drizzle ng iyong
4: Radyo Pilipinas.
9: As ay igagalang din po ng liderato ng INC.
3: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 22 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
6: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track
6: with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber.
6: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Narito na ang ating Kaalamang Asyan.
10: Kaalamang Asyan.
7: Alam nyo ba na sa mga kagubatan ng Malaysia, matatagpuan ang mga endangered species gaya ng pygmy elephant at ang Bornean orangutan? Kasama din dyan ang Sumatran rhinoceros. Sa ilalim ng ASEAN Wildlife Enforcement Network, binibigyang proteksyon ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng sanibwersang pagtutok ng mga otoridad mula sa 11 bansang kasabi ng ASEAN. Mahigpit na binabantayan ang ilegal na bentahan ng mga endangered species upang mapangalagaan ang biodiversity sa rehiyon. Yan ang ating Kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
11: Navigating our future together.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. The judiciary does not decide on cases based on political affiliations, public opinion, public pressure, or the passions of the moment. Ito binigyan din ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda sa isang pambihirang pahayag sa media kaugnay ng kasong dinidinig ng korte. Ayon kay Justice Miranda, nagpasya siyang magsalita dahil sa matinding interes ng publiko sa kaso at para maiwasan ang pagkalat ng haka-haka habang nagpapatuloy ang legal na proseso. Anya, isa lamang ang tungkulin ng Sandigan Bayan ang alamin ng katotohanan at magpasya batay sa konstitusyon, umiiral na batas at sa mga ebidensya ang iharap sa korte at hindi dahil sa impluensya ng politika, public pressure o bugso ng damdamin. Nanawagan din si Miranda sa publiko na magtiwala sa judikatura at hayaang gampanan nito ang mandato na gawing maayos ang prosesong legal ng mga alitan at mapanatili ang kaayusan sa lipunan.
13: Judiciary does not decide cases based on political affiliation, public opinion, public pressure, or the passions of the moment. Again, the judiciary, the courts decide these matters only according to
3: us. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang balitang hatid ni Mildred Coquia.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Mildred.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Babalikan natin maya-maya si Mildred Coquia mula sa Radyo Pilipinas Tayug, Pangasinan. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Ilan mo ng mga paalala.
14: This is a public service announcement.
4: Discipline nationwide.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan.
5: Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
5: ang kahandaan sa manibela.

0: na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Narito ang balitang atin sa atin ni Sheila Lisondra Celosia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Sheila.
2: Umabot na sa 75.21% ang konstruksyon ng pansamantalang Bailey Bridge sa Barangay Calyawa, Davao City matapos masira ang main bridge. Bunsod ng malakas na agos na baha, dulot ng walang tigil na pag-ulan noong buwan ng Mayo. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH Davao, nagpapatuloy ang paggawa ng tulay at sa mga approach road nito kung saan aasahang mabuksan na sa publiko ngayong buwan ng Hulyo. Ang Bailey Bridge ay nagsisilbing pansamantalang solusyon matapos masira ang tulay sa Purugtu, Barangay Calyawa at magiging alternatibong daan na mga motorista mula sa una at ikalawang distrito ng lungsod at maging sa Panabo City patungong Davao City proper. Ayon kay DPWH Davao spokesperson Dean Ortiz, inaasahan ding mapupunduhan ang permanenteng konstruksyon ng tulay sa susunod na taon upang matiyak ang mas ligtas at mas maayos na biyahe ng mga motorista. Ang nasirang tulay ay tinayo noong 2017 na may habang 15 meters. Ayon sa DPWH, lumawak ang sapa sa paglipas ng panahon na naging sanhi ng pagkasira ng mga approach nito hanggang sa tuluyang bumigay ang tulay dahil sa malakas na rumaragasang baha. Sinabi naman ng DPWH na ang patuloy na konstruksyon ng Bailey Bridge ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin ang pagpapatupad ng mga solusyon sa mga nasirang tulay upang agad na maibalik.
1: Andito niyan, stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber, pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
4: Ako si Imaline Morta, nagmula sa Hinuog City. Para sa akin, ang parusa sa mga corrupt na politician ay ipulong ng habang buhay at ibalik nila ang kanilang perang ninakaw para sa taong bayan na ngayon naghihirap ng dahil sa kanilang pagnanakaw.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service
8: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko
9: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
12: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At gaya po ng binabanggit ko sa inyo kanina lang, makakausap na natin this morning mismong ang Solicitor General natin. Solicitor General Darlene Marie Berberabe. Sol Jen, ma'am, magandang umaga po.
13: Yes, good morning, Alan.
0: Yes, ma'am. Nako, thank you for joining us. Alam namin very busy kayo ngayong umaga. Bilang panimula, Attorney Darlene, ma'am, ano po? Of course, kindly walk us through. Pag sinabing Office of the Solicitor General, ang Sol Jen po ang tumatayong abogado ng ating pamahalaan. Attorney, tama po ba yan?
13: Tama po, kumbaga parang sa private sector, di ba, meron tayong law firm na alam na siya ang tagapagtanggol na kinukuha ng isang kliyente. Ang Office of the Solicitor General naman, ang kliyente niya is the Republic of the Philippines. So ibig sabihin, pagka may naghabla sa mga departamento,

0: Parlamento natin, sa House of Representatives, sa Senate, sa Office of the President, Office of the Executive Secretary. So yan po ang ang defender of the Republic is the OSG.
1: Ayun. Okay. At pag-usapan nga po natin, Attorney Soljan Berberame, ma'am, ano, 10 years ago, I think it was July 12, actually, ano po, 10 years ago, ay nai-award yung ano, yung dito sa yung 2016 South China Sea Arbitral Award na pumapabor sa Pilipinas. This was 10 years ago. Well, of course, Soljan Berberame, ma'am, bakit po mahalagang patuloy nating gunitain at i-institutionalize itong legal victory na ito ng ating bansa kaugnay nung arbitral award na iyon, ma'am?
0: Tama po kayo. So, pinagdiriwang natin ang 10th anniversary. So, tama, July 12. So, ito'y napakahalaga na ma-institutionalize natin sa kamalayan natin sapagkat ang Pilipinas ay tinatawag natin archipelagic state under the UNCLOS. Ano? So, ito, tayo ay isang bansang pandagat. Mas malawak ang ating mga dagat kaysa sa lupa. So, yung karagatan natin, 7 times bigger than its land. So, pagka ganito natin tinignan ng Pilipinas, eh, napakahalaga dahil sa yung ating mga pagkain, kabuhayan, enerhiya, seguridad, yan ay nanggagaling sa ating mga likas na yaman, sa ating mga karagatan. At ang Pilipinas ang may exclusive na karapatan na gamitin itong mga ito at pakinabangan bilang coastal state. Pangalawa, sapagkat yung desisyon ng arbitral ruling nito, ang Pilipinas lamang at walang ibang bansa o estado ang may karapatan sa mga likas na yaman sa loob ng ating maritime zone. At yun ay isang final decision sa ilalim ng UNCLOS o yung United Nations Convention on the Law of the Sea. Pangatlo, mahalaga rin ito sa ating seguridad. So kailangan mapayapa nating at patuloy na iginigiit yung ating mga karapatan. Hindi lamang ito, kumbaga, optional, kung hindi tungkulin natin sa ating bansa at saka sa mga susunod na henerasyon na kailangan igiit natin ng mapayapa. Siyempre, alam din natin na may mga nangyayaring pananakot o puwersa ng ibang bansa na patuloy na sinasagawa sa yung mga illegal na gawain sa ilang bahagi ng ating mga dagat. Pero sa kabila naman nito, andyan ang ating mga bayani, yung mga matatapang natin na Philippine Coast Guard, Philippine Navy, BFAR, yung Fisheries and Aquatic Resources natin, at saka yung mga lokal na pamahalaan na talagang pinoprotektahan ng ating seguridad.
1: Okay. Soljan Berberame, isang dekada na, no? Patuloy po ang nagkakaroon ng mga reports na may mga nangaharang dun sa mga resupply missions at yung mga aggressive na illegal acts ng ilang mga Chinese vessels na napapaulat. Ano? Of course, paano po ginagamit ng Office of the Solicitor General itong 2016 ruling na ito para mapatunayang illegal yung mga aksyon na yon sa ilalim po ng UNCLOS, Attorney Berberame, ma'am?
0: Okay. So, kailangan, ginagamit po natin yung ruling na yon, yung kagaya na sinabi ko kanina, no, patuloy natin na matatag, na iginigiit sa larangan ng diplomasya. Diyan natin makikita yung sa mga balita na sinasabi na ang DFA, merong halimbawang final na diplomatikong protesta, may mga bilateral na pagpupulong, multilateral na talakayan tungkol sa West Philippine Sea. So patuloy po natin yan na iginigit at ang mga ibang bansa nakatingin din sa Pilipinas dahil parang isa tayo sa iniidolo at tinitingala dahil itong isang hindi naman malaking bansa talagang nakipaglaban at inilaban ang desisyon na ito. So, pangalawa, sa pamamagitan din ng pagpapanatili ng legal na presensya sa ating mga maritime zone, ng ating mga operasyon ng ating mga Coast Guard, ng BFAR at ng Armed Forces of the Philippines, Pangatlo, patuloy rin natin na pinapagtibay yung mga ugnayan at pakikipagtuwang sa ibang mga bansa. Kasi yung mga ibang bansa, may mga nahaharap din na kaparehong mga issue. So, meron tayong mga pare-parehong interes. So, magandang mag-usap tayo at pare at sama-sama natin na idiin kung ano ang kahalagahan ng ating arbitral award.
1: Ayun. Gaya nung nabanggit nyo kanina, Soljan Berberabe, ang BFAR, ang PCG, nandiyan, patuloy na nagbibigay ng tulong, ng subsidy, ng supplies sa ating mga mangingisda isda na nariyan sa West Philippine Sea. Sa panig naman po ng Office of the Solicitor General, of course, ano po, pangunahing legal shield, ika nga, o mga operational guidelines na pinagkakaloob naman ng ating OSG para mabigyang proteksyon, ika nga, ang ating teritoryo at yung mga fisher folks na naroon sa ating karagatan laban dun sa mga harassment na ipinatutupad ng ilang mga hindi naman dapat narito sa teritoryo ng Pilipinas, ma'am.
0: Okay. So, tama po kayo, ano, yung traditional fishing rights na yan ang ginagarantiyahan ng 2016 Arbitral Award. So, yung pangingisda natin ng ating mga kababayan sa Bajo de Masinloc, yan ay isa sa pinakamahalagang pasya ng arbitral ruling. So, nung hadlangan ng China yung pagpasok ng mga mangingisda matapos ang 2012, so yun ay labag ito sa kanilang traditional fishing rights. So, ito ay kailangang igalang kahit na, of course, yung arbitral ruling, hiwalay yung usapin kung sino ba yung may soberanya. Pero ang importante, kung may karapatan tayo, traditional fishing rights, which is part of our economic rights. So, patuloy na ipinagtatanggol ito ng Pilipinas sa pamamagitan nga ng diplomasya kasi alam niyo po hindi rin lahat ng course of action ay kailangang legal, ano, so naipanalo na natin ito 10 years ago. So ngayon naman ang isa sa nasa forefront natin ay diplomasya. So isusulong natin yung mga usapin na ito sa mga bilateral na pagpupulong at saka multilateral sa pamamagitan ng masusing na dokumentasyon at legal na advokasya. So ito kailangan mapangalagaan natin at itipon natin ang ebidensya kung meron bang lumalabag sa arbitral ruling na to para mapagtibay natin yung legal na posisyon ng Pilipinas. So kailangan na dodokumento natin ano ba yung mga pangyayari, yes. Meron bang mga lumalabag. At panghuli ay pinaka-importante sa pamamagitan din ng edukasyon, mm-hmm, at pagpapanatili ng ating institusyonal na alaala. So yes, kaya tayo ang OSG, nung inimbitahan niyo po ako, at ito po sunod-sunod sa ating pagdiriwang ng iba-ibang ahensya, sunod-sunod po ang ating mga ng pagdiriwang, mga seremonya led by the DFA, Office of the President. So sunod-sunod po itong pagpupulong ulit at mga international po ang mga speakers at experts para, mm-hmm, suriin ano ba ang significance pa 10 years after. Ano ba ang estado na ng at mga karapatan? Ito ba ay nilalabag? Meron pa bang kailangan gawin, legal man o hindi?
1: Okay. At nabanggit nyo yung pag-i-institutionalize, ika nga, nitong arbitral ruling na ito na pumapabor sa Pilipinas. Naalala ko, Soljan Berberabe, there was a merong mungkahi noon sa Senado na kung maari ay maghain ang Office of the Solicitor General ng isang formal na judicial recognition para tuluyan pong mai-institutionalize itong 2016 ruling na ito sa ating mga batas mismo sa atin sa Pilipinas. Your comments regarding this, Madam Soljan. Ma'am.
0: Yes po. Ito po ay bahagi ng mga opsyon na pinag-aralan ng OSG noon, ano, at sinuri. Subalit ang emphasis po at ang mismong paglalabas kasi ng arbitral award ay sapat na upang maging upang ituring ito na final at may bisa sa mga partido. So malinaw po kasi doon sa UNCLOS, doon sa convention na yung mga arbitral award at hatol na inilabas sa ilalim ng compulsory and binding dispute settlement mechanism na ito po yung pinagdaanan natin, yan ay final at may bisa na umiiral na po sa mga partidong sangkot nga doon sa alitan na yon. So dahil po dito, yung mga partido na may good faith, eh kailangan igalang at ipatupad yung arbitral award. So yung proseso po kasi na kinonsider po noon na kailangan na magkaroon pa ng judicial recognition, usually po ito ginagawa lamang sa mga commercial na arbitration na hindi naman po ito yung naging sitwasyon natin sa kasong ito.
1: Ayun. Okay. Well, Soljen Berberabe, in closing, ma'am, mensahe po ninyo sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga dito po sa Radyo Pilipinas. Ma'am.
0: Ay, salamat po sa pagkakataon. So, ito po, 10th anniversary ng Arbitral Award. Pinapaalala po natin sa ating mga kababayan na yung tagumpay ay hindi lamang po tagumpay o panalo ng ating gobyerno or ng Office of the Solicitor General sapagkat OSG po yung naging abogado nga ng Republic. No? So, ito po yung tagumpay nating ng ating sambayan ng Pilipino. At ipinakikita natin sa buong mundo na yung batas ay maaaring maging ito po yung ginamit nating sandata upang ipagtanggol ang karapatan ng ating bansa. At ito ay pinakamahalaga nating pamana. Hindi lamang ang desisyon mismo, kundi ang paniniwala na ang katotohanan, katarungan at tuntunin ng batas, yung rule of law, ay dapat laging manaig. So, happy anniversary po sa ating lahat. Ito po ay pamana na dapat nating ingatan.
1: Opo. Solicitor General Darlene Marie Berberabe, ma'am, salamat po na marami for the updates and the information mula po sa inyo sa Office of the Solicitor General. Thank you.
0: Salamat po. Mabuhay po ang Pilipinas. Thank you.
1: Thank you, ma'am. Mga kaibigan, Attorney Darlene Marie Berberabe, ang ating Solicitor General.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Minutes na, makalipas po ang alas 7 ng umaga.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses. Ay, ito na, ready na.
3: Paghahanda natin or pag-i-issue ng alert level sa mga Coast Guard District and stations and substations kapag malapit na po at paparating na po itong bagyo.
1: Okay. At nabanggit mo, Commander Encina, na ang lahat ng ito, ika nga, ay naka-angkor dun sa tinatawag nyo na iCare program ng ating Philippine Coast Guard, sir.
3: Yes, sir. Opo. Again, yung iCare po stands for Intensified Community Assistance, Awareness, Response, and Enforcement. So, lahat ng nabanggit po natin, including the three P's, ay naaayon at nakaangkla po dito sa ating iCare campaign plan. At yan po yung pinakapangunahing direktiba ng ating komandante, si Admiral Ronnie Hilgavan, kung saan ang ating mga Coast Guardians ay dapat at patuloy na nakikita ugnayan sa coastal communities. Ano po? Ito po yung ginagawa natin, especially habang wala pa po yung bagyo. Yung preparation po na tinatawag natin, no? Hinahanda po natin yung ating mga kababayan, particularly those who are living in coastal areas, coastal municipalities. Yung ating mga fisher folks, sir, no, na napaka-importante, sila po yung pangunahing maapektuhan nito. Because habang hindi pa po dumarating yung bagyo, may epekto na po yan sa ating karagatan. Yung ating sea state ay nagbabago. So, ina-advise po natin sila na hindi na pong pumalaot. Ngayon, hindi po sila ngayon makakakuha ng kanilang pangkabuhayan. Ano po ang ginagawa ng Coast Guard through iCare campaign plan? Ano? Nakikipag-ugnayan din po tayo sa LGU kung ano naman po yung mga programang pwede nilang maitulong sa ating mga kababayan. Kasi in-advise po natin sila na hindi pumalaot. So, ito po yung mga bagay based po dun sa

0: noon ng mga income tax return, hindi lamang ng pangalawang pangulo, kundi ng mismong kanyang asawa din, no? Si Attorney Carpio, no? Mahalaga ito sa usapin halimbawa ng integridad ng isang pampublikong opisyal, kung sila ba ay nag-amass ng wealth o nagpayaman sa pwesto, no? Mahalaga din itong usapin, lalo pa ikinakawing sa maraming pampublikong opisyal yung mga kaso ng katiwalian, no, related sa flood control projects, no. Kaya yung binabanggit ko kanina na maaaring may malaking epekto sa persepsyon ng publiko, particular na sa nasasakdal sa kasong ito si Vice President Duterte, yung mga maaaring ilabas na ebidensya. And we know na hindi lang itong BIR box yung kinakaharap ni Vice President Duterte sa usapin ng korupsyon, kasama na rin dyan yung sinasabing paglustay niya ng confidential and intelligence funds sa kanyang tanggapan sa Office of the Vice President at gayon din dun sa Department of Education.
1: Opo, Prof. Ramota, sir, kaya natin nababanggit yan kasi ikinakawing, no, sa pagbubukas ng BIR box, yung usapin naman ng executive session, bakit hindi na lang daw buksan sa executive session? Ito po ang tanong. What if lahat ng piraso ng ebidensya na makikita, no, dito sa impeachment trial at mabubuksan, makikita ng ating mga House prosecutors, ng ating mga senator judges, what if yung mga mahahalagang piraso ng impormasyon eh lahat bubuksan lamang sa executive session? Ano kaya magiging epekto nun sa tiwala ng taong bayan sa mga institusyon na dapat nangangalaga sa karapatan at ng taong bayan na malaman kung ano ang ginagawa ng ating mga public officials?
0: Tandaan natin, no, yung huling beses na hindi binuksan yung isang mahalagang piece of evidence. Ito yung usapin ng pagbubukas ng mga bank details doon sa Jose Pidal account, doon sa isang envelope naman ng impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Estrada. Ito ay dumulo sa people power o ikalawang EDSA people power, no? Kaya dapat maging conscious yung ating mga senator judges, maging yung dalawang panig ng